waaye ci riw rek insha allahu taala nu waxtaane man huwa isa alayhi salatu wasalaam. Xam ngeen ni isa alayhi salatu wasalaam jaamum yàlla la, sun borom bind te moom ko def ko nabiyul mursal, mu am ci doomu aadama yi ñu ko jàppe yàlla. Ñenn ñi jàppe ko doomi yàlla, alquran sax diñu ko misaal ni yow mal xiyam dana bokk ci question bi yàlla di jëkk laaj yonentu yàlla isa alayhi salatu wasalaam, mu ndax yow isa yaa wax sa nit ni leen yow yàlla nga, sa nday yàlla, yàlla yàlla. Mu tontu leen tontam lu siiw la. Waaye xam ngeen ni bi nga xamee ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yàlla la, ba sax daanañu posé jullit ñi question naa leen waaye yéen ñi wax ni isa du doomi yàlla, te yéen yéen a wax ni isa kalimatullahi la. Loolu lu ko waral isa ruhullahi la, loolu lu ko waral. Borom tabaraka wa taala tontul jullit ñi, tontul doomu aadama yi, xamal leen ni isa mbiram du dara lu rek ni nga xamee ni aadama alayhi salatu wasalaam mbiram noonu la demee. Suñu borom wax ci alquran ni inna masala isa indallahi ka masali aadama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun, sourate al imran. Suñu borom ni isa mi ngeen di laam laame doomi yàlla la ak du doomi yàlla, bu ma leen di jox misaal ci isa mu naa mu ni isa du kenn ku dul rek comme ni nga xamee ni ma ko binde mooy ni ma binde aadama alayhi salaam. Mu ni aadama alayhi salaam man yàlla maa ko tën mu nekk ban ci bi ci suuf dal di ëf ci moom ruu ni ko nekkal sama jaam, mu dal di nekk sama jaam. Mu ni isa it noonu la, isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jaamu yàlla rek mu ñëw nekk jaamu yàlla. Bu fekkee ni xalaat nañ tuuti daañu gis ni isa alayhi salatu wasalaam judd am nday te amul bàyyi, aadama ko gën a garaawle. Kon kay aadama lañu waroon a jiiñ yàlla sax bu fekkonte ni am na ku ñuy jiiñ yàlla ku dul yàlla, ndax aadama alayhi salaam moom amul nday, amul bàyyi. Isa moom lu bon bon am na nday, bàyyi la amul. Aadama nag moom alayhi salatu wasalaam moom amul nday, amul bàyyi. Kon xanaa moom moo gën a garaaw ki am nday rek te amul bàyyi. Suñ borom ni misaal maa ngoog inna masala isa indallahi ka masali aadama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun. Isa alayhi salatu wasalaam bokk ci jaami yàlla yi nga xam ni suñ borom leen tànn. Xam ngeen ni suñ borom rabbistu jàlla saa bu nammee yëkkati ab jaam def ko mu nekk orientation wu aw xeetam daf koy préparé. Moo xam jaam boobu yonant la wala walliw la wala borom xam-xam la, suñ borom daf koy waajal tabaraka wa taala. Inti yàlla isa suñ borom a ngi ko tàmbalee waajal ca maamam jaar ci ndayam Mariama alayhima salaam. Xam nga ni ku ñuy wax Anata bint Fakhoud, Anata bint Fakhoud moo jur Mariama alayha salaam, mi jur isa alayhima salaam. Xam ngeen ni Anata bokkut ak nag Anata mi nga xam ni mooy way juru yont yàlla Moussa. Moussa moomit xam ngeen ni way juram Anata la tuddoon. Daañu faral daan wax naan ku xam umu Moussa di nga am alal, di nga am lii. Mu ne man de xam naa ko te awuma alal. Yaay Moussa alayhi salaam Anata la tuddoon. Xëy na nag Anata mi jur fa ki Mariama xëy na ñu tudde ko Anata moomee. Way juru Mariama alayhi salaam muy Anata. Nga xam ne borom këram mooy Imran. Bi nga xamee ni yàlla dogal na mu yëg ni dafa wann lor la tàmbalee waajal doomam jooji. Ni yow suñ borom rabbi sitwa jàlla man jigéen laa joo xam ni
yeg na ni wan na lor te jigen bu wané lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jur bandi bu melni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wu na man sama responsabilité engagé wu na ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran biñu ko netti is khalat imraatu imran rabbi inni nasartu laka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnaani wonna lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama bëgg bëgg ci mom moy dama bëgg bu ñëwé jamono duma dox digëm ak boromam biko bindute mom ko duma dox digëm ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertém digëm ak boromam dama ko koy jox libertém digëm ak boromam moy budé jigen sudé muru duma dox digëm ak muru mukk duma ko ni dang fi gat ga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni muray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexe na muru ba ca tioncala suko nexe na muru ba ca ndeggu tank ba ma fi batni muharrara duma koy jox liberté ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kata duma ko ni gone guy jamu yalla da ngay gawa de duma ko ko wax mukk dama ko jox liberté muy jamu yalla niko ko yalla sante duma dox digam ak jamu yalla comme niko sun jigeni jamono di defé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam parce yene jefe l'islam bu muro nga ni aydi buri sara bu ne duma tek grafas nga ne ko kon de do gawa am jeuker buy julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bintu fakhut neena domam ji wara ñew jamono budé goora budé jigéena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sante lepp mu diko jëfé ñin ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mu ne képp ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa shaytané ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do mëna xam sa borom amuy misal ndariñal xam xam dañi kep ko dox sa digg ak sako ji xam xam wonala ci bida bu bon te koku mo representer shaytané ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa digg ak sa borom te moy sa shaytané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji eum nako di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu tiddo dama koy jox hurriyatum dama koy jox liberté ci sa digg ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabaarak wa ta'ala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñu borom li nak pour ma atan ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wañi ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma juumul bi may jangale ci Dakar ben xalel bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al akhdari muy jang ba aksi ci fi sun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alaihi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen lepp awra la bam dess xarkana ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambali muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral nekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi
da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su bokhun mala boyet or ak 500000 jarna diine boyet or ak 500000 jarna diine lol rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjë dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryam mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ca temple ba moy fañuy jaamo yalla bu don sun jamono ci ngeen da dem legi fété wo jumaaja ca jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan ben bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril miko indil ruhulahi fekk na boba sun borom begele nako ni yow maryama bi sa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wasalam ngane sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaaraka wa ta'ala fi kitab alhasis malaika di ñu ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté digam ak boromam di jox yalla akam falako malaika yi fekk niko yow maryama sa boram neena mi ngi lay deggal bise ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fayakunu kun rek fayakunu mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikale turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xamni ni lu febar graw bu ko lalé mu wër nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku dé bu koy lal muy déki koku moy masih bu koy lal rek muy déki mune koku nak bu ñëwé du yalla dé lutax mune ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay doon dé waye du yalla man yalla ëwma soxna ba maryama di ma jural doom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek mune ko nit lay doon ko xani bu dikke ko orienté wulay doon digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye min al-muqarrabin ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa doom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jaam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yontu yalla isa alayhi salatu wassalam bi lolu amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusufa najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahud yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadra lahu wala saman yusufa najar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi bu fa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ te yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yont yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal
Mariama daldi ëmbu alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni wasin nako ba lew doom ji dëkk bi commencé jokk jolaté doom ji amul bay doom ji amul bay biñu accé ci Mariama alayhi salam wa Mariama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti li rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yentu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ñub lang bi kharuna nga xamé ni yentu yalla musa la jamonon tel te musa ali sallatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téral lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen bi wo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busuba Musa dana ñew fi di waré yu def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yentu yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi niko tejeul ci gemign yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yentu yalla isa ali sallatu salam xol xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma borom ni ko laajal lire bi yentu yalla Musa dal di ñew door lire bi ni ko man abuka kuy sa bay mu ni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddoo mbolam mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yentu yalla Musa ni ko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek ko lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waaju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci la yentu yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yentu yalla Musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolom ñaan ah da ko añane alal ji rek bëgg jël alal ji do nga tax mu ni na ko suuf wan acca non yent yalla Musa ne gess alali kharuna ni suuf wonnal alal ji suuf daldi wonna alal jepp ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mom rek mu sanni la ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom gi ndaw waye mom gëm na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak dom bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax lo té moy weddi yalla lire bi niko sama nday ya ne ci deug bul weddi yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi deye tamit aljana lañuy dekké ji nday ji ngeumam gëna deugaraat ñett ñooñu ñoo ma sa wax ci berso ki leen ñettel moy yonent yalla isa mi alayhi assalam yonent yalla isa bi nga xamé ni maryama alayhi assalam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow buñu jaaxal goné gu juddogul numuy waxé yent yalla ni jebbet di wax isa ali sallatu wasalam kala waxe ni alquran ni ko misal khala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam ataani alkitaba joxnama tire
joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci waaw saani bi salati wa sakati digal nama fuma tollu nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek maangi dund li feek maangi dund rek digal nama may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yajalni jabbaran saqiya def nama hit kat digal nama fuma tollu li feek maangi dund may def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajur dong la muy jigen mune li feek maangi dund yalla digal nama ma def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wo wa bar bi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris coros muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakar enti yalla isa ali salam bim waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe ba nopi jamm ya ko am kuko am ya ko ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jamm ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uhbasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mune yow sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulid bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono lay don bis bo xane jamm ñu ni be yi lay don ci man ken duma ray ken duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xane bisub jamm lay don shaytan duma ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bisa nga ñew wayawma hasu ayya bisub dekki ba nak ma fa yone jamm xolal yonti yalla isa alayhi salam ñetti situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekki moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci agge man nak ma defal jamm ju ni beyi yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñetti situation yoyu buñ ta tollo defal ma jamm ju ni bey yalla nñ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana ñent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni isa du yalla du don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allati fihi yamturun muni deg leen wax ju deug jim wax rek yen ñi warante ci naan isa doomi yalla la du doomi yalla muni deg leen ji wax rek wax ji kuko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leen tektal ni isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla li ab yonentam salik isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deggu li moy li wer li ngeen di warante yep muni li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamum yalla la du doomi yalla jaamum yalla la isa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek leen ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bole na le kulen orienter dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu lañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin generation bo gis bole na le guid generation bo gis bole na le kulen di orienter ben nga nangu rek bok ci way taxé ñi mba nga wéddi bok ci way taxé di ñi generation yonent yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen generation wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen generation
da waliw mom mo ci gëna gara gis nga waliw waliw lumu am am daraja lum jage jage yalla lum bax bax bax munu la xettali te gëmoko mom waliw munu la xettali te gëmoko ni nga xamé ni waliw lum nakari nakari dar lum tang tang bop munu la alak te toñoko ka salika yit lumu bax bax bax munu la jariñ te gëmoko samé munu la jariñ te gëmoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gëmoko dem ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu né isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngoy orienter nit ñi mune du sa jarignu ñu ne ko kan mune boromu kañaan du sa massa jarignu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la judd ci sa kanam tay mune fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kan tay mu nan ba moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am aycha do ma sa jariñu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xane ma ak mom ño bokk nday ak bay wala ki nga xane sama frère la wala ki nga xane sama mune aycha lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yonte yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienter ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienter ñalay weddi du ñam ci weddi la waye dañ ci boole di la fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ jamon rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def lola bu nuppi nak wagniku kuñ xam danañ jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul lola ñu wess lolu jëm la ray motax yent yalla isa ali sallallahu alayhi wasallam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daal di jël beeno moy fas ko yene ray rek ta xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yakali bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defu len ko defu len ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciow li bari na mu nek fi di nu war rek ak ciow rek yef yi dafa doy yef yi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser dugg ci benn neek ñu tejj ko fa daldi wo benn way buñu wax sidat buñu wax benn way buñu wax sidat ñu woy sidat fay ko alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonti yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni dugg na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba mel yonti yalla isa alayhi salatu wassalam mum lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa
fekk suñ borom yëkëti na yonte yalla isa yubbu ko fa sopp ci daat bi mu duggusé suñ borom soppi kanamam ba melni yonte yalla isa mu bëgg genn informer yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon raylo fekk mu ko ci biir mu genné di leen ko informer ñu ne ko yow yaay isa da nga bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu nu pisalap ko moy lu nga gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom ci daat mom lañ ko def waye defuñu ko yonte yalla isa sun borom wedd ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam sun borom yekati ko yobbu ko ko sopp lol la wala fnjay di wax xana nan yeen neeg la boroma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'ahu allah ilayhi wa kana allah azizan hakima surat an-nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yekati yobbu ko faka sop muni man yalla nak may hasis ba numa def nonala waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi ko waram rek lay jefandiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana mawlana kon borom bobu tabaaraku ta'ala mbinde isa def ko mudib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kulli khawmin haadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray ken reyu ko ca lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumassaki aw kama khala fi khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhullahi mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom gi te moy isa alayhi salatu wassalam ni ko ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xegn bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orient ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko awaw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana yent yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom ta xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yonne won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolou benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekk ben man naam ñu ag ci lola kon yent yalla musa yi nga xamé ni anata fa préparer ndayam ji di maryama maryama nun la préparer domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw gudd tuti la yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytané dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak
musul ci Isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina loolu ni bam né puttu rek shaytané dina ñew ni ko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xit bi ko shaytané xit mom lay yoxu mu ne ila maryama wa ibnaha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool setané koy def joy yoyu setané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara fekk setané moy xet xalel bi yuxu leena lele nga gis xale bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo demé yalla ko mussel ci xatu setané xeyna ah mu baña joy legi nak sage femme dañ koy dal di xet pour mu joy sen sa pa xoma luñ ci djublu waye yaron sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gane adina lulul ni setané dana ko xet mu yoxo bam dess maryam alayha salam ak dom je yaron yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang li xam xam nga jigen noddu waruko li xam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara neeku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñep war nañuy jang dond ak li xam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xale bi juddo ci ay tankam lay jëkarot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi li xam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xale bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi li xam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day daldi ñew dugg ci xol bi bof fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bis be delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor li xam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa ak diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi li xam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wu né rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci wat lolou motax serign si daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci wat ni ba xañ ci sa biir xol bi tambalé dila jax jax lo bo mo muy sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wakkat daw bala fi yaron sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd mu ne bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay na koku moy ki nga xamni muna yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko lal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla arla deug la sax yonent mom ali sallallahu alayhi wasallam naka jek mahsum lay don waye amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma dila fi xel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis new ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko ko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna deitu bi yawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané mum jamono bu nek danay fexal
nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yag shaytané sét duggu ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramal luma la aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yoramew do adama niko waw no def ba xamma no def ba xamni manay katchor bi muni ko gis nga bing mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yaramu do adama yi degando son yep nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando wepp tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy degando mune ko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani mune am ni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané mune ko ah wallahi ponkal nga de bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faq li ñu daanu ma romb len jall yonntu yalla Musa ki Isa alayhis salam kon yonntu yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonntam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natou ko yonntu xam ngeen ni leg bo gise yonntu bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mane yenen yonntu alayhi wasallam ci mu'jisa yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonntu bula yagge won lopp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisé Isa al-Islam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel walli bi bula de won lopp sam xel budé Muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoré melaw nit di bok ak ñoom di dankando ci ciéb bi de agn di bok ak ñoom di naan soow di and ak ñoom di war ci mbam and di daanu won leen ni man nit la ko mi yeen waye nak ndeke moy sangu sang yi de alayhi salatu wassalam yent yalla Isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum laal rek bu doon de sax dekk bu deewon sax dekki defa na ni netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni Isa ki mi ngi don voyager te mu dab ben way du sante jaxate wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma samben yek sise yek ñu sante jaxate mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla Isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam da yow dé ma ak yow ñoo bokku fuñu jëm comme ñoo bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ni daal di boole suñu yobbal kon légui ñetti mburu la ñu xamé né dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rer kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rer jot comme jaxate la sant ah esané ay ci ñu rer mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn wal mu esa jël wenn genn wal taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delosiko adina man nako fekk xamal ko ni ko ñam bo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul goreedi jirul wana yenni lol tax na yent yalla Isa alayhi salatu wassalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genné ñaari mburu yent yalla Isa ni ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yent yalla Isa ni ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla Isa
ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburom bañu xeye di dox di dox di dox gisunu luñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba meunatu ma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour muni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucc nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem wadini aja ban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu daldi and dem ni stuti ñu dajek ben la fañ isa ali salam waja ang koy yim ci mu'jisa ñuma def waji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeuntek sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla esaani la fañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sina isa jël yab yu ni kucc la fañ bi ni ko jogal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokket waaje ni kaw tif dox lo am la fañ biñu do tuti won gannaaw la fañ bi isa alayhi salam ni waaji pa sa dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni tuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gal gi ñu waron gal gi waccina manam gal gi don roñ nit ñi di jallale waccina si na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñ jallale waji sante jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo la fañ bi mu jéggiloñu ñu ci alaysane ko kon baxna legi gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji daldi waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw inta yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banul yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mu niko way isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dekk bi ñu agge ci dekk bi fanan fa mu dalal len waji teud ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defe mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dekk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi kep ku ni man nako fajj bu la ënde boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéje febaram nga xamni waji ñewna duggu ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yon taala isa yu duggu ci dëkk bi dal ñey wayeen ndax kene febaru fi mu fajj ko ñu ne ah saway defal ndang dëkk bi da am bour bu fi febar de te bour bi kep ko way fajj te mëno ko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ne ko saway te nga bañ duggu ci lolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ne way bu ñi ag ma koy fajj ñu dal li waxu dem kër bour bi ñu diko alal ji bari mu ne ay jëñu andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison isa mom yatam yu bune kucc ni jogal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucc bour bi ni ko jogal ci ndigalal yalla kucc jogal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tan ni ay wajile bayi len ki sama xarita kino andon mak mum aw yon bu len ko ray ñu na ki ka doon jema faj bur bi te mënu ko te bur bi kep ko ay faj te mënu ko faj dañ lay ray mu na waye buma faje bur bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bur bi wër rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bur ba niko kucci niko jogal ci ndigalal yalla bur ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko bayé ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa alayhi salatu wassalam niko waaw yow yibra jaxate
waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi nga xani mo dox sa digeunte ak deego wex gi tal nga narana de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu ne ko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu aggé ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerté ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or esa moko jëk gis tani ah li de or la wajin la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ñi ni nak ñent yalla esa ni ko bako fi te ñu ñu dem xana xamul li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ku nara alku rek kay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko mu ne ko li ku nara alku dong koy am mu ne ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem esa mo ma ngay waxuy dem rek bëggu ta tékkalé ko yent yalla esa ndax esa musul nako ci déggu wéx tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisadi mu dal di daw dabi esa bayyi fa alal ja bimu dawé sëmp xélam dem ci esa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni a li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettal leen bi len waji ñettale ni gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diso ci seen biir dal ni saway tiaxan baxut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekkunu fi dong legi nak ma ngay dem di ñu jëndele aw ñam ak mbam bu dikke nañ ko complo rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñetti biri gi or yi muni waaw baxna waaji momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñetti biri gi ora fa nek ni may def moy damay posséné ñam yi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñetti biri gi or yi ta dem momi dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam bi gaay gaay dal di biñu daal lek ñam bi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal ni waw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukku nak lek ñam bi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaay luma la waxon néwon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritou yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax mayu baliku ben rek isa ni ko acca nañ dem mi daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett birig isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburu wo waji ni teel ni ko way ma lekkon mburu wo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nanguni mo lek mburu wo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum geej dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doomi yonent mba ñi doomi wallibit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créer ay audio bëgg alal mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi waliw lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal ja nak kër lay doon auto bu ñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni dañoo bokk ñi nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def ciow ñam
na la wër ni boko lekke lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba dara xasse ndap bañu set ba lañu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara ëmb an la leen suñ borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp hul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sha

nañ dem si ñu gis qul lil mu'minati yaqdutna min absarihinna. Mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt bu la adina fekk bu la alal yobbu. Amna ño xamni tay bëgg alal tax nañu jaay seen ngor gor gi la tak bacc yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ni mu daj ko ci yow ba nga ñew ci rew ma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko ëppele. Subhanallah subhanallah. Tay ni da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar foy jaar lu ñu daj nako ci yow lu ne alal juñu jox na la ko. Bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaron sallallahu alayhi wasallam neena li yalla dagana lepp tam gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënté nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek difo leer alquran wax alquran dani sajj leen seen xif ci bëgg alal sajjilen seen xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom basar dinañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu dila lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul ka'ba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kagn ko don may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopi yagna ay 2008 yoy xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir yalla fastiyena am jabot bu baax qul lil mu'minati yaqdutna min absarihinna wa hal ma jigen ñi leen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yanké rek xép ko lo dir yanké rek xép ko di batare rek goor gu ñew may la 500 mil rek subhanallah muni way xassna furo joxuna neelen nañ tak seen kumba ci bam deugar buñ ko tassal genn goor guddul seen borom keur buñ bëgge doom ji bax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe proof yi tax mu jox ko doomi yonent bu ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek goor gu tekul tubeyam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekkus askumba ma ko raw ndax gor mom man na bon te du te ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi gor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta ne kon xam nañ responsabilité bi li ci upp jigen gi la gor lum bax bax xana bax ak ñi don ci do yem ci don yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la meuna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu baax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju baax xam nga jigen lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ku doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mu ni tay tayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay tayuk sa jeuker ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna mu ni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyasu bu melni jinne ji jomale langal grafas ba ci ndig tak lu yeungutu bolé ca

subhanallah mon tay xef rof nga yutal ni weyi gayne fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom neena wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax legi tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal munta sen munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad bi wala dina sinatuhunna daayira bu fa yobbu sub tar mune a ila ma sa'ara minha lool li nga xamni yalla lako binde mom meunta ñak da nga netal non lako yalla binde loola mom yalla man na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggey nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatuhunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadis bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awalin aw awali ñu ni ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yalna len yalla yeureum ñu ni ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacce nan wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mune aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mune waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñi fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semel fa nga xoti muro ko ñu ndax ñu ndigalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muni dedet ñun fasasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo bëggé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienté kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytul mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax mën na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëx yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sëx yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna don serign bo meuna don lax ma ngi len koy wax jigen ni serign bu meuna don ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serignu borom keur la amul da ko rouss amul sa borom keur ma yoni ci mom yo xoko la wax
yu waxo ko ngeen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagon tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngeen ko wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tay bi aljana buñ paré waxul deug waxul deug mala wax li mala wax li moy yalla mom moy yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko ken ken ko yalla sak kula ko wax day tiaxan kula ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugelu bax budé daire ba yena ca man daré alcorane yena ca man lepp luñu wota ci l'islam yene ci man yalla xamnako yalla xamnako waye nak bu ngeen fexewon nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon de seen gannaaw bandang adina ku len fa jitu le leena jëkka faatu nakoy faral di wax nakoy faral di wax lu bari mani japp na ni liñ wax ñeño ñiñ wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu murid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muy tul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atta nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ cey toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nitu aljana la leen di woyé yalla xamnako fim na tay serigne bu la upp teranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay serigne bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp teranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir serigne bi waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab bu dé jigen ña bu dé goor ña ngay takilam cien guy pèse 1 kilo 500 et cetera aka neexon serigne si ngeen di jox seen addi téré leen ko aka neexon ñu téré leen ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew ci ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ni ablam la takkon ñene ñi ni ñaari jaaro way yonent bi dako ni wek kat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy dey ni ko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo fana netti won na len ko fi wajjo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasamas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblu ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom muy ñew biñu ñewé Touba diko siaré ci ba julli jot mu and ak serigne bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak ko cien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jere jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jeblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga ne waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi saase la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi da duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ñoo def lu bax dañ leen ko waxut
Seigne Modou waxtani bu mako topé dana guddé baye bo ñu yamalé ko fofu rek tay yaax nañu tambali ah djéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ni dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari lég légui duma fi fekk lég légui fekk bala ma ñew waxtu yi passé et cetera ko défé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non légui légui ni rek bima Seigne Modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko film ma ngi émission bo xamni mënu mako bañe def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ibnu sa bop de yalla xamna ko ibnu sa bop de te discipline bi mag ñek gone ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna discipliné ke sax xalé yi waliyasubillah kenn mënu lako wax kenn mënu lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni Serigne Maissa Diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu yone ni delu ci na mo dima wax ni man at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay at yam jox ma soxnaam si nga xamni moy soxna Jeyna ba mbooj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko brik way bo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gëreem bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lam ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd lélé nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li fek xale baangi jang ci téré bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fiar nangam nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxé soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jottu seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci ligéy bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ len ci gërëm len ci kon ñi ngi ni bax Serigne Maissa Diop momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna day ne bo mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jasa ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnam soxna Jeyna Bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam ni ma xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jilé ci ko ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gën nañ ko dégg ñing koy ndokkel waye tiw rek légui rek mu wo rakam jilé fi ni ko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka nonu soxna daba djum mom tamit kasalika mam bousa ñass gën nañ ko dégg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bousa geey mom gën na ko dégg trop yalla nako jamm rek di gar inshallah taala gën na ko dégg soxna Seynab Kebe sama jigen bi mom tamit kasalika soxna Awanjay fofu ci Amérique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jasaayi ku ci melni soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika mom ñew na fi ci daara ji rek biñu magalé ba paré ñew na fi sa at mo ne bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jasaayi di len dokkel ci lolu ku ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badian soxna sa jaxate momit giñ na ko dégg man ko fi doon jambat dama faté trouwa waye defena étudiant la bu doon jang waaw mo doon kalé sax ni mo kalé bi ngay kalé jaxata yek ccc yi wallahi ndaysan waxon man sax mi ngi dekk darul man nan fi ci Touba ci bori gar bi waye giñ nako deg nak giñ nako deg mom tamit ñu koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel kumu ci tudutit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la fatte Seigne Baye Djili Sek
mom tamit di mag mo xamni biñ fi ñëwé daarul minnan la joggé ñëw fi ci daara ji mom dal ñëpp rek yalla neen yalla doli teranga doli leen barké doli leena taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeggi ak mu jaralé juk ndax wolof njaay neena lamiñ man na xlum gëmut nopp man la deg lu mbeugut waye tank fum dem ah loola ñor nako motax ñu di len sante di len gërem ñom señ khadim jité ñom ñom señ kossofal ñu kossofal sax jamono bi ñew ni mi ngi sénégal ndokel nañ ko ku ci melni señ cheikh jonn mom waxna len ko mom mom pili de ay année ngi ni gisumako waye sœurum bi né sénégal fin de mois bu nek mune sama barké lo ngi ni fin de mois bi lu wër yu sori bala wër wé dé rek mu yonné la ni la sama barké lo ngi defal mako ci daara ji tanda di année ci ko xane yow moso ko gis lu ni reey ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla leen yalla taxaw ci sam leen te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yowmal khiyam insha allah ta'ala ñom cheikh diouf fele ci côte d'ivoire ak soxnam mam ante mbake mi ngi france ñom ñep ndokel nañ leen ñom dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne mustapha cham ñom fop ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñu ñep ak daayiram bobu nga xam ñoo doon daayirab soxna jaaraba nga xam ñu jappon ci liggey juma ji la ma sha allah juma ji karobiti ji rek mo ci deson ah te wax na len fi ni amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal di koy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha allah kon jere ngeen def jazakumullahu khair jazaihi yalla gis na xamna yalla len fay buma amon baat bu gëna reey jazakallahu khair jaza dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillah li si bi ni'matihi tatimu salihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dox sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicc ñi nga xam ni ñoy shafiya ak malikiyé ñom dañ ni yene ponku la watax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponku bu jëk bi ponku bu jëk bi sanihuma anniya moy yene watax ñom ñi ni ponku ci koor ñaari ponku la moy téyé sa bop ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yanan sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta am lo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc ben xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru ko wi lepp ci ngiru malik moy bu digënté bi wéré fégné ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yéné rek ni fasna yéné wor wéru koor wi rek ay ci yéné ji tabina sa bo ki mën nga baña bésalat yéné ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu dé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jéxé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw day yeesalat yene ji day reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba day reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi budé ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tiye sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la déggé li malik wax lolou la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ci malik déggé mom la ci déggé muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wagn muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat waw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mungo beyit bango neena radhiyallahu anhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyetuna sunu yene wakafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngone donte yoro pikini yalla momi mo lay yenke wal lu lew lo doge pikini yoro ko pikini la xade yoro ko waye bu koor bo woré ba ngone yalla da na la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari fonk yoyu la yeesa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor wéru koor

nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bokk na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant so de inda ba'dil khurub na fekk jant so de bul sant jaxata rek mba sisé munis rek nga ni jant so na dedet inda ba'dil khurub na fekk jant so dañuy bañ nga yo wané ni da nga ñëmi xif bata waxtu dok jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg bu dok jotté donte goxu ndox la donte ab tendrema la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd way nak lay lan batay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjang tudd lolou day gatalu fon sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxus ndox sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa sur tiye salam min ci jep wax du ñaaw way waxuñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxuñu ko tiye salam min jang al qur'an waxuñu ko tiye salam min ci jang khaside waxuñu ko tiye salam min ci wird waxuñu ko tiye salam min ci digle lu bax waxuñu ko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ku ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutures morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xagne tuyaaba de day xagne barke de day xagne attaxe de may bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam ka fu lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone nit bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral say cieur ci wax lu bon say cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak ko meuna jangalé seigne touba neena ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tank yi wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bët bi wor ci xol lu bon seigne touba neena yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal khiyam mutabbal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'ili fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax moone lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek way yonent wax lol yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam moone man lam yadah khawla su wal amalu bi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لول حديث لا صلى الله عليه وسلم نيا كوار بنوبي ميتين بو ديم واخ فا اي بي جامبور ميتين بو ديم واخ فا لو بون سيغ توبا يونت نينا صلى الله عليه وسلم سا داغا خيف مار داغا يندو خيف يندو مار وايي سا كور غوغو يالا دولا سي يول لو تول ني دي ديو وي man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farandom waye lolu taxaw ñew ci mitin bi
moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonentou ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonentou ñena sa koor gogou sa koor waxuma ko de Mustafa Mbaye sa waxu ko de yonentou bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yad'a ta'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yittewul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nekk en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax Aïcha, nous avons filmé. Dans le partage, nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous avons filmé. Nous ci seigne modou mbay cham mune tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nang seen koor seen beuti na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mune bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nang seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla seigne modou mbay cham musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay cham say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen éggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis da naka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax loolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëb bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko dana la tewal laaj la ko de yowal xiyam dana la tewal laaj la ko kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbok ma neena ma diw nangam ba yegal maniko man de xawmugo ci mom te jaxaso na ma ak mom nangam yeet na mané ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko honnête la ni dënd ba yag mu ni ah señ bi tay di wax dëgg yalla yey nga ma dé jum nga dé jum na dé na mané man ndax man mi di wax ak yow dé wax dëgg dañ ma nett li dong mané ko waaw la nga xamone ci mom té gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis luko dindi ay deg nak fogg nak yakarna
rabbaniyina yi ñoom doonu ñu woon ay ramadaniyin waaye ay rabbaniyina lañ. Ramadaniyin mooy kan? Mooy koo xam ni malgré mi ngi woor, parce que lu tax muy woor, ñépp woor ma woor, bu ma wóorutit kër gi kenn du toggaañ, kon malgré la, kooko ramadaniyin la du rabbaniyin, kooko ramadaniyin la. Amna ko xamni ramadaniyin la, lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor. Ramadaniyin la, lu ko waral campagne jaral nako baña wor, koku du rabbaniyin de ramadaniyin la. Tanan bu wer wi weso ma fay wala bo campagne bi jexé ma fay. Rabbaniyin moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kuté, nak ak lum leen mëna kuté ñoo ñoy rabbani yene yi. Wéru koor ak lulul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nekk suba ak ngoon rabbani yene ya ngoo. On fexé la doon rabbani yene ta baña nekk ramadani yene ramadani yene malgré wa réew mi ñepp ngi wor, kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit. Mo wor biñ ma tek julit gis ngeen ko. Am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football, am nañu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor. Delu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko. Señ Touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko invente rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord danañu ko ball lo xeyna ci alquran ak sunna waye ci seen degg ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demee bitim réew ñi liggéey ci yenn société yi noonu la mel. Kenn ku ne xam nañu de lan moo tax sharia jàngal la ni la yow maçonnerie bi saa boo xottee saako ciment bi sotti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière boobu di naaw di dugg ci say bakkan di jàll ci sa mbàq di dugg ci sa gémmiñ di jàll ci sa mbàq sharia ba pardonné na la ko, lutax? Kon kay sharia mën na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel nonu bul wor, waye sharia waxu la lol de dañ la nga wor. Waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ la ko. Yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko. Kon kay mën na la wax rek ni la bul wor far ben yon, waye lutax waxu la ko mu pardonné la yoyu yu sew sewaan yoyu? Parce que ni wéru koor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an. Yalla neena fexel ba say nopp wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp motax Seigne Touba ne ku wor lo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def xml ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am gemi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal
liñuy tuddé examen wala ma len tégal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yikoy traverse ngir man yalla yu neex yilay traverse nga man ko muñ ngir jëmmi yalla wala naqlawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la nogatu guddi becc ak suba ngoon ngay muñ rek lému jeex légui yalla ray ko koy mu jugge lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faawu ñaari bennam motax wala fni lu way muñ mu jeex ñu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi na la ñom seigne touba ñom seydi alhadji malik ñom bu wéru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa setsi ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñu ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëricëp texé sëricëp ñëggal sëricëp lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën go xani so ñewé indi ñu sëricëp bu doona sëricëp bu doon atabil bisri yalla xamna ko dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëricëp rek jënd lëni motax buñ déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni inalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indal yu ma sëricëp donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëricëp bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na am ni ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar beugumako dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa muné al masjid wa qalbul iman
yalla neena seen salle yu luxe yi bu ngeen ma ci beugé rasoir man duma ci dugg man ben ñaari salle lay wacc yenn fa fanan fa yenn wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mana muni al masjid wa khalbul iman al khalbul mu'min motax seigne touba ni ko ahlan wa sahlan waccal ci sama salle man seigne touba yow wéru koor waccal ci sama salle bi ban salle al khalb mangi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adab salle bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fu la neex togal lu la neex xolal salle bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yagg mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna muni sobal ban neex la fu la neex duggal ci salle wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama salle man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggé fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tirangaay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tirangaay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man seigne touba mom la lay ganalé tirangaay jaamu yalla

0: tirangay jaamu yàlla. Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yi yi, weer nga woo xam ni rabbaani yi yi dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yi yi mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale yàlla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko muassiman inda rabbi laa sharika la, muassiman inda rabbi la sharika la. Yow weeru koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara, da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan? Ndax ay élection. Yow ku weeru koor tuuti ci sa bët nga, mën nañ laa boole ci borom as-sirkul asxar. Est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la ca mën a boole, ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara, da nga rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale yàlla ak dara. Ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënta yam ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo, duñ la foyee mukk. Waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasa di, ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam buñ ko comboqué bis sàngam jërul ngeen di woor bu tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala saman, la qadarullah wala saman. Yàlla comboqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam, ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla andu comboqué pour ñu défendreel ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne ni mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer. Waaye buñ éliminer diine ji, fala koor ga day am? Kon li kulli sayin wala boog sababu nusul, li kulli sayin lahu sababun, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé, taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne? Mooy laïcité bu existé, laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Loolu jar na bañ a woor. Woteeloo diine, looy wotee li laïcité, laïcité mooy liñ ni yàlla bum, yàlla bum am paar ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi, loolu lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu carte, na nga xam ni ma ngay seede ji ni dañu yàlla, yàlla li waa Sénégal wax ni yow yàlla bokkoo ci sunu mbir, maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na. Waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala saman, ragal leen yàlla, ragal leen yàlla. Bi nga waaxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow yàlla ñun waa Sénégal amoo ci ñun paar, sa ñoo ñoo digal, sa ñoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wote wuñ fi loi, wote for force. Su boobaa nag yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wote wuñ fi loi for force, ku ma seenu ci carte doofalu. Xanaa ngeen jëlee fi laïcité, xanaa ngeen jëlee fi laïcité. Waaye ku ma seenu ci carte doofalu de, ndax man duma dëggal lu yàlla dàq, duma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg. fune ñu difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo
1: ngo
0: ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lol doyna ma citoyen on doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lol doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adama la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena doom adama lo jëf yow la man amina salin fa lin nafs dara ci bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonentou bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jeuf yo xamni yonentou bi la yabal mu fay la amna ci jeuf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jeuf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halana da wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqi al-ard amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin hallana dawa allat fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dis mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam monu ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waw mu ni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanamu yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatchak adina di fek gatchak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ndax par lo nga añane ko ko seigne touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mune nafsu siyamu sahri fi daraini yakfikumul harayni wan narayni lol la seigne touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non di ëlëk yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina amna ñu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotay ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na aw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñu wax abdul khadim tuddi fi non koko la faral wax deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe buma ko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe buma ko xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla sédé nak fi yalla sédé nak yalla sédé nak bok na ci resultatu koor ak njariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultatu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamné sa dubum kom mi non la lay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la défendre misil nga xamné bu misil nawé jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk ko yak antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara señ modou waxtaan yu jéxul ñu yamalé ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégaloo dembula jogé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu wëléré señ cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha sun kharid la sun wolere la diko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba nit ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah na sama mbacke ñepp ko xam bokk ak Seigne Touba lepp waye jaay leppam jox Seigne Touba ngeureumal yalla lim am mi ngi ko jënde ci loxol Seigne Touba ci gan anam la ko jënde ñak mba ñukt mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané ku ko wedd fexel ak Cheikh Ibrahim nga laaj ko ko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxal señ Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwrin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadahu kullu unas bi imamihim yawmal khiyam sama jam ñep kenn ko ci ne duma len wo kenn par kenn ku ni damay set ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yaw nga xani mom nga dan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yaw ma atela ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak
1: ñun dañu rafa ñort lool ci yalla atté ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom a yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëm mi señ Touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jërë ngeen jëf ñu leen di sant di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulmi ma gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khayra jaza ñu ci li ku ci melni seigne mohammed diallo seigne kossofal seigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ndioba ciun ñu xane danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairu jaza yaay daara mi daara ji doga soso ba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum dañ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wol señ wolé señ xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom señ khadim jité ñom dañ nañ leena dégg and ala kulli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu di leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yërëne yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni lay lay ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci WhatsApp bi te WhatsApp bi mom bu génn sal bi ndax WhatsApp bu daara ji la ñu ci bari sax xamuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul lo lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cant go xamni seriously munu mako wax ci lami munu mako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Modou Mbaye Thiam té lool de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khayri kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lool motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxe mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeeni tamit ñu ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt gatt gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul ñu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad xalaxna al insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kéro lu sun borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu may nu nak fanu guddu wu andak wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte ñu len soxna awa mom tamit ak señ cheikh mbake señ modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu len di sante te di len gërëm mom señ cheikh gën nañ ko dégg way léla day tok ba yag rek mu woso na am ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours mang ci connexion wala yu mel non motax leena day tok ba yag mu wo soxnam ci ne senegal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotam yep ak ñom soxna awa جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

gis waajo xamni mi ngi jakarlo ak deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay copper ngir ay copper moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxe won ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beuyit bi ki la wax beuyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daarey ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daarey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daarey ni nek khasside non la masalikul jinan nek khasside ni nuru daray ni nek khasside non la tasawudu sikhar nek khasside ni nga xamne non la mawaay bu nafi nek khasside non la tasawudu suba nek khasside non la jawaru nafis nek khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tont xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaay bu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxo ak mom bañ nan fulan mawaaybu diw mawaaybu diw mawaahibu waye diw tasawudu ci xaar ndax la nda taxo ak tasawudu ci xaar diko nafar bu deg beccëk mo ne ci xasside yi la bokk de señ tuba ko bindi nim bindé mawaaybu nafihu de mini diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amus copper waaw kuko durus amul copper rek kon yow copper la tax di durus waye señ touba taxulay durus de wala xasside dede beug xasside copper la tax di durus waaw mam kay kon ndigal lol da defok sa banex rek ndigal li defok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafih mom mo bind des batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ni masalik man de gisaguma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg xasside yi la dedet ragal seeni non dañu deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xudje sindidi may mor xudje sindidi wa lula tewon na tuddé mor xudje ma way bu na ki mor xudje masalikul jinan nak wala mor xudje tasawudu sikhar way mor xudje sindidi da nga dégg ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bam banena fa kullu man badara waqta shikhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta shikhari ila al-huda mina muni astara waqta al-kibar ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko deexal ci lan nawetan football théâtre comédie balo mariage damier seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alale jambour man nga yakale alale waliw mu ñaan

يلا نو دوخي فا يقو فاو nga yakale ala li waliw mu do mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw señ touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magaté am jamm bu ngeen magaté noppalu ngeen magaté noppalu man de geedu mourotani gi deggaguma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani mourotani ya deggaguma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss xaaliss alal alal waye yonu madinatul munawwara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxaju moy leen taxal won yonu mourtani wa nga fess del ñay jigi dex ga ros bej lu leen taxaju xam xam a dedet señ touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda mana mun astara waqta al kibar sa ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo namuni bis bo magate noppulu bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adhanni wa tajassus wal qiba ittinabu min adhanni wa tajassus wal qiba min taqwa moy ci diko ñaaw ndort ci ragal yalla la bok fo gis kuy moy ci diko ñaaw ndort rek amna mandar gam ragal yalla waye tajassus yeddu yeddu fo gis kuy moy ci diko yeddu mo xam sa téléphone borom kër nga yeddu wala mo xam sa borom kër moy yeddu téléphone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindi ko yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi non wal khiba jew jew bayyi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayyi jew waw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkone tane li wala fi di wax dem amna dem bu fekkone amna ñeukteef jukkatu guddi bu fekkone amna moy ab jewkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garaw na garawut kat alquran nako wax alquran ni fekke ni dem amna moy ab jewkat rek modib dem neena bu fekke ni dem amna ab jewkat moy dem waye li ñu xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mune yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu guddi amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayu allazina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun wala tajassasu wala yaqdab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yahkula lahma haqi maytan fakarihtumuhu wa taqullaha inna allaha tawwabun rahim manga suratul hujurat sun borom neena bu fekke ni gem ngeen yalla taragal sen borom ittanibu kasiran min sanni moy ci lu len ndort lu upp ndort lepp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des bien bi nga ni dagat ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bako ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla niko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xal ni du recc
sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephoneam bi dañi tegg telephoneam ni dagat ci wañ wi yeen ngay dagat ci telephoneam da nga ci degg lu la sof da nga ci degg lu yaq so adina to lo ci man dara ndax yalla la ko téré won itanibo kaseeran min nadan kon bokk na ci mandargam ragal yalla moytandiku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi mo yaq adina ndort dañ koy ñawle waye di suko ñawle ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëss ba tege ci woba da nga ñew ñort waye ñaawo ñort gëstuwo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëss ba tege ci su boba da nga ñew ñort waye ñaaw ñort del til rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassasu bu len di yeddu wante igal yakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa saxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggee laal téléphone am muni ma tegal ma wacc ko wala ma nang mané ko boba ya togn téléphone am mom la concerné momum téléphone am bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privé la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sa ñuko jël xana lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu wa baye bo mu téléphone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax téléphone yi lu ma sa téy la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis ngeen xey rek ni xereet sa téléphone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci waliyas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moytu ndiku len lool muni moytu ndiku len jëw moytu ndiku jëw ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morso dugal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay sun jamono bi sun jamono bi mom legi réseaux sociaux ñoy jëwu kay bi ngay gis mag mu wax talak bi jaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko buñ jakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala di wax nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewa dak mané jewa bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewa bon ni jewa dak yow kay neexut lo xamni lay yobu safara kay neexut alquran neena jew non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sax heure ngay génné di lak di lek mune non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy sundiko ko ndax da am lo xamni sharia maye nako du taagnu jëw moy tuddu nit fum nekkul rek dedet man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lan lañ wara xam lan moy jëw
man nga tuddu nit fu nekkul te fekk jëwoo ko mom sax wala sax da koy faral di wax naan jëw naa la jëw bu rafet maanaam wax na sa gannaaw lu rafet loola du jëw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yonentu sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan mooy jëw mu ni jëw mooy nga waxal nit ki lu nekkul ci moom wa lu nekk ci moom dane mooy nga waxal nit ki lu nekk ci moom te jamono ba nga koy wax su ko déggee dana ko mer boo ko waxoon ci kanam jaral na ko xeex ak yow mu ne amani jëwoo ngoog te pour ça li ngay wax mi ngi ci moom yonentu nee na jëwoo ngoog waaji li ngay wax mi ngi ci moom bu dee melokaan la bu dee nangam li ngay wax daal mi ngi ci waaji ku dem fekk ko ca waaye nag bi nga koy wax nekku fi bu fi nekkoon boo ko waxee dana ci joteeg yow yonentu nee na boo ko waxee gannaawam jëwoo ngoog mu ni quoi bu fekkee ne nag waaji moom li muy wax nekkul ci moom nag mu ni loolu koy du jëw aw nar la aw jongoloŋ la mu ni loolu moom tudul jëw loolu moom aw fen wu kàcc wu mag a mag a mag la ginnaaw li nga wax nekkul ci moom mu ni loolu moom aw kàcc la aw nar la wu rëy a rëy baat bi mu jëfandikoo sax moo gën a garaaw kàcc baat bi yonent jëfandikoo moo gën a garaaw kàcc mu ni loolu mooy jëw loolu moo di aw nar waaye jëw mooy li ngay wax waaji mi ngi ci moom mi ngi ci li ngay wax nii mi ngi ci waaji ku dem fekk ko ca waaye nag bëggul ko ko ko wax neexul ku ko koy wax nga bàyyi ba mu dem nga wax ko gannaawam yonent nee na jëwoo ngoog yaa ngi mel ni ku ko ren di dugal sa félicidaire di lekk sallallahu alayhi wasallam dama ne Madinatul Munawwara benn waaye ngi nii yàlla dafa dogal mu faatu fekk booba dafa def aw jongoloŋ mooy dafa mooy yàlla waaye bëgg bakaaram wàcc ko tax na mu ñëw ne yonent sallallahu alayhi wasallam def naa aw njombe de wan njombe nga def mu ni jàdd yoon séq ak jigéen judul sama soxna te bi ma koy def maa ko tey maa ngi ànd ak sama saafura te bàyyi naa soxna ca kër gi yonent ni hii yow mu ni waawoo wool gaa yi ñu rey ma yonent ni ko demal woo gaa yi ñu rey la gis nga de dani yonent wool gaa yi ñu rey ma yonent ni ko yow demal woo gaa yi ñu ñëw rey la yow ngir mu setal bakaram mu waaxu ba ca gaaya ni gaay yonent nee na ngeen ñëw rey ma mu ñëw ñu lappidoo ko sànni ko ay xeer ba mu faatu ñu suul te ñibbi bañ ko suulee bay dellu ñaar ñi desoon gannaaw naan ay waajile morxu jëli mu def ay waajile wi jongalaw ne ci moom rek yonent di waaxu rek bàgg ci mbaam mu medd mu taxaw fa di leen xaar ba mu ñëwee mu leen lekk leen ci mbaam mu medd mii ñu ni yaa ajaban yaa rasulallah mbaam mu medd mbaam sax ba mu meddgul dëgganu te lekk waxumaa ba mu meddee nag yonent ni li ngeen defa gën a garaaw lekk mbaam mu medd ay yow yonent loolan la mu ni seen tuñ yaa ngi ni fees dell ak deret bay toq marxu jëmi ngeen doon jëw yéen ko doon lekk ñoom ñëpp ñu buusu subhanallahi yaa yonent yow yonent yàlla bi subhanallah mu ne gis ngeen waa ji bakkaar boobu mu def tuub na ko tuub goo xam ni buñ jëloon tuubam gi seddale ko waa Madinatul Munawwara mu doy leen yowmal xiyam ñoom ñëpp ñu texe pourtant liñ doon jëyee waa ji waa jee ko def waa jee mooy yàlla waaye gis nga jëw la parce que ñi ngi koy wax gannaawam te nekku fa te naqari na ko ba mu jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu rey ko bakkar bi naqari na ko moom déranger na ko ba mu nangoo dem joxe bakkanam pour ñu rey ko nga di ko waxtaane gannaawam sallallahu alayhi wasallam jàngale na lu nekk waaw jàngale na lu nekk bokk yi alamatul xawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan bokk na ci mandargay ragal yàlla Cheikh Mohamed Bamba nee na mooy nga bàyyi lépp lu yàlla tere yu négatif yépp nga bàyyi ko daa bokk ci mandargam ragal yàlla mooy sa alaxira gënal la sa addina képp koo gis alaxiraam gënal ko addinaam ku ragal yàlla ngoom moo tax mi ni al asaratul axira min ataqwa sa alaxira gënal la sa addina ci ragal yàlla la bokk waaw ndax alaxira moom
dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na kenn wérantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye alakhira nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak kenn waru ko jëndé luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jëndé luy jeex luy jeex waré su ko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex waré su ko jëndé luy jeex motax sun borom ni bal tusirunal ayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpp lo bu len jël adina jëndé ko seen alakhir muy nak alakhira gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikhoun bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bi du jaaf sa yëndamu seigne touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa alakhira diko jëndé sa adina muy nak boko défé da nga reccu muy nak jënd sa alakhira sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko lëndëm da nga jël or jëndé ko përeum té lool day borom xel wu ko def kon sa adina gënal la sa alakhira gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhira min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansaum anfusum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen yaalla ragal leen ko te ngeen vigilant lolu la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax ñu ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamu ni sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay versé banque tay ëlëk mom ngay récolté mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé banque lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen alakhira ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako bari na ñu xamni seen alakhira faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nopi nak do récolter de wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhira ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seynabo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seynabo ak tatu len mourid ak yo lol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposé ci banque alakhira lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokoy déposé boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan yaangi batere portable yi di filmer donc nga wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batere nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew
yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja arab bu ko wal malako safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba jappaleen ba balen fi dañ leen di taxani yobbu sawara direct lool lay jang di wajja arab bu ko wal malako safan safan gaay di basare gaay di basare te kat bi mi jang wajja arab bu ko wal malako safan safan borom tankuy woyef ya ngay doori pot borom tankuy woyef ya len yalla yeurum ngay doori pot fek li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek aliyas billah aliyas billah sun borom na ragal len sun borom té ñen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de bimu ne fa ansahum anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax mu ne fa ansahum anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina mu ne al fasikhun bu yutu say say jappal mu ne mang lay denk yow mi yore programme aljana manamuni bul and ak ko yore programme safara la istiwi ashabun nar wa ashabul janna ko yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xarito nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xarito moy katu yalla bi xarito yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xarito amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamukatu yalla la ñu mam ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna mu ni du jaxaso ko xamni programme safara la yore rayasti ashab muni la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun nena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolu du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfum rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolo tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop gëlemali be ndax wax ju reey reey la ñu doy waar ñu mata bayyi xel yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni mangi ni jakarlo ak jamono ji ñew muni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ak ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom
muni yenen juroom ya ci seus nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatelin ñu fatelin mu delu ci wat fecha fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonante bi wax sallallahu alaihi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonante sallallahu alaihi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xet wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelo len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëfiku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngo yuhibunal mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono ngi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañay egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé biñ ko amé bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal netliko néna amul ben djégo boy djégo lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu faté ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy faté dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñuy rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñuy rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nañ koy yoll nga ray ba ray ko lool la jang ba mokal ko legi nak ñew jël meccam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja da la fayut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sey métier yow ya bon métier na'uzu billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition demisire yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye dafay baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti kër gi bum ko fekke nañ ko suuli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ngir maman ya xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop na ma torox ye kay wala manara dem sawara ya lañ sedallah manara dem safara kay waye man maman maman kenn kep ni Allah rabbi situ wa jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak ci la jox bok wallahi xana maman ak ci kon lay doon waye nak nga yeg ak wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj yalla jey la nga khatim ko mudé nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani ëlëk yalla dana la régler ci sa baye ba jikko no mom alal gi lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye jogé nak no def ba jot ci alal gi yow
wala bi sa borom keur joge no def ba al def ci alal ji yow ndaw si wayen sawna al izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg al bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi doomam yalla ni baxna wayen sawna al isab da nga fatte ni bis penc ngi ñew wayen sawna al isab da nga fatte ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibunal makhluq wayen sawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol di ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci doom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla doom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibunal makhluq wayansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay dégg ñu xana diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka diggatu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamm ñu mi ngi koy jëf indirect ci cëri mi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq doom adama yi yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dabbanexu nit mo leen gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo leen gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de wala yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga doon wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dañ ci massa ag sama xeri dañ ñu dem ba r plus 4 mo leen di gënal seen bammel yi yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tux abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génn ci sa ciobare ma ñu génné la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dana ñew ñu génné le nga génn ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba la ñuy wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeexna xana sax yi de mën nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al akhirah yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem banque retirer ay million waxu ba ca dari alquran ja ngani dara ji luñu dundé par wèr ñu ni nangam ngani am peinturer nako sama r plus 4 ba ca alakhirah peinturer nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ci alakhirah ndaw lu neew
liñ man kay moy ñu tuddela ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo demé ngeen di batare rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet yi danañ massa aksi fi muni bokku na ca yuhibbuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet yi dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy faté tu dañuy faté tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal mom ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dotu mako def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xéet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya wayen sawna tawba ñu faté tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al-amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منامني سنتو لين لي ماي بغا واخ منامني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja deewu mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man koku mak mom wax nañ téléphone dembudi mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yob hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré mawtul faja deew mbettel wa bil khala tawdu ken mën ta faj cancer des seins, cancer des foie, cancer de nopp wala cancer de bakkan. Taw du ken dutul mëna fajj. Mbokk yi hadith bi, yalla xamna yi da melni actualité la ci suñu jamono bi. Wallahi al-hasib. Hadith bi. Actualité la ci suñu jamono bi. Yalla xamna ni ngen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muni ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak deey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par hasard alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla baye yu negatif yi aw baye yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandar gam ragal yalla nek ci mom day baye yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik safar bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi
waye sax seuf nangam mi bakkan seuf nangam mi bakkan ñu la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñun bal ba ci baat bi dam saw los ñank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo le mbadantan wala mbeuk ma te bagn ma da gagne wala tatchulin mourir auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setan ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal autom tiye ko ñaari loxo bandub qasid ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli a koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di dinalaw ñu feugal ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ku ni jigen ju takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok sekh bant bu saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronata sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamm ak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warata moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defal joxuñ penku sowu gannar salum kaw suuf domp suuf du seyam de du seyam de budé ñu top ada day julli néna ñaar rakkay yey xam nga ñaar rakkay num doona ben rakka lay door selmal ni bi ci dess bu mo ñëwé yeggaliko yow waye ndaw du ma sa gis li door ñaar rakka la wara julli tayé selmal de moy julli tukki waye xam nga nu def ben rakka lay door selmal ni bu mo ñëwé yeggali bi dess manam dal delu ci dal fimné pour mom néna ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa peul ba le ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yomb ko daara mu jang alcorane fek ndekate boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñëw yegalé bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharib bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolou moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa ni nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni no do takusan mbal Allahu akbar Allahu akbar mani kon mandar gam ragal yalla Seigne Touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li tax don waliw moy mandar gam ragal yalla bok na ci li tax don waliw nga amé mandar gay ragal yalla
wali yi nga xamne dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaqun la sun borom wax lum ca tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamne man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoño la khawfun alayhim dirun ni tit dirun ni ragal ni ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla wali moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamne yalla mengo sa mbir koko moy waliw kum meuna don rek waliw la moy ku yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokkuñu nak bokkuñu gi nga juddiwale mom lolou ciobare sun borom la yow defo ci dara ciobare sun borom la rek nga juddiwale wilaya ji lolu yalla la sopp ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñet ba sun borom def ku muy wali def ku muy wali mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon man dargam ragal yalla señ mudu bari na ay melo ay signe yuñ ko meuna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexeta lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk suurale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom len bindit mom len sun borom ngay jëk suurale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni beug nga so fi joge eul yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nek ci sa loxo sour len bo beugé yalla tek sa njabot eul ak loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa ko ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw munamuni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqula ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye suñu borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari munamun ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon bo bëgg ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñuul rek waye duñ dara
duñu dara fa khalafa min ba'dihim khalfun lin duñu dara muni bo ragale lolou tambale ko ci njabotu jambour fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko doon wax xalé yi dem rek nimay jàngalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ luy barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mourid yi bi fi seigne touba di doga joggé mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu défar ko fomp ko top to ko jaral na leen tawax ko jakka way legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi mu jëkkon gañoñu bo bokk ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yonnate sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal pot ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnate bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonnate sallallahu alaihi wasallam ah waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusu alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gone yi da ngay nan ñu ne jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysaan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nas yonnante bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelama nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di jog ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko wala nga am barke xam wala nga deg barke xam motax waxna ko batay borom maqamatul harir bamu ne al fadl lil mutaqaddimina seigne touba ni ko uppuna wax sourayel ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala jum nga sooralel ñi ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci coobareem rek ak iradatum ak masiyam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am neenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni wallu laa de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fumu dalé fumu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu deug feppi souf yi mu laal ñangay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga mëna dégg li feppi souf yi di wax ñangay titeru ci seen morom feppi souf yi nga xani tank wallu bi laalu len lutax yonnante sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci dess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa newon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fu ëkk ga yonnante bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañu dégg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañu tukhal ëkk ga indi ko fi yonnante bi di khutba pour mu tegaat ci loxom
ndem jamaada yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga yit nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibn internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañate am dara ci lu bax waye nak muju jamono lañ tollu iblis waxon nako Iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku

min aysu la yahtasib ma dila bette wursuk fo tollu nak ma dila bette wursuk fo tollu wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku bëgg mucc sun borom neena ku bëgg mucc bëgg taxé ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allazina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma len garanti ñu ne ko ñan mu ne allazina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma bu luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma ومن أراد الماء فأله بتقوى ومن أراد ماء الله فأله بتقوى ومن أراد ماء الله فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى Serigne Thierno Diouf Lambay yalla nako yalla do li njegal ak yermande te yegge ko ci barsakul muhammadiya ku bax ku yaatu ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wëlëreu sama wajur xam ngeen dekkam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji benn bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax wotir man ma yoron faso mi dem yendu jil ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu waju def no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi dem mu ganalé ko ma ngi koy fatali ko xam ngeen dëkk all yoy ciébu ganar la boba mën nga wax ni mo daqku soos ciebu ganar la ndabli ñetti ganara ci ne ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla señ touba fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleg mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukku di waxtane yalla ak señ touba fatima kenn ci ñom deggalu man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno sét rek yëngal bobba dan ni la ilaha illallah way way barki borom touba bi yar ëppuna way way sayyidina ali bi yar ëppuna way dan ni suxet poju genar ni nganam nganam ni ci teuf nima addiye seigne touba ku beggol seigne touba la seigne cherno diouf yalla xamnako addiye seigne touba ma jël bo poj lek ba seigne yah ba tek fe mune xana ko xeyel seigne touba da wara gontul cheikh ibra da ni su xet benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci ginar gi mom seigne cherno diouf yalla dogal na terew bi fi sama wajur joge leleg ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal ko le rek goge ba bima sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gele ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fa boba tay sax yaram bi taxuko ki lol ma ñëwé nuyo mu ni koku mané man Moustapha Mbaye sa mu ni way way sama doom way way mbay yaram dal di mi fatali bari mu ni waaw Diouf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñ aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan man ko man nak soxlu wuma ku bind dara jox ma soxlu wuma safara na ni way way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe mbind ak safara way way mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa
suma ñëwé mu dëkk faak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man gone gi doom ba juddé ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla défé yalla nako yalla doli ñeegal ak yërmandé mom señ Thierno Diouf Lambay mom señ Thierno Diouf Lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk faak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi accompagner ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax walasinuhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam ومن أراد الفوز فعليه بتقوى كبغا تخه بغا موتش رغالال سبورم القران لا سبورم ينه ومن يطيع الله والرسول ويخشى الله ويتقيه اولئك هم الفائزون كو خامني داني تشوو تي لي يالا كوم يونتام ديغلي توفتال تي اك رغال يالا دي مويت نديكو ليپ لي يالا تري ويتقيه sun borom neena yoyé gaay ulaika humul faishun ken man leena tété xé ken man leena tété xé naka nono waman arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk li mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wèr moy wèr woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet farata yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defurul bo jindi won julli rakka million rakka dundu téméré at lutax mu bax mujju rafet rek yalla nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima falihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñima ragal dañu am mujju rafet kuma ragal rek am mujju rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujju rafet yal nañ yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujju rafet yal nañ yalla defal mujju rafet ak am solo usnul mahab usnul mahab ak am solo yal nañ ko yalla defal mujju rafet ومن اراد الجنه فله بتقوى كو بغا دك اجنا رغالال يالا القران لا سن بروم نينا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا بروم نينا نيغا خامني دانيو بغا ام اجنا دانيو بغا اجنا ما دونال لين كو الك مو نيك سين وراثه دانيو بغا ما دوغال لين فو الك مونا موني سما جام نيكو بغا نان ما رغال من كان تقيا موي ني ما رغال رك moy ñima ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay féla du ay wax rek de ndax yonentu bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonentu sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waaje julli ba selmal ñew di tangat lo yonent ni ko anta khult taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam mun ko sama xol ragal na yalla sallallahu alaihi wasallam ni ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bi ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax
ay feela de du ay wax ay ci rakoy jëf mom ragal yalla wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe mune geeno ma ragal yalla nangam nangam waxa waxa waxa wax waye bu jëfé jëf jëpp jëfé iblis lay doon wa nan nga mané jëfé jëfé iblis bo nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jëfé iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fa la waye man tidian la waye mune jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al-iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye man julit la waye yonentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man mourid la waye muni do mourid ka bo don ab mourid waye du ci wut dara do mourid man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ne ko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhulul iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambaxi rek ba kéro ngeen di sincère man na am nak nga ne ci bir du mbambax mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhulul iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tuddewon emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono yi fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma nak tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ len momale ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagni ci lañuy xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam don def amna ci sunu jamono ji ñu xamni ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxone legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci
bakkanu sangaleñ ngeen nan nga ngay xex yalla deg ngeen fi keneen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal ma ji wax musaylimatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtaan bu ma jallé tout rek sama xala man na ma yob ci lenen ñu leen di sant di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khaybi wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagge waxe salimtu min al ahdath ran ma atija li rabbina wa babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ñoo wa adina yaq pas pas doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi barab diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xam ni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu lahi ma al jamaa fokay tek yadu lahi ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëpp julli ki bëru fe mennu mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaay yu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi te amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox te amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say félicitaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci kër gi rek dem ca tolé bay té rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbox ngott mu munu ko té nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ jogé ni dañuy jéma fagaagal Moustapha Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jéma def li jém ko def la légui fenn fu ñu woté fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement mina mune man buma len ko dey misal ci sama bop ma ngi bal ci jamono bop bu don legi sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bi ma beug nan man Moustapha Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xam nako lol la len waxon waye jusqu'à présent ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay
gaay jeriñu deglu basu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci day yok tiyaba ji rek ndax hadis ba neena yadul laima al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مودم بيتام يضع الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين ديلو سي نين بنين يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ci daram bi ñuy tuddé Hiya Ulumuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnt ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu nañ leen ko ndax déggu leen nu. Waye dimanche bu le ci ginaaw ñoo ngi doon waxtaane ben mawduh bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim, jang ak yar wala jangale ak yaré. Ñu ko tambalé mawduh ba jéxul min won bu ñu délu ci waté wenen yoon, waye ni mo koy faral di waxé té ngeen yag ko ande ak min té arab yi di ko lébu ni kulli makan maqal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxajuk, moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir momu dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina ak tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi ben bis, motax mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برم fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designé tabarak wa taala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoy le minha arbaatu hurum amna ñenti wer yo xamni wer ñu wormal la, wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare. Ni ngeen fexé ba bu len ko desacraliser,
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hinna anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bulen ci togn sen bop bulen ci togn sen morom bulen ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikina kafa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul musrikina kafa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamarlok ñoom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna moy ñu nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul musrikina kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn dula seen badar yow borom xam xam bu ni nix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa qatilul musrikina kafa ñi ci internet bi di sacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa qatilul musrikina kafa ñi bëgg de sacraler si ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi len ko wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ne ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko massage cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu déclaton badar ku xol da nga fassiyen cheikh mayi ñass bu badar dekki won ku xol da nga fassiyen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem du ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serign bu ni mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri buñ ne won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tax fan tuuma fan la lay tax naka mo nga demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci tiel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wa hlamu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma tiel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañu wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par lola l'islam bañ par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wa hlamu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gasal te gasaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñu méré nit mukk ba wax ci mom luñu xamul luñu wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon kenn dula gis wa qatilul musrikina kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun boramako santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku mushrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax mushrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yaw usman yawmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddi ko gennal weddi ko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atan 100 kilo ciép ngani ko atuno 5 kilo ak togn munu ko wésu waji mom xamna né katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciép ngani ko atuno 5 kilo ki atunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni né man na yanu 5 kilo bu ci wolosam damé mo xam wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunkum kafa wa lam an la amal mutaqim man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muy nak sun borom bi muy jexal muni mom tabarak wa taala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakare yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wer yi dañoo soso mom ñett wer yi nga xamni yalla neena wer yu sakare la te moy wer yu ñu nekk ci la bokk muy weru muharram ñom dañoo soso mu am benen wer wo xamni mom la ñi tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu di ko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu li ñuy tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakéré lañu ndem jama daal yi ñoo sakéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la bami 3 fois moma gëna lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamee nga woole ni leen bal leen maq dama la bëgguna desacralise rek dama bëgguna dam sa moral rek waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara bay bo nga gaaw tuubi ko de bay bo nga gaaw tuubi ko lu loolu yow mal xiyam da nga am mbett da nga am mbett da nga am mbett at mi nu nekk di at mu bees julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee weeru muharram ñetay génn asaka war ko génne donte asaka ji tënku ñu la rek ñu la ci weeru muharram mu nekk nga ko war a génne ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplie juróom-ñeent teg ca muy fukk mu jox la am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci premier weeru muharram ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca lañuy togg cere yaag yooya loolu moom du ca la at ma tàmbale at maa nga tàmbale rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbalee amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew danañ ko wax ci kanam looloo tax ulamaawu tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar am ñaan yuñ cay ñaan te lépp ñu tànk ko ci alquran ak sunna weeru muharram di weeru yàlla war maal di weeru màgg jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sallallahu alayhi wasallam nee na afdalu siyam bahda sahru ramadan sahru layl muharram mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram wa afdalu zalati bahda alfarida salatu layli mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi bàyyi bu nit ñépp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka taala mu ni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata génn hadis bu gudd boobu sun borom di wax naan génn doomu aadama bi di fut defaluma dara luma gënal lu lima farataal ci moom mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ni ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole lamiñam bi muy waxee loxam ba muy jàppee tànkam ba muy demee fu ma ñaane ma may ko lu hadis bu gudd la sallallahu alayhi wa sallam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaaye màkka ñëw madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi yi xam ngeen ni sax sahaaba yi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fiy jóge bàyyiwu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk premier ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi sayidina aboubacar bàyyiwu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amee omar ibnu xataab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar léegi nag bi leetar bi accès gouverneur bi gisu ci benn dat mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul leetar bi mën naa jógee fii 1er janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer ñu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ne bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mën a xam léegi nag bi mu waxee loolu Seydina Omar daal di woo kibaaru sahaaba mooy sahaaba yu mag yi daal li ciy def ak ñoom li ñu tuddee musaawara daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk premier atum julit ñi ñii ni nañ jàpp weeru badar keroog xare badar muy indi coow benn polémi mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu ñii ni kon nañ jàpp xasatu ohud ñu nekk ca ba mujj ñoom ñépp ñu d'accord dëppoo ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madinatul munawwara kon nañ japp wéru wowo ñu ni kon d'accord légui nañ japp wéru wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nek premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru janvier mu nek seen premier wér bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñew na madinatul munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak fetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daadi wax sahaba yi ni len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xam na ni musa yonent la te yonent yep ay alliye lañ yonent yep ay alliye lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine juñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay alliye lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yent yalla musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nuñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wer la kon nak limuy tektale buñu ne musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam legi nga bëkko weddi kon weddi walil bi bi lolou amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah légui nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah mu fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba wutek yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba ndax ma wutek yahudi ndax day wor jurom ñentel bi wor fukel bi way far yalla dogal diwen je fekku fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor jurom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun dey bi wéru koor waccagut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor néna nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor néna ci la yonnentou sallallahu alaihi wasallam wax ni légui day faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legi lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yaronata sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëkke woddu kaaba ga ndax woddu batin la
wala wadok sahir la en tout cas lu meuna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al-ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma khisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma khisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xani mo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonent yi ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko mëna wëddi ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaarak wa ta'ala bindina sun maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi adina ngok raqaban fu len neex duggu len lu len neex laal len waye nak fala taqrabaha hathi sajara fa dhakuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam alayhi salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujukal janna kula minha raqada aysu sitma wa la taqrabaha hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin bam dege lola aljana ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu nex la fu len nex duggu len lu len nex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garam ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dani ba shaytanu ñewé ci bakkan na leen jaaré fa waswasa lahumā shaytanu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytanu ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakumā laminan nāṣihīn ma ngi leen di watal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gise yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha lolou la leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lu la jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolou amé sun borom tabaaraku ta'ala

0: di kër kër yi ci luy tax nit ñee jub, luy tax nit ñee baax, luy tax nit ñee dem àjjana rek ca la nekk di yëngutu guddeeg bëccëg. Al musrikuuna yi ma doon wax ci internet bi dal di koy contrecarré. Ña ngay taf photom, ña ngi koy saaga, ña ngi koy xas, ña ngi koy caricaturer, ña ngi koy désacraliser moom Nooh alayhi salatu wasalaam. Ah moomit mu taxaw joddu rek jonnu rek takk ndigam rek jàmmaarloog ñoom moog ñoom moog ñoom ba mujj ñoom waa association internet wala boog waa association tafkati photo yi waa association saagakat yi saaga lañ ko ba mu tooy wàññiwu ko dara. Bi ñu saaga ba mu tooy wàññiwu ko dara, ñu ni léegi lu ci des ñu ni léegi nañ ko sacrifier, nañ ko agressé. Daanañu bàyyi ba muy julli ñu doxe ko gannaaw agressé ko, yenne ko ko ab muul mu daanu xëm, ñu wat watee ko. Daanañu bàyyi ba muy dox ñu takk seeni këgul dogale ko dóor ko yat mu daanu xëm bañ ni deena. Moog ñoom moog ñoom bañ gis ni kii amuñu ci benn solution, waaye moom nag am na solution. Moom am na solution. Moom bi mu toogee saa boo xamante ni bind na texte wala mu génne vidéo wala mu def TikTok, gaa yi continue di ko saaga ak a xas, mu ni gees suñ borom ni suñ borom mu naa mu ne ko rayal ma ñii ñëpp, mboolem ñi nga xam ne ñoo may contrecarré di ma saaga ak a xas ci internet bi, rayal ma ñëpp yow suñ borom. Xaala nuun rabbi la tasal ala ardi min al kafirina dayara, internet bi bu ci bàyyi kenn ko bon, rayal ñëpp suñ borom, ray ñëpp suñ borom, xëy ray ñëpp. Ah gaa yi gisatuñ benn vidéo buñ taf yont yàlla noo di ko saaga, kenn gisatu ko. Ñu waa ana gaa yi daan waa association kàcc kàcc yi daan saaga noo, ana ñuwaay gisuñu kenn, ñëpp dee nañ, yàlla rey na ñëpp. Yàlla ni ko léegi nag ay ca sa ñaan nangul naa la ko, ñoom ñëpp dinaa leen massacré, ñoom ñëpp dinaa leen sacrifier. Waaye nag ci kaw lenn naa mu ne ko internet bi am na ci gaa yu baax, tànn leen, na ngi leen tànn, épargné leen fi barab, ma soog a rey ñi ci des. Gisoo biñ coupé internet bi, liñ koy coupé coupé, am na gaa yoo xam ne ñu ngi connecté wu. Mu ne ko pour ma coupé internet bi ak gaa yi ci nekk di saaga, naa mu ne ko am na ci ñu baax, récupéral ñu baax ñi ba pare, récupéral ma ñu baax ñi, nga dugalal ma leen ci benn site, ñoom ñëpp nañ dem ci benn site rek. Site bi nag mu naa mu ne ko mot de passe bi mooy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim, mooy mot de passe site bi. Ñi baax te bëgg a dem ci site boobu ndax lu baax lépp dajana fa, mu naa mu ni nee leen site bi mot de passe bi mooy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Loolu mooy mot de passe site bi ku ca bëgg a dugg. Bi loolu amee yont yàlla nu daal di def li ko suñ borom sant, mooy créer na benn site ni képp ku bëgg a dégg lu baax del dégg lu site bi, képp ku bëgg a dégg lu baax del dugg ci site bi, képp ku bëgg a am lu baax dugal ci site bi, képp ko xam ne nii gëm nga yàlla dugal ila axiri ila axirihi. Ñu daal di ànd ak yont yàlla noo ca mbaax ga ca mooy seen gaal googu ba àgg ci menn montagne ñu ñu tuddee jabalu Uhud. Ñu àggee ci montagne mi, suñ borom xamal ko ni ko tabaraka wa taala léegi nag mën ngaa wàcc ànd ak ñi nga xam ni ñoo la gëm te topp la. Xiila yaa nu abid bi salaam, inshallah no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud ñu xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak benn opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yonent yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yonent yalla Musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yor won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaawu lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay yu discipliné minitaay yu discipliné duñu toj duñu tal duñu lak duñu toj duñu tal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek biñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minitaay yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fim ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minitaa faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret dama asa secret nagn ma weural dekk bi nagn ma weural rew mi bepp keur militant buñu xam ci militant Moussa yi nagn ko def croix rouge nagn fa def ben croix rek ñu xam ni ki militant Moussa la mi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xamni militant Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal délu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem militant yi Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni militant Moussa la wolof njaay neena yéene néeg la borom tay fanaan bi nga xamee ni gaa yi war nañoo xëy pour rey minitaay muusaay yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko bu la gaa yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax dana la wutal fenetaire boo jaar génn fa ma ni taqillaaha ci loo maxrajan wa yarsuq min aysu laa yaxtasib yàlla moom subhanahu wa taala moo def contraire bi bépp minitaawu muusa buñ croixoon sa kër yàlla wëlbati mbir ya croix mboolem kër yi ñi nga xam ni ñooy minitaawu firawna di opposition bu radical boobu ah raykat yi moom comme jox am nañ ndigalal ni fu ngeen gis kër gu ñu croix borom rek ray leen borom ñu topp di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical boobu ñuy wax muusa la alayhi salaatu wasalaam ak firawna la laanatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitaam la moom mi joxe ndigal ah bi ñu rayee ñu bari ñu ni waaw ñun ndekete ñi ñi ray ñépp ay minitaawu firawna lañ firawna nag di opposition bu radical boobu loolu merloo ko mu ni léegi daal comme mbir mi demee na noonu léegi li ci des mooy na jóg rek far ray leader bi complètement leader bi nga xam ni moom moo tax mu ray ay minitaam léegi na jóg rek far sax nag ray leader bi complètement te mooy yonte yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam moom la ñu alquran di misaal lama tara al jamaani qala ashabu Moussa inna la mudrikun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdini muy li ma waxoon léegi bi nga xamee ni nii opposition bu radical boobu nga xam ni tojak taal ak lakk rek la xam ak ray bi mu jógee ni day ray Moussa ak mboolem ñim àndal Moussa rocc ko na di wutunum rawale bakkanam rawale ay minitaam ñu daal di takk ngir fas ko yéene dabi taal seeni kat kat ak seeni oto fas yéene dabi Moussa biñ leen sëkkatalee ba nga xam ne seen diggante géej gi dara duxu fi ñi nga xam ne ñooy minitaay Moussa yi ñoom ñoo xam ni Moussa tay rek la woon suñu bis de na la wër ne opposition bu radical bi ñuy wax firawna danañu ray ñun ñëpp agsi na ci suñu kaw moom nga dégg alquran di wax ni inna la mudrikuuna waaye déggal Moussa nga xam ne moom leader la boo xam ne xam na fi mu jëm xam na fi mu leen jëmee xam na ni yàlla la àndal te yàlla képp ko ànd ak moom boo demee ba dara cëgg disatul ci guy dana la wutal solution moo tax mu leen kàlla inna maay rabbi sa yahdini ahakay maa ngi ànd ak yàlla mi nga xam ne moo ma jox ndigalal woote te xam naa dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma'i rabbi sayahdini ah bam ne yàlla dana ma jox solution yàlla ni ko tay nga xam nag ànd ak man lu muy jariñ tay ngay xam wéeru ci yàlla lu muy jariñ fa awayna ila Moussa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat yàlla ni ko Moussa lu ne ci sa loxo du yat mu ni ko dóor ko ci géej gi xool Moussa xacc yeb bi door ci géej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar bu la neexe nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar bu la neexe nga ni fukki tele ak ñaar mu ne acca sataax lu ci yàgg say minitan Seydina Moussa dal di daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xottee ci géej gi moom ak ay minitaam ba jàll ca geneen wàll ga sun borom nee na fa an jay naa Moussa wa man maa ma daal di añ ma ina ma daal di musal yont yàlla Moussa muy leader bi ak mboolem ay minitaam wa an jay naa Moussa wa man maa añ ma ina ma daal di musal yont yàlla Moussa ak ay leaderam yépp ay minitaam yépp ñu ni waa léegi ba nga musalee Moussa ak ay minitaam léegi opposition bu radical bi nga xam ni ray ak taal ak rek la xam ray ak lakk ak taal rek la xam léegi moom luy mbiram mu ne suma akhraxna al akhirin yàlla mandu gis nga tuddul sax turu sax nangu wala tudd sax turu firawna nangu wuta tudd sax turu firawna nangu wuta tudd sax turu ay minitaam firawna kay moy xey nan Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa ba lamiñ yépp di Moussa rek Moussa fum tollu nan Moussa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu fi rawna tudul turam sax dañu suma akhrakhna al akhirin man dal musul na sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñep ma alak leen sama leader ak militant musul na leen ñi ci dess ñep ma alak leen suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen balma ngeen balma ulama wa tasuf ne lañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wala diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonnt yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa ta nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñu wa jamonom bu mujji wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina Musa Isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujji ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujji diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujj nak ñi diko jiñ yalla mujj ñi diko jiñ doomi yalla minitam ni nan ko Musa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndang waye comme leader bobu ñox yon ci yalla Isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ki yalla mussal yont yalla Musa nak Isa loolu la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya dhalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare moseni bu takk rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alay yawma wulidtu ndax bamay juddu ben minitane ku fa te moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay juddou ben minitane wu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alay yawma wulidtu mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yaakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla mumu kep la yaakar ci mum musulma wa yawma amutu bu may dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni ki di wax ak yeen ni salika isa ibn maryam xana legui weddi na le minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki mune yalla ni kay ma wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal ma wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryam ki moy domi maryam di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngene jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat lutax mune alasi fi yam turun yene ngi ni don wer wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan Esa domi yalla la Esa moy ko teddi ki Esa moy malaka ni Esa moy mune alasi fi yam turun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook muna muni ki moy Esa kat salika isabnu maryama domi maryama jigenako jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam motax ba waje ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñu maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu cafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kaxe it nak waxo deug aw ñu pamte pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku baxna ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen du sukku jur do yalla lama wata sax neenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa man musli bisub juddu bisub juddu bisub de bisub deki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy weddi ramu lolo tax ñi weddi ramu fek na ramu après li la ramu ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw waaw da nañ leen tal dama amna ñetti birab yo xani mom kene du leen fatal nak liñi don yonante duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñi don yonante kene du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ramu lu am la alquran ko saxal ramu lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ram so nga ñew après ñetti te lolou adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal tol lu neexa comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jamu sun borom la tabarak wa taala yalla yoni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci ngour gi kout ka kout ñu ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ne mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci ngour gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gamone dara dama len di jaral len la yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xani bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na bayé na len ak seenum rew Yalla ni ko ay ca ba xam ndax yow yaa yàlla wala déet. Mu ni leen alchimiste ngoon yéen waa réew mi yëpp ay alku. Dinaa nangu leen maa gëm, nangu leen maa topp, jox ma réew mi. Alchimiste ngoon yéen ñëpp ay alku. Yalla ni ko waaw ba xam ba alchimiste ba xam ndax yow yaa yàlla wala déet. Alchimiste dara xiwul. Alchimiste dara xiwul. Minitan yépp daje ñi def TikTok ñi nekk ci Facebook bi naan ko waa yaa ni woon alchimiste dañuy dee anamu ana deega waa mu am gàcca ni moom xajootul lii ci réew mi kon day génn réew mi rek waaye suñ borom ni waaye cërewul nag cërewul nag li ko heureur boobu di dal dal dal nag sama yonent la nag wax dëgg yàlla sama leader la maa ko yaboloon inna yunus la min al mursalin isabaqa ila al fulki al mashun fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamna al hud mu ne ak lu mën a xew yunus sama leader la man yàlla maa ko ngemb maa ko yabalit maa ko yónnit mu ni waaye nag dafa yàkkamti ah bi mu yàkkamtee dig leen mbugal ni leen bu ngeen seetaanee ba faluñu ma bu ngeen seetaanee ba gañewuma da ngeen perte da ngeen mel nii da ngeen dund situation bi ceeb bi dana yokk kafe dootu am tax yéen tamit ngir li ñuy wax santas ngir santas leen léegi nag minitaay lànk ni ko ñun duñu nangu sa santas yooyu le am nguur ci dogalub yàlla la nekk moom daal yow wooteel a war wooteel rek yunus daal di mer ni kon nag démissionné na mi ngi dem yàlla nee na ba mu démissionné ni mi ngi dem gaal ga mu njëkk a yem avion ba mu njëkk a yem moom la jël wala bi mu njëkk a yem rek la jël nee bi mu jëlee gaal gi dem ba ci diggi géej gi nee na gaal gaa nga fees del nar a suux gaal ga nar a suux mu am benn renseignement généraux bu nekk ci biir gaal gi daan ni gaal gi bu masaan am problème bu mel nii rek xam leen ni am na leader bu def lu mu wër ta def nañ leen ko tegoo bant am na leader bu jalgati ñu tegoo ko bant dal bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mooy jalgati ñu ne ko kon nag fukki bakkan duñ ko jënde benn bakkan déedéet téeméeri bakkan ñu jënde ko benn bakkan déedéet yow lañuy sànni ci géej gi ñun ñu mucc wax dëgg yàlla moom lay wax leader yi da ngay gis leader boo xam ni benn bakkanam bi képp la bëgg a jënde bakkani sénégalais yépp yow sa benn bakkan bi daa jar bakkani sénégalais yi sa benn bakkan bi nara tax ñu jël bakkani sénégalais yépp sa benn bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moo ko gën sa benn bakkan bi jarul bakkani sénégalais yi moo tax sëñ Touba bañ ko nee sa benn bakkan bi jaral nañu suñuy bakkan mu ni déedéet téye leen seeni bakkan ma dem ak saa bakkan téye leen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yàllaa may aaral boppam moo tax waa gaal gi ni yunus sa benn bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sànni ko ci géej gi suñ borom nee na ginnaaw man duma bàyyi sama waay fu mu toll ma toll fa ak moom faltaqamnaawul huut ma yebal benn ngaax wenn jën wu mag mu ñëw ni ko dandiix wan na ma yebal aw jën mu ñëw ni ko dandiix wan na waaye nee na wahuwa mulimun nee na nag yunus a ngi am kersa am kersa wahuwa mulimun waaw mi ngi ci biiru jën wi de waaye ànd ak kersa nag ànd ak kersa ay waay man lii lu ma dalee yàkkamtee jot ci nguur jërut lii ba tax tey yàlla yóbbuma prison boo xam ni prison wu biiru jën la ma nekkaat ci beneen prison wu biir géej muy ñetti prison lëndëmu géej gi biiru jën wi ak géej gi ci boppam ñetti prison yàlla sanctionné ko ci waaye nag comme moom leader la boo xam ni reconnaître na ay njuumteem reconnaître na ko mu dal di gaaw dellu si waat suñ borom nee na fa lawla annahu kaana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asuuna bu fekkonte ni gaawul reconnaître ay njuumteem xam ni moom yàkkamtee ko yóbbee lu ko mën a dal mu ni buri woon ak loola prison la koy bayyi ci prison wu biiru jeun wowo fa la koy bayyi ba karok ñaan suba lañu dekk duma ko ray sax ci biiru jeun yi dama ko fa ba rek dama ko fay ba rek mu ne ci prison bañ ñu suba lañu dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njoom ti am non lay def ak mom non lay def ak mom njoom ci nak lum for for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njum ci am rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni Younous reconnaître ay njum ci am fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lamma wa tasawuf nenañ borom xam xam ni batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xettali Younous genné ko ci prison bobu ci bisu yawma aswara ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may aswara ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ni len yalla may ci war may asora ñom ñep ñu genn ñibbi seen kër ni yalla musale won Younous ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñu wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dañ ni dañ koy sacrifier mom Younous Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukku fi sama kanam fukki leader ak ñaar mune ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bokku ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de singe li bu jeme kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yepp lay massacre yepp lay sotando sacrifier la leader yepp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw Ablaye Wade ni ko waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna muni ko sa affaire du bax de waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara defalati justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw
1: ñu noddu takusaan de, noddu takusaan. Allahu akbar, Allahu akbar. Comme léegi moom xale la, amagul expérience, mu daal di génn rek def laayifam rek wax lim nar lépp. Su ma jotee ci nguur gi danaa redresse lii, danaa tëj kii, danaa jàpp kee, danaa wax kii lii. Ñu ne ko sa waay yow nag far doo ci jot, bu ñëpp xam foo jëm doo yegg doo ci jot de. Mu ne xaa, mu ne waawoo. Ah, bi loolu amee opposition yépp daje waxtaan. Ñu daal di def jolog national, ñoom opposition yépp ñu def jolog national. Bi ñu defee jolog national bi, ñu ni ñaara mën a am. Am na ci suñu biir benn doyen boo xam ni comprendre na fi ñu nar a jëm ak Youssoufa. Kon duñu nangoo libéré ak Youssoufa, muy Yankooba alayhi salaam. Yankooba bu xamee liñ bëgg, ni ñun dañoo woote jolog national bis bu ko Yankooba yëgee, du nangu Youssoufa bokk ci. Te bu ci Youssoufa bokkul duñ ko mën a sacrifier. Kon nak nañ dem waxtaan ak moom, ndax buñu àggee ci bis bañ war a def jolog bi, jolog national bi, conférence de presse mu mën a ñëw. Ñu ñëw ni ko doyen dañoo bëggoon daal am na benn jolog national buñ bëgg a kii pour régler waat yenn situation yi daal, dañoo bëggoon bu ñu demee buñ cay dem nga bàyyi Youssoufa mu ànd ak ñun. Mu ni aja ban xalaatuma ko, da ngeen ko bëgg a sacrifier. Ñu ne ko waay ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay seetaan en tant que sun frère leader ñu koy sacrifier. Loolu xalaatuñ ko. Mu ne même bu ngeen ko dul sacrifier yéen seen bopp, damay bañ ngeen dem ba foofa sàggane ko. Su ko defee minitaay opposition yi ci des doxe ko gannaaw agressé ko. Ñu ne ko déedéet ñun ñooy doon ay garde corps, ñun ñooy doon ay garde corps. Doyen bi ni leen kon nag yóbbu leen, ñu daal di yóbbu. Ñu ànd ak moom ni ko nag léegi dañoo bëgg a dem ci jolog national bi, il faut nga ñëw ci jolog bi. Youssoufa ni man wax dëgg yàlla seen jolog bi intéressé wu ma. Ñu ne ko tey lañ la doon xaar nag doo ñibbi. Xaala qaa'ilun minhum laa taqtuloo Youssouf wa alquhu fi qabayatil jubbi. Ne bi nga xamee ni leader yi nee nañu occasion bi ñu bëggoon am nañ ko, jekku nañ ko, nañ ko sacrifier. Moom du bokk, nañ ko sacrifier. Nee na leader yépp bu ñu dajee ak lu ñu soxor ak lu ñu nekk sa nuñ ko waxee ci sax sa rival wala bokk. Lu ñu nekk sa noon, am na ci ñoom ñoo xam ni nag dëgg honnête nañ. Am na ci leader yu honnête nag. Nee na leader yu honnête yooyee ñoom ñoo wax ni ëpp naa def laa taqtuloo Youssouf. Ñëpp taxaw di ko déglu mu ni déedéet leader bi ñu wax Youssouf sun frère la, waaye nag wax dëgg yàlla comme sun frère la, sun petit frère la, ëpp naa def. Buñ ko bàyyi ak gaa yi ñu sàkk, ñu ne waa léegi ni ñuy def, déggal moom xalaat bi mu joxe. Moom koy mënoon nañ ni nag bàyyi leen ko ak liberté am, am na droit xalaat, am na droit wax, waaye waxut loolu de. Xam nga lu wax dañu daal comme mun leen koo ñàkk a bañ a sacrifier. Mu ne mu ne wa alxu fi qabayatil jubbi. Ñu loolu lan la? Mu ne tëj leen ko prison, yóbbu leen ko ci kaso bi. Wa alquhu fi khabayatil jubbi, yóbbu leen ko ci prison bi rek, bàyyi ko fa ba élection yi passé. Ñu ne waa mais buñ ko bàyyee ci prison bi est ce que loolu wóor na? Mu ne même bu fekkee ni dañ ko bàyyi ci prison bi yaltaqitu bahda sayara in kuntum fa'ilin. Moom leader bi mooy wax de, mu ne même bu fekkee ni bàyyi ngeen ko ci prison bi mën naa bañ a faatu. Mu ne mën naa am léegi tey du yàgg dara. Mu ne benn leader ñëw gagné génne ko prison waye fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqi ubahda siyar legi tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko waye fekk mom ñak na nguur gi in kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax bu féké def ngeen lima leen wax ma nga sorotu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusufa ca ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabaarak wa ta'ala amna ca kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bu len ko def bu len ray yusufa mu bayi len ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni len waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañu tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joggé nañ fele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko bi waxe lolou doyen leader yi nga xani mom yagna opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yagna opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp mune li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmut yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen ma wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gëmul man Abdoulaye Wade dara dara gawma li ngeen wax da ngeen na sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïla Yassine yent yalla yanko ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax bax bax wala liñ lay niru niru lu bax liñ lay niru niru ñu honnête ño dakk war ño fi dakk fen wajjahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf nga suratu yusuf ño fi dakk war waaw señ modou jexalu guma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrous teyit wax deug ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksi wuma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen benen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara bayiwul dara xana yow mu fi nek dal di jema masla yi di waye alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togu ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy togge nim koy togge ah bu dé sun rew mi nak rewum layig la alquran bokut alquran bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit bani alquran bokut sun bu ñu ah kay bayi leen ñuy julé ko wor rek waye sun birum adina mom genné leen ci alquran ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koku mom joxat nañ ko alquran yeen wa alquran mom bu lolu joté rek ñew leen yeen lolu rek lañ leen di doye yeen mom lolu rek motax ko deg mun la borom alquran la ma ngi deg xuma ay lanu daara ay lanu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolu du deug lolu du deug mënta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay té moy
0: da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq ñun la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsayni ñun la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tir gi xonku ciuru genn naan bu mu wex la sol kulay gëm ken gëmula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañoo dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay changer système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waw kay su boba bo joté ci nguur gi ba ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahiru len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafiste lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafiste lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafiste nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom wa gaay mbiri yombu de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique waye xamna nak niñ koy défé gaay yi di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique guma dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique guma waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama redi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax munuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Mustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa febar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek li dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na len kal na len di len ye rek djubluma ci luddul beug ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xey soti adina du ben bis bu len nangou kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di beccingal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wër la ni yow do fi amat santate di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wër la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay té koku ngay wax du yonent du waliw
1: la hawla wala quwwata te wax gim koy wax daray alakhiratuhut adina tax sahaba ya waxon yonent ni ko ya nu geunal sunuy nday ak sunuy bay waxunu ko ci sen tey ak bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngay na wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk fonk nit muna muni bu len fatte sen ñaari waji lu ngeen fonk fonk fonk nit muna muni bu mte ngeen war mal sen ñaari waji lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox sen ak sen ñaari waji way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecté nit ki defal ko lola lo beug defal ko ko waye bu mtax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi becc nga lon sen ñaari waji malaka yi dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni diwala gënal sa ñaari waju malaka yi dañ lay war bu lako dara jaral bu lo malaka yi war dedet bu lango malaka yi war la yow mal xiyam bëggal kula sopp defal ko lula sopp andal ak mom num la sobe waye bu fatte sa ñaari waju bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo xni kenn duko kafé dam lo xni kenn duko kafé ay wajur duñu desu ko kafé sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax wax wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jalañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam niko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa qul lil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ni ko comparé ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut kenn duko wax ci public diwuma gënal sama ñaari wajuri kenn duko wax ci public ëpp na wax même bu fekké ni sax sa tiofel ci mom sa mbëggel ci mom ak lumu for for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug deug doyna wa bop lolépp nak bëgg la yenté biir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dëj bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi yéré pouss pouss bo xamni café ataay lool la ci def ndeké wu ma seen rek dal ni mbay sang yaram dal di daw xel ci ataay ji dag nana def ca ñew ni ma am édé Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddé ak bëcëk yama tax am li yama tax am jom yama tax etc etc li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañu ma samba bañu ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci desit moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loy nga nang ko fim na limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil mi alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran mayit lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw mani dina ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digënté ak seen borom fasiyenu ragal yalla tollu nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi moy wax lo gëmut koku warut la doy ci sa diine warut la doy ci sa adina deug kuy jëfëndiko taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tor lo tok nuro mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi li ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes lolum doon lolu melokanu mah la mah wa mah
0: nax moy ñew duggu ci sa biir bant bi max ko bam funox te do ko yek da ngay laal rek muni te sax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom ji day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax munu ho mer yeen da ngay na tardé seen affaireu bida yi nekkuma ci sa fit ni reus fekk na bo max gafa jaar de. Nous

ko yoon kon dañ koy annulé ba tax na bala nga koy japp da ngay tok ay fani fan ba nga xamné dana mëna wajjaxndiku wajjat wajjaxndiku nga doore dindi mbulalum kirlayam fekk préparé na mbolem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé ciowlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ do mu dilul bayiko rek ngay def lutax defaluñ ko sun kilifa yi diiné yi lutax lutax man amna lu man metti mënuma sof sax la ko bëgg wax numa ko wara waxé ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa yi diiné yi alquran lin fal place biñ amé alquran lin ko jox té ma gis buñ jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa yi diiné bu intervenir bu réagir génn ci télémba ci radio wax ku ci réagir dang koy neub ke ci souf ngay wax rek ci souf rek ni téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi danaka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi do nga ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara do nga jar lol politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accord ma ci it da ko wax rek waye yow système be la jangal système be la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci meuna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci jotté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñu ko tuddé parti bi l'islam ñi ñu feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñu la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay sap ci kim da sax dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolou ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ño sant Seigne Touba te and nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bop mani len ñom ñepp yam doy bëre li len Seigne Touba jox te japp seen jambo waye kenn ku nekk rek feñal te lañ ci feñal ana tay Idrissa ma taxon mi doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ca gannaawam di surga bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëru ko wallahi al hasim kenn ci ñom man de ko du ba jëru lo mu tous ngeen bal bu da Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nekk mère de famille bayyi ko sa kër ni man diu jaral na ma sama bakkan bi mom ma nga tuddu ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay millions la jar ci la yayam jaxan mom yaw nga bayyi sa yaay mu ne fele mom de rayante pour ben way bo xamni ele bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko meuna gis ñak fulle yeen bal ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal bu gëna neex di gundandat yaw nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd ni di doorante police yi nga xamni ñoo kay ar di len di xañante ak ñoom ñu diko xep ndox mu tang ku ko jar man de ko lu Seigne Touba jëralo mo dul yonent bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi al hasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni an nabiyyu awla min anfusihim mom jaral nako yonent bi mo len wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru joxe bakkan jëru ko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye système bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara réewum Sénégal wallahi al hasim li fi ak sansé wuñu système bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palais waye bis bu duggé palais neex nakari doxalinu France lay doxal suko deful du fofa nan neex nakari doxalinu France boko deful do fofa nan
90% yépp doxalinu France lay doon.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أن لاين delu sene ñu nane yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñent waxtu joté
1: moy ñaka fex say mbokk
0: Sénégal
1: seen bo xamné nit ku ne mëna ñett mbokkam way mëna ñett ku ne mëna ëpp ay mbokkam way mëna ëpp lay mbokkam way mëna leen ëpp mëna gën
0: di len jéglu dimanche bi wessu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wessu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéro xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yona nabi sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëgguna waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektalé ni ñi jang ilmu tibbi danañu xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla signe ragal yalla tambale na ni manifesté gu ci mom on tombe bobu liñ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla seigne touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt ben beyit bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiketu ragal yalla muni du daralul bayilu haram ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngob tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba neena boy wër ko ragal yalla jappal mu ngob motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox te bëgg tuya ba ja am solo na mu ni jox ko ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ man ko jox sul adiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisse ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom cial gu rahet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tede bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam di tere bo xamni tere bu yalla barke yalla fum nek ta yalla tax yalla barke yalla fofa mom tere bi da barke yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barke yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top leen ko bu ngeen ko topé rek wataqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la'alakum turhamun jortnaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barke la bëgg wax barke du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barke du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barke yalla nñ ko yalla defal yalla nñ ko yalla defal barke yalla neena tire bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak topilen ko topilen li tere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am ñini kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teunké moy niko señ touba xé wala maaw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun ان الامتثال الاوامر واجتناب النواهي الامتثال الاوامر واجتناب النواهي بروم خام خاي بين لن لاجي لان موي راغال يالا ني راغال يالا دول لن لودول تنكو تي ديف لي يالا ديغلي باي لي يالا تيري مين راغال يالا خيتو بري موكو مانا بري مونا موني بري مي موتي غنا غات تنكو تي لي يالا ديغلي باي لي يالا تيري كو راغال يالا نغو alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmadou bamba bindon don ko bindal men mbok seigne touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom seigne touba jaxlene ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu mbamel mune ah kay ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mune la dama ragal mbugalu mbamel ko ci dajel mun la dama ragal ab natou dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbam mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbam seigne touba ne way man lima jaaxal ci ragal mbugalu mbamel ni ragal musibam bamel ragal natou sa borom mun way lima ci jaaxal and ak lo lepp waajoji la wax ni ragal na mbugalu mbamel ragal na de ragal na natum yalla and ak lolep mom mi ngi nur ci bakkar motax muni la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxlena naka la nit di manam ragal mbugul mbammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisul la'in mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ni ñom ñepp dañu jort ni ñom ñepp dañu jort ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari loolu lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepp payam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bané kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu bax ak non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xem de day positionné wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wagnu ko delusi neena buñu andé ñom bax ba delusi wat ba ne kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am jariñ muni nak wa jamono dañoo jort lenn ci ñom dañoo jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblisul la'in iblis len war iblis len trahir iblis dalena war ñu ne ko lutax nga wax lolu muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-mauti wa dhakarati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man maangi ñi di jakarlo ñu man seigne touba taraba aduhum maangi ni jakarlo ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek ñu nan man dama ragal yalla de yi man de mugalum bammel ni moko ragale ay man kay muni way gis nga and ak lool lepp waxam ji mun la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde muni and ak lol lepp kat mal israri ala al kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def te neena ka da beug mucc ci yep neena beug na mucc ci mbugolum bammel neena beug na mucc ci khatuk bammel neena beug na mucc ci mbugolum safara neena beug na mucc ci fitnay yawmal khiyam neena beug na mucc ci mititu nde seigne touba neena waye xolal mako and ak li lepp kat mal israri ala al kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu ma'al israri ala al kaba'ir mun xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci fonkali bakari sembu ci ba toy ni ko waw seigne touba yow buñ la don limlo kaba'ir yi loñu ci jox comme exemple comme na mo seigne mun ka nasr ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasr ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci suuf setantal ko xol forme mak yep xam nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakar yi la bok ci kaba'ir yi la bok ponkali bakar yi gaay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahju neena bo gisee xol lo wër te xol haram muna mané sa bo xolé lo wërte xol yalla dala cey nattu muni ndax légui genn walé gi dong nga gis yow la ci biir giso ci dara té légui bi nga gisé li ci kaw té giso li ci biir légui nak doto am jamm tank giso li ci biir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar numa yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur cera la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur cela ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur cela ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji na man dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur cela subhanallah subhanallah seigne touba ni bok na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasrati alula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen dala romb di dem nga ni ci geet dac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe gor goralen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioner topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni da nga la lo so nday jor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal duñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñew wala histoire am yow dayri ba dara yobul fa luddul setantal soxna ay jambour yi ak fexen ba ci joté la xawla wara wona dem dayri de bayyi dayri ba upp ci yow tiyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xam mom yalla dogal mir ma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex tey tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ ga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen ju jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lolou taxul ni jigen ji da bon dedet dogal sun borom la leg leg du moru jigen ji xeyna leg leg nak mu nek moru jigen ji wala jikko jigen ji waye du tousuru naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye limu wax mom lu haram la moy jigen gi nek ci boumam nga nan ko takal ma tak la la hawla wala quwwata ya nda wax ju bon la wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaruj alquran dalako terewal wala tabarajna tabarajal jahilatul ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñom ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaru bu nupi ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc gorgu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jeurut ciap ciapal dem magal keur seigne ba ak magal diw sangam lañuy sante keur seigne ba wala mom lañuy magal keur seigne ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nupp ñew tok ci wetu mudu mbey ciam tamuy sa borom keur lol dong la ko l'islam may na la seigne modou mbey cham di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam bu ko ci dara waye ciap ciapal bu nepp tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu de nan bul dem wala demal nga seul muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba paré ya bu amé fulu lol la lay wax néna wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kazib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kazib fen Seigne Touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew légui nak réseaux sociaux yi moy jewu kay bi far réseaux sociaux yi moy jewu kay bi dé ndax wala xñay neena ku ñam jakkar lo xamni jewa neex ñam jakkar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakkar lo ñum dañ lay lem nip sa ko ñum légui lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lemé nip sa ba tax ñuy ku ñam jakkar lo xamni jeewa neex wal qiba jeew ci ponkali bakkar yi la bokku legi réseaux sociaux yi moy jeewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakkar lo mom niko sa bëb bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lu la neex wax ko señ Touba neena kat neena ki def li neena da ragal boolu mbamel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul Seigne Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux ak TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu leen ko jaral al malu alal nga xam légui nit ñi nekkatuñ Abdullahi waye Abdul Mal lañ Abdul Mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ wax ji lay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vi yoy min lay abordel khalis alal legi nekato Abdullahi waye Abdul Mal nga Abdul Mal moy jaamub alal legi yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu sax xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko ajar nako di la waye mu gënum bamé lañ fi nga ni wax dafa graw na graw buma dié rek gaay jangal ma ay ikhlas buma dié rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahadun an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu sitet cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qulta lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga ne mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi nga ne ko lutax ken mun ko bayyi mun li an jami'a an-nas yaf'alunahu nit ñepp koy def ma def ko deggal tontul waji deggal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni wa kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra nas ila an-nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te bu len fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba neena li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la neeka ay dem di nga nango dem ngeen yalla téré mune ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te degguñu nit yow bum tax nga def ko yow bum tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir bammel ti doko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagaleen ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla wa fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiye sa loxo ni la eh li kat kenn munu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut ñu koy mayal xalé yi ñu def li def le man na lima ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xeb ci la yalla yobbu safara iblis daiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xeb ci la yalla yobbu iblis daiman safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xeb yeen ngeen koy xeb benn bis rek yaang koy xeb waye yalla mom xebu ko yalla xebu ko yalla xebu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bude sama ciobare bop rek duma dem mune waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok علامة الخوف من الرحمن tarkul ma harimi bila tawal lol la señ tuba neena man dara gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla te rek fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasuku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ragal yalla yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew netti ko yanantu sallallahu alayhi wa sallam ni ko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayele nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu ko ni action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jef ju ñaaw gi nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko dong ngir baña de waye gemu ci dara yonent sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandargay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambalé ci sabru asabru gis nga nit ku meuna résister moy nit ku meuna muñ foko fekk rek mandargam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jomb mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh yamona dab len nga muñ rek budé gor ga séré na sen tiram di muñ bude jigen ja tak na skumbam di muñ asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi day kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom ko def la lakum tuflihun ken mun la tay taxé wa taqullaha la lakum tuflihun mo nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé de ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé de muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko lan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wassalat inna allaha ma hasabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wassalat force bi leen di may ngeen mëna muñ mu ne jox leen yalla lim mom wassalat joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek mune am ni man yalla foma fek ma ngi accompagner ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen biir di len accompagner sun borom newul inna allaha ma'a al anbiya newul inna allaha ma'a al mursalin newul inna allaha ma'a al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ci dara xam nga lu mu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna la ma hasabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala wa amna ño xam dal mënu ñu muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku ne kay wax genn ci bam dess yalla yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nuppi nga gesse do ko gis mën ta nek inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ñariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ñariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna mu ne yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kamb gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xamna ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak ab jaamum sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuya bay muñ ba nuppi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la motax buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba digul won résistance xam nga ñu def muñ ñi di ko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force meuna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at-taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at-taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران ننا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم ننا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك داني رافتال فولين فك رك داني رافتال سن بروم ننا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا غوب موني خامغا لوما لين دي فاي اجر عظيم يول بو امول ليميت virement bo xamni amut limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laj yonante bi ali sallatu wasalam lan moy deug deug gi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara fa lam takun tara fa huwa yarak lolu moy ihsan mun ihsan du len lu li ngay def yalla do mutax lolu ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yemtale muni na yalla tax de bo beug yam tuyaba waye bis boone bu du won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak bu won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaba yowmal khiyam yak nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yag gu ñettel du yag neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratullahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigneur mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi-siddiq wa saddaq bihi ulaika humul muflihun ulaika humul muttaqun wal lisina ja'u bi-siddiq wa saddaq bihi ulaika humul muttaqun sun borom day tag aw gay wal lisina ja'u bi-siddiq wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam aya ba wa lasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bihi wa lasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun ngo wa lasina jaa mu koy jaawale wa lasina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni wa lasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi siddiq wa sadaq bi sun borom ni ulaikumul muttaquna moy dañu deggu ba nopi di deggal li nga indi yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deggu liñ yamuñu ci seen deggu ga waye dañu deggal li nga indi yow yantu yalla Muhammad sun borom ni yoyal gaay ñoo ragal yalla motax mané as-sidq min at-taqwa as-sidq min at-taqwa ragal yalla ja bok moy deggu sincérité sincérité lesina ja bi sidq wa sadaq bi ulaiku humul muttaqun al-qur'an la ulaiku muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan wa lesina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal li yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi sutra jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wa jumul ma nga tawba lima don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deug ñeta deugal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin and li rek ñi deug te deugal deug te deugal na dafa jafé dafa jafé ma ngoy faral di wax damay faral deug sun Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum seigne Modou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu seigne Modou Amine Tafal dana ko fekk Madina Fall di andak sama wajur seigne Mustafa Fall mom damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi lasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jangal alquran yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alquran bu nopi alquran di la rebb da ngay ku jang alquran bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko wax de ali sallatu wasallam rubba qari alquran walquran yal annahu bari nakoy jang alquran ko nan su bofun mala yow yaangi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñepp ana sax lu bax je alquran lo la wax di waqulu lin nas usna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nupi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ang lay saga boko yeg ak boko yegut motax seigne mustafa mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jang alquran bu nupi nak bu fekkone day jef deug bu nopé da nan alquran de terrain ma wunni sutereus gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoniku ci mbiram mi sama yoniku ci wa khulu lina husna lolal alquran waxon nga jang ko bu nopé nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni rubba qal alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran nang koy saga alquran mo koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas da koy firi waye nak kasu sangara baangi ni bi nupi mom lay jëkana Subhanallah kon lolu seigne Mustafa Mbar wax akay wax na deug wax deug yom na de waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo te ma ko ni ah indi nga nak mbir muna amene ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha maneko lu koy jaxase mané dama fassu yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mu fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiruma ci jaara yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañ ñi mbëk miri ci jox loxo jigen jullu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posset yu dici ko la ni jabb loxo nga ne ko jabb loxo ana li ñu don waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melon khadija ni la melon dawul xéssal dawul mesu li parti ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tuba te ya ñu don war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay ciéd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ mustafa mbar lim wax deug la de wax deug mom yom mëna waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko leere ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko leere ci ragal yalla la bok da bok ci mandar gay ragal yalla sam ko leere fo gis nit ku fonk ko leere rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul mutaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul mutaqin القران

li njigal ñom ñaar ñepp ña nga bar sax nga dana leen fekki ñom ñaar ñepp ña nga bar sax yalla nako yalla do li njigal ñom ñaar ñepp cheikh murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahdi alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar ngay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye ak jafé nak muñ natu sa borom ak jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon da muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnata sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali salatu wasallam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom do muñ lo limu dul sa dooma tax sallallahu alaihi wasallam ca yarba ca teggin ya waxu dem bako fa am ni ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali salatu wasallam mun yonent yalla bi ñu waw mu samp xilam dabi ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alaihi wasallam niko astabru inda saddamatil ula mun ji yalla di nangu moy tes du jekk jeul fi ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato asabru inda saddamatil ula muñ ci tes ju jekk jeul muñ ci tes ju jekk jeul yow ak sa borom keur da ngeen am ay jafé jafé da ngeen am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga gété ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meuna to ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am wala dañuy wax ni ku muñ yalla yettal la buntu ku muñ rek yalla yettal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legui rawati nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso
par natou yalla ya warana and muñ and ak mom.

0: muñ ko. Léegi yow ci sa bopp nag yow yaa koy yóbbu xuma ci seen kii yooyu ngeen koy waxe seen commune yi. Seen commune yooyu nga yóbbu ko tribunal déclaré li ñu tudde xuma billet de commun ngeen koy wax xuma. Ñu nangu alalam jëpp jox la. Appartement bi nga ko fekkoon bi nga jógee Sénégal ñu ne ko génnal appartement bi, mu génn appartement bi jox la. Waaw boo tëddee di nga nelaw. Question boobu rek laa lay laaj. Góor gi la gisoon bëgg la, jëlee la Sénégal, indi la bitim réew, jëlee la appartement, di la toppatoo ba nga xam, ba nga xëy am ay këyit nekk citoyen réew mi comme moom. Un jour vendra ñu génne la appartement bi, génne ko appartement bi, ñu ko génnal ca biti, ne la yow toogal ci appartement bi, nga toog ci appartement bi, maa ngi lay laaj ndax boo tëddee di nga nelaw. Ah man de bu fekkee ñaari wa ñaari gorom jur man bu ma tëddee du ma nelaw man. Moom kay maa ngi moom dañuy bokk génn appartement bi kon. Waaye man mu bàyyi ma ci appartement bi man yàlla tere. Xanaa sa xel dimul ci démb. Bu dee góor gee ko defit kat yow it yaa ngi moom a yem. Góor gi nga xam ni daa jóge jële jigéen ji bitim réew andi ko foo xam ne nii mbokkam ni fu, xarit niwu fa, soppe niwu fa, kenn niwu fa. Yow dong la fi xam bi nga ñëwee. Nga ànd ak moom di ko teete, di ko teete, un jour vendra nga ne ko woon ngëñ bàyyi kooku njaboot. Te yaa ko ne woon toogal yar yar gone yi may liggéey ñuy dunde. Ba nuppi nag ay bosayam fësoo ci yéenee def dara ba un jour vendra nga xëy ne ko woon jëg. Yow it kenn gënu laa goree di. Nga abandonné ko dem. Kenn gënu laa goree di. Asabru minal bala, minu taqwa. Nangoo muñ tiisi ak balaa yi daa bokk ci ragal yàlla tabaraka wa taxala. Asabru minal bala, asabru minal bala, minu taqwa. Bokk na ci mandargam ragal yàlla alamatul xawfu min arrahman mooy al islahu bayna annas, al islahu bayna annas minu taqwa. Mooy defar diggante yu yàqu yi ci ragal yàlla la bokk. Defar diggante yu yàqu yi ci ragal yàlla la bokk. Bi ma daan def conférence bitim réew daana leen ko fa daan wax ni kër Sëñ Touba yi nekk bitim réew bu suyee woon rolam, bu suyee woon rolam daanaka bitim réew doo fa dégg sëy bu tas. Kër Sëñ Touba yi nekk bitim réew buñ suyee woon seen rol bitim réew doo fa dégg jëkkër ju bocc jabar mbaa jabar ju bandoone jëkkër. Ndax lu tax al islaa bayna naas. Soxnaa sa damaa masa woo nee na ma damaa porté woon plante sama jëkkër war ko yóbbu tribunal. Nee na benn suur may déglu ab rajo ñu teg sa waxtaan. Ngay wax maam jaara nam nekk woon kër Sëñ Mor Anta Sëli. Ba keroog ngay wax ni dafa yàkk Sëñ Mor jaara dafa am gan, dafa am gan. Yàlla ji taw na matt amul wala matt ma fi nekk tooy na. Te bëgg na ku ko teralal ganam gii. Bu doon suñ jamono ji soxna jaara num def daa dem armoire six battants wala armoire huit battants moom la yàkk. Jël sërye ëmb teg ca kaw lal ba tojete armoire ba togge ko gàtt bi. Mu ni baa ko déggee laa dem retirer sama pelante. Ni sama borom kër lu la neex defal waaye doonatul maag yow. Mu ni ma fii may wax ak yow moo gën a nangu am xar, moo gën a nooyam xar. Ma ne ko jeex na jëf ju baax lii do nga lay jariñ. Def lu baax lii do nga lay jariñ. Soo jëflante asgor rek da nga xam ne asgor nga jëflanteel. Al islahu bayna annas. Kon kër Sëñ Touba yi yi nekk bitim réew buñ suyee woon seen rôle dëgg dëgg. Sénégalais yi nekk bitim réew seen sëy yi tubaab yi di ko tas ci lu kenn xamul lum doon. Doom yi di tumuranke et cetera et cetera waroon naa mën a ñàkk. Seen sëy yi tubaab yi di ko tas ci lu kenn xamul sédélé dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamné da waram sa bu dawé daanu ci kaw bayam nga tékkalé ko ak bayam nan ay 5 jours ak 10 jours dom jo xamné da waram sa bu dawé daanu ci kaw ndayam nga tékkalé ko ak ndayam nan ay 8 jours ak 10 jours ngeen nangou ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen culture waye seen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu doon rew mu melni Senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit té xam diiné du jéxital ci seeni dom parce que kenn ku né ka nga yor dang ko yar ni nga ko wara yaré doko bañ lo bayam doko bañ lo ndayam et cetera et cetera wayé ci réew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma wayé kër seigne tuba yi rôle bobu ñom ñoko wara na suyé ñom ñoo wara na créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islam bayna nas defare ñaar ñu yakko rek moy liggeyam ben commission bo xamni al islam bayna nas rek lay def ndax al islam bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islam bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqullaha wa aslihu sata bainakum wa taqullaha wa aslihu sata bainakum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkuna ci mandargam ragal yalla as-saqawatu as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe tabe mandargala gis nga ab tab deug deug deug deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamne du tab de xam nga lum don alku alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman jo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julleji ko tabe ngok waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadantan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbuk mata bañ ma gañ yow dal sa tab fofu rek lay feñe moy batare batare yow dal sa tab xam nga fan lay feñe moy bila waji ne ñaari bayu ci khasside seigne touba boko jangé dem aljana ngay batare ngani waji dalay nax dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mono ci mom fistine ndax boko ko joxe ken du ko yek mba ko yek ya ko ko wax koku mom mono ci mom dara mu yow dal ki nga meuna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga meuna jox mom batare khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñey wax naan seigne touba neena ku wokkatu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu se xal nga dem aljana illa illa ant Seigne Touba yalla téré sacc yonentou téré sacc seigne subhanallah xamess nako ko daan def ba yag nga ñew tu bay ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am ñu daan defare nit waye yenn wax yi tabe tabe tab go xane bu magal jotté kamara yi wër la nga tak sa ciaku oru 10 kilo di battere ah lolay tabé lolay tabé ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñuy jëm ndax ñom almalo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 mètres met mbassay yi mu joxe kenn dula fa gis kenn dula fa gis fañu joxe 10 mètres nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alcorane nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu kenn dula fa gis fan lañ lay gissé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi man na yobale 10 metti metti mbassé mba am lo 100,000 ah lolay tabé bokki lan moy tabé moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takusande modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko kam fi nga nek da fe war na ne te munuma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Sadiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla taggu ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa Ali sallatu salam ci diine l'islam ba mu jiyoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gëm ni ëlëk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko fay ki yëkëti alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu mu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy faye sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoonu yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana ken duko wax wala kuko wax ya ko wax te boko waxe mu yaq baatare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay baatare lool du tabe loolu du tabe loolu asaru la asaru lool du tabe de loolu asaru la atok ci bas bi dir yanki weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad te ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu gëdd posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dede joxulugo ci turu muhammad de joxulugo wala mu dagal biye nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey nena yaay waxtane sir yonti yalla muhammad te siray kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñi jaar dir yanké yi xam nañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni possède jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé Mohamed tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kg 500 ngi ci bop bi te Mohamed neena kep ko xamni 2 kg 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la an allahul wasilata wal mustawsilata la ko tek 2 kg 500 ci sa bop bi jokku ko ca manamu ni auto bo dugg yalla nga accident so di yalla nga dem safara la an allahul wasilata wal mustawsilata ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci possède yu DC buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen bal ma ak suñ bokki law be yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuduna ko luy yok mes tuduna ko ñu bax lañ dey sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni suñ bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo baye xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci da la koy faral dox tout ci gaay di ma rétan gis nga serigne bu la upp talibé ñeñu mo la upp wërse yalla xam nako ci la nga ñu ni man lañ la ko jox waye nak ah am na yo xam duñ ko baye mukk di mom duñ ko baye de wa nama ñeñu bal de ngeen bal ma ñu bax lañ ci bëgg serigne touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox serigne touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel nit touba mesu jimamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct kenn mën leen ko xañ yalla xamnako kenn mën leen ko xañ yalla xamnako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci possède bi lepp jox la wala li ci poste bi lepp jox la te bu génné wayan ko lum délo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko défé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxoy kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne moudou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu tak sante da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandargam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yi wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa manu len moy ndax bu fekkone tani ragal yalla am neeg la ku manu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla buy feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa bokk na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li señ touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bu nu pi jéggal ko bind bobu ci señ touba lañ ko massa jàngé ci señ touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ñu Husaynu waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bi mu bind mom la tuddé sen émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone benn talibem benn jaamam benn surgam waxtu japp japp mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recci dal Seydul Abidin Seydul Abidin xepi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jigal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kazimin al qais dañuy tok rek japp seen jambour wann seen mer muniko kasam tu xeysi wann na mer mi mala merewon muniko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muniko ñoo ñan la muniko moy ñi nga xamni buñ wonné seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonné meram waye dencel la ko nak yowmal xiyam nak balu la de wann na mer mi dula wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muniko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buy wonne mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxone ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas muniko afawtu an bis ni ko tay bu de lol rek bal na la nekatu sa jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisay ñu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu waat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ci ka waxon loola teral ko niko yow day ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waji niko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala afina an nas waaw al ihsan nañu cheikh modou fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma jappé señ fallo ko mbokk way xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reuy luñuy téré mu woré la ni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax suñ mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ci njaboti légui ak ñoo wuté ak njaboti légui njaboti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal collé motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadu rahman la diw gëmul diw ak légui yoy lañ lay tumal fofu xol aladji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko mu leen fa señ fallo ko mo waaw bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallo and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré mu ni yaako mo ni yaako mo ay ku ko defoon ñima xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye señ fall ni may waxna deug de mako mom de mako mom ñu na am ni waaw mako mom tegal leen mako fi te dem ah gaay yi tek fa lola bëgg fa yu balé waji mu ndeet balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon señ fall ni ko waye waaw li lu ci xir waye mu ne ko mbacké tiit rek ak jaaxlé tiit rek ak jaaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw bo liggey bu ko defati way bu dul liggey bu ko defati demal way liggey tay terlo tane ciowu ci yoonu rek waji bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimin al qais señ fallu wonna na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafetal jëme ci mom lamb pos bu doon ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma ëndalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay yi def ñu lubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko lu waye lim lolo xewon tu sey borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël lolo lakku kon nak mungo wal afina an nas seigne modou yalla ñu yalla sutural te defal na ndimbal ak yermande defal na yit al khabul moy def ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yenen ta sallallahu alayhi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fass yene jëfé li ñu yalla sant suñu kem lay katan te jëm yalla ji rek tax tabarak wa taala naani émission bo xamni légui mu jégelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax te lañuy wax duñ ca déllu ci répétition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay bo liggé buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul sun borom la ak yaatom ak yermandeem ak yermandeem ñu koy faral di waxe buma don def émission jinni bi at man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tém yi man nañu don ben waye dina la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jinni bi at te jëmi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la leen ñi yarangal ma lan mo tax nga bayyi émission yi nga daan def ci radio Sénégal yi yu yalla bal loolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci loolu nit ñi mom ragalante gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax te juma sangam juma ji muy waxe leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu musunu goro wala diw sangam mu musunu xarita wala diw sangam mu musunu jarbaata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pinch mit dana ko wax ci menen pinch mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nupp nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu di ko wax bañut ma samba meriwul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ku andu ta yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo aw diiné ji ko ni wut nga sam par parlo amna ko xani pour mom ku donul mouride baxo amna ko xani pour mom ku donul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu seigne touba wowo ñi ko jëk firi dañu joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma joomal qasidam gim tuddé nuru daareni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena xassidam yi mo fawxa julle koor xassidam yi mo fawxa julli ak koor wa déggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm señ touba musu ko wax señ touba musu wax fenn ni sama xassidé yi ñoo fawxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind xassidé te mo daqono julli mo bind xassidé te mo daqono julli way julli ni señ touba amul fodul jaar lu señ touba julli nafa ah bu xassidé yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci xassidé mo daqono wor mom señ touba bu fekke xassidé ye gën wor mo daqono koor way señ touba sori na demal fi rek señ abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom kene gënu ko deg danaka xassida yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni cumkoruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang xassida yi de bu fekkon ni xamna ni jang xassida yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor geek julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fasante ko leere ba tay maneko bu mu fi jaarut bu may dem suma wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani de lu am solo yalla nako yalla djegal te yeeram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dañi yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da teud ba guddi jawfu layli wa tahajjat minna layli fatahajjat bihi nafilatan laka hafa an yabhathaka maqaman ma'muda muniko waji teud ba guddi ni nelaw nexe mu wek mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tuyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga défal ko ko xamni jang na sama qasida yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la Seigne Touba yol bu tol ni ki tudd ba guddii xelam dem ci yalla mu wëkk balaan japp julli ñaari rakkay nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jëlé yow sun borom nang ma défal yol bu ko faw xa ci ko jang sama qasida gi té kat attention nañ dem ci qasida gi est ce que qasida yépp la Seigne Touba wax sax ndax xolal ñi jang nahwu xamnañ ni daf ni hazal yawmi la wax min hazal yawmi dako ma'rifal min hazal yawmi qasida gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy qasida gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax bobu la ndax geneen qasida la waye min hazal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis bobu la wax bis bobu min hazal yawmi ci bis bi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuyit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bis bima jangale len nangami nuru daaray ni junni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan latun xumulum don jangati ci man dal beug ma ray ka wi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol maniko nagn dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba far wa mu jina ba serigne ba bama dem na ñi turu yalla yi jinni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeye talibé bi jeblu ci mom bu xeye lim wara def maniko xana ki mom du liggey mom xana du liggey lum yore ay wajuru mbalum yore bopam kay bëgga jang ñetti téméré nuru daara ni ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani Seigne Touba dañu sun borom nang ma défal waaji nga xamni teud na bu guddii xelam dem ci yow mu wëkk mbalaan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jëlé daraja jëm ci jëlé maqama jëm ci jëlé ma ngi lay ñaan ku jang sama qasida yi na am lu ko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko Seigne Touba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaba yi jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama qasida nang ko ci defal yool bu ko fawqa ki jang khasida te yalla dong tax bim koy jang momi nang ko defal tiyaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay epp na lolou innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tiyaba ju epp ji nga def lolou ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol toll ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele Seigne Touba waye man umpele wumako man Mustapha Mbaye Sam sun borom sédé na ni xamna ko ci Ahmadou Bamba wala ma waxon waji ni ko gëm gima gëm Seigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmumako ci daanu jël rek de dede dama xam kuy ci Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxaju yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu limay def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bima jëkke defé émission dal bama fay def émission ma ma sa dégg ku wax naan Seigne Touba bam démé Gabon talata jimu waccé Gabon rek jëm bi ci suuf sigiwul ba talata je délu ci ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut Seigne Touba du malaka Seigne Touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabar yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug seug di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la genti ge seigne touba mune mustafa jere jeuf ni la bako waxe mustafa jere jeuf yow de bu ñepp melone ni yow sama yoon wi kenn duma yeb
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñoo ngi ndokel ñepp di jéggulu ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare bare bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi leen ndokel di leen nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ji ñom soxna ndeyna ba sarak ñom seigne wali fayak muy borom kërëm ak seigne kossofal mohammed diallo seigne mohammed ñing lay nuyu mohammedou diallo naka non ñom seigne dawde biey ak ñom modou biey seigne modou biey ñom seigne mustapha cham rek la ci seigne modou mbay cham momule ñom ñep rek ak seigne mam cher ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairi jazaihi

tàngam. Xaaral ma wutal ko ko, ndax wóor na ma ni soxla na ko. Sun borom nee na yow mi def loolu, yakun lahu nasibun minha. Cir bu mag, cir bu rëy, ma nga lay xaar fa sun borom. Mu ne ko saalika yi saxaan bi noonu la de, toog ba yàgg. Nga ni diw sàngam, damay jaay nàngam, wala day jaay affaire, wala day nàngam. Xaaral daal di koy créel musiba mu këpp ci kawam. Jëlal beneen sens bi, sun borom neena. Ku yàlla dogal nga kër kër yi def aw yiw, cër baa nga fa di la xaar, safaan bayit ko saalika, ku yàlla dogal ngay paymet paymet ba def safaan bayit, musiba baa nga fa di la xaar. Mu ni ndax man yàlla sañ naa lu ne te lu ma def lu ne jàmm ci jëkk jàmm ci mujj. Moo tax sun borom jël yërmandeem jagleel ko ñi nga xam ne ay muhsinuuna lañ, al muhsinuuna fil ard, ñi nga xam ne lu baax rek lañuy def, lu baax rek lañ xam. Inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin, al quran la. Inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin. Yërmande yàlla ñan la jege, al muhsinuuna, defkat yu baax yi, defkat yi lu baax li. Ñi nga xam ne foo leen fekk lu baax rek lañuy def, lu baax rek. Lu baax nag boo ko dee def, ñu wax ni boo bëggee, boo yooree sa baag am ndox, da nga koy yoor ci goj bu, ci teen bu am ndox. Da ngay wut goj bu baax te yoor ko ci teen bu am ndox. Moo di loo tabe tabe tabe bum la yóbbu ci tax, koo jot rek jox ko sa alal. Ndax mën nga koo jox nit fekk da koy foyee ji rek. Déedéet da ngay seet ñi nga yaakaar ni boo leen joxe alal danañ ko delloo yàlla, nga di leen ko jox. Loolu nag rafet njort dong nga ci mën a am. Mooy diw sàngam mii day ay yëngatoom yépp ci yàlla la jëm, ci yonent bi la jëm, ci Sëñ Touba la jëm, ci Cheikh Madi Tidiane la jëm, ci Cheikh Abdou Khadir Jilane la jëm, ci Cheikh Abou Hassan Sassali la jëm. Kon nag na ma yóbbaaleel, am yóbbaaleel, am yóbbaaleel ma. Nga làmb sa poos jox ko. Moo tax Sëñ Touba ni sunu sang ba radiallahu anhu na ngeen góor góorlu ci di siyaara ji borom xam-xam, na ngeen góor góorlu ci di siyaara ji gaañu baax ji. Mun waaye bu leen ci yam fu ngeen toll na ngeen leen di liggéeyal, na ngeen leen di xitmaal. Ndax siyaara ji borom xam-xam, même borom xam-xam bi bu fekkente ni rëgalul yàlla it, waaye am na xam-xam mën ngaa dégg ci moom lu lay jariñ, luy tax nga góorgóorlu jëm ci tuyaaba, luy tax nga taxe ëllëg. Donte rëgul yàlla moom borom xam-xam bi mën na laa tegtal lu am jariñ, nga dégg ci moom mu wax loo xam ni day dolli tuyaaba. Ku def nangam nangam nangam yàlla diggéene ci nangam. Waaye da caa rawat nag bu dee borom xam-xam boo xam ni nii ragal na yàlla subhanahu wa taala moom mu ko jëlale, saa boo toogaale ak moom rek am loo yóbbaale. Boo gisee Sëñ Touba naan wala tu jaalis xayra man bihi tusaab diinan wa aqlan abadan tanal murad, looloo tax Sëñ Touba nee na maa ngi lay dink yow mi wut garam place. Mu naa mu ni ludul ñaari garam place yi bul fa nangoo toog, ñaari garam place rek. Ban garam place boo xam ne boo fa toogee daañu la dolli xel mu rafet, ba boo fa jógee gën a jub. Wala garam place boo xam ne boo fa toogee jëlee fa ak ragal yàlla. Wala tu jaalis xayra man bihi tusaat diinan wa aqlan abadan tanal murad, ñaari garam place yi rek moo jar a toog. Bu sa diine di dolli koo mbaa sa xel mu rafet di fa dolli koo, yudul yooyu jëru faa toog, yudul yooyu jarul toog. Moo tax moom Sëñ Touba mu ni wa zur xiyaara al ulama. Kon Sëñ Touba orienté na la de, bul def borom xam-xam boo jóg rek dem seeti. Mu ni déedéet wa sur xiyaara al ulama,
worom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafet nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu señ tuba ne de leen siara ji na nga leen di siara ji wa salihin ak gañu baxña wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeel di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk bu ni gañu bax ñoo ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation wu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da ko def wa wutur la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé ni man naam awamuy naan tudina turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni turu wo ko ko naan taxé wané bi mu data naan wona yalla ci turu wo xamni turu wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom yal barkelu ci seenu dess mo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom سيدنا امام الغزالي ننا رحمه الله من اكل ماء المغفور غفر له غزالي ننا رضي الله عنه واخما كو يالا جيغل nga lek aw desam waye nena waxtu wa bokke kou yalla jigalale la yow mi bokke kou yalla jigal yalla dalay jigalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf al bustami gana jina ben kharitu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafila manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf al bustami dal di raxasu di lek wax kharitu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ñu ñu agn
muniko neko dama wor muniko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy abou yusuf di bustani na waw way man dama wor man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf di bustani ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xami taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkontani ngor si wala mbindan mi kor gogu kor farata la sayyidina abou yusuf bistami ñimi wuko ko doglo bu don koro farata du ko doglo muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xalé bi bañé du ci am bakkar du tax yalla mere ko ci waye xolal kor gi koru ngat nga la koru nafile la kor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bistami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam bi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñak bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu ci ñom fo toll seigne touba ni la boré def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doliko ak njub sa bo xeye da ngay doliko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat ak bah mu ngi nga leen di magal sakemtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gisone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma jojju dañ lay bindal tuyaba ay ku wor mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla ni borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbacke xel kom sama xarit la te yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bu ma dagge diko tegal mu bañ ni ma saway bayil li ngay def maneko yaang may téré lu ma seigne touba digal mu da di ni ma kon nak nopi na ci moy ka seigne touba mako digal de seigne touba moni bo bokke borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ne ñam wi ngeen tim del set ya gëna neex nga diko dag diko tegal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mu ne ngay wor mal worom xam xam yi so ga defé mel nga ni ko wor mal borom aras mel nga ni ko wor mal borom aras waxtu wo yegé sen aajo nga sol saw dal dox ci lo man
man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am ajo nga man ca ajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa ajo yeegi boko yeegi ak boko yeegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wexal batu wali bu xong ci la adina ma jage wexal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina ma jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tiun liko top te xamul fum ko topé ci wexal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wexal batu wali bu xong rek man xawmako mu suñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoyu waye xam deug wax ko dara du ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërënti wul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari khas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxati wax xamna ni ñoo bokk bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bako waxuma lol mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna ker say di len laaji aw jiw khalatuko ci amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ni deg auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ci bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top bécé fofé la ko topé ba ci wali bu xonk nga wéxal ko ku ko xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom ousset bëtt xonkat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis kudul yalla soxla so se nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aaje yow te yow kat man nga xey yendo dox aaje waji ba jant so te du faju waye yalla mom aaje jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sa waye ben minute mu faju sun borom aaje jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi awni al-abd ma kana al-abd fi awni aqihi yalla du deñ bi dimbele ak jaamam li fi ak jaam baangi nango dimbele mbokum jaamam moramam jaamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom alquran kon waxuma la yow kon waxuma la yow
liggéeyal nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj nit bal na notax seigne touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajjal aajo yi nga xamni dañ may liggéeyal dima xitmal guddi ak beccëk waqdi awaij lisina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyel seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyel seigne touba ben bis donc bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon na ko ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne mbay touré talib ci ahmadou bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci ahmadou kabir mbay niko loko bëgg liggéelo nang ko ko liggéelo seigne babakar touré momu mo dalal al qur'an baye sam mom seigne babakar touré mo dalal al qur'an baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi ne nañ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man qaddama salihin irtafa man qaddama salihin irtafa lool rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh niko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay jundi liggeel leen ben bis mo putu ya ba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu nang mani ga ñu nak lan la seigne touba di jundi ga ñoon la tambale ci yonenta ba ci sahabatul kiram ñoo la seigne touba di jundi ci xokal bu kaaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doley khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yone leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wut nak legi la fa sus moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wallu bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenke mo wagnou ko wat dem ci wat keureum ngelaw ni way way ngelaw li yengato mu yek sedda yi ngelaw li ci yaramam mu ne ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndegata yere mo xotiko yere bi mo xotiko ndoxe ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer
ani teyer bi man day sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko simil dal di jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ni ko def na ko haddi mu abo yisi abo yisi dal di salat mu bom mom nibbi kerem lolou ci yor yor la ci takusan la teyer ba faatu teyer bi kirok bu mu gane adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla geureum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jukk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abu yusuf bustami abu yusuf bustami moy sa borom malaka yi tit ba xam biñ ximiliko ba ko door sun borom ni bu ko loxalal wo len abu yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abu yusuf fi mu nek ak fi waji nek ci bamélam abu yusuf dal di tew malaka yi ni ko ki day dañ ko laaj koy sa borom muni abu yusuf dal di tin ba xam bim ximiliko mom abu yusuf dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu niko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol ku lako garal ci yor yor abu yusuf dal ni tek xalam dem ca kako garalon yéré ba bi abu yusuf ne tek sun borom niko ah mbaa da wax deug di abu yusuf ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottiku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def na ko hadiya sun borom ne accam bismillah jam abu yusuf xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la mi ni ahakay mu ne kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeurmaane ji ma geureum abou yusuf bustami yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobba aljana ci biir ngeurmaane abou yusuf ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla djegalal morxul de dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kep ko xamni ni jokku na ci man nga djegal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku djebulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal xiyama taxel ko waaye nag bul weesu lim sàngam de bul weesu lim sàngam de boo gisee walli yi bari am na foo xam ne bu ñu fa àggee ci ab lim ñu jébbalu ci ñoom ñu daal dootuñu nangootu njébbalul kenn loola tax parce que suñ borom ci boppam daf leen di wax nit bu leen weesu lim sàngam am walli yoo xam ne nag suñ borom da leen di wax ni ku leen topp ak nu mën a toll ci kaw suuf yowmal xiyam dinaa leen taxel waaye xaar ba yowmal xiyam ngay jéem a lijjanti yalla djegalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam dirom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis pen ci dedet fi lako faggo doga dem fi lako faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis penc dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya ah texel leen ba yalla ni la ah kay nangul na la waaw kay way xaar ba yowmal xiyam nga diko jëm doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben délégation te mën leena bok ben wal waye ñom ñep wutul nga leen passeport
wutal len ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag Amérique wala France wala Italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller Sénégal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xewal lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñëw Amérique nga doora dédét dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tibani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimin abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len liggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak yirma mané ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek xitma katu xetu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam wa kon yow nak xitmal xet bi xitmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré xitmal na xet bi ci terbiya ay nit xitmal na xet bi ci jangal ay nit xitmal na xet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fakhaba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamat akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci yi tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit mënta wone bopam nit mënta wone bopam motax yonnate sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khayr ka fa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rahim fall amna walam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti womi rek sa ben sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rahim fall walam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku war mal yonnate bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonnate bi omar amna walam omar ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxnako waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kene du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yob la wone ko bax amna ñu xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi wone sax du lu ku do ko bax waye ba ku len maye tax rek lu ci poss ya tax
bobu nak njariñ li fi lay am ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina lay am de waye wané waju bax mom njariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wané nak ngay waju bax ji sa buñ la wané nga teug pere maté woko doko du yow anna anna laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamakuma bamaku bamakula conférence bamakuba ma conférence ba conférence bi jeex dafa na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout seigne yaram mbay waxa wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef xelef yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané taylin taylin seen waji lim wax ni baxna de neena man beta beta la loolu la leen bëgg wax man beta beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta beta nak ba ngeen xamni beta beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guiné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko waral jikko jaaw rafetut xol leen ci man jikko ji rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisé ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñi daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa taxé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wané nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjé yalla niko bal na la sa bakkar yépp demul duggu aljana alquran di ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsal madina waju joge fu ken xamut waju joge fu ken xamut dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo mi jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi leen di jox ma leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nit yalla la ñu wa man mandarga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtaan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay waja ngi top len ko ku ko top taxé de man la yasallukum ajran ñaan budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wahum muhtadun
mi ngi len di djubal mi ngi len di orienter mi ngi len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolu borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabist nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allasina amanu wa kanu yattaqun ñi ngi koy jang waye bo leen ne mor ko je waliw la ñu ni way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisé waji bëgg fegnaal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall biñ ñewé di wone mbaxuk señ touba gi dégg na lu né gis na lu né waye mu tax gëm lu neté rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji way xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan lako yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sa keur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy gello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nopp waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofu yetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa ummu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la way lutax du ngeen ko gem way yimu ci sax nak waxum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienter yeene nga jakarlo ak mom waxum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waju bax jarna de xala ya lay taxaw mi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wané waju bax mi dess gannaawam hay way ki personne di jema jappale way rek jema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waji bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop continue diko wax bañ ray la ci ki personne muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxaw mi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan neexon tay sa bokki yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara dara dara dara dara dara
waja'alani min al-mukarramina min ma bolé ci ñi gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé légui man yalla yalla ak ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alani min al-mukarramin ko wéddi laj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundalo cheikh rahim fall cheikh wala mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dejut lu mburu dajul ci tal daj nako ci waye xol ko tay waja'alani min al-mukarramin ku tudatu seigne touba tek ko ci waja'alani min al-mukarramin ku tudatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahim fall te wané seigne touba ko di nokko may kat wané seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don bum ci mana don amna hadith bo xamni yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax maam cheikh rahim fall danako kal maam cheikh rahim fall daan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor japp ci yalla deggal hadith yaronata sallallahu alaihi wasallam xam nga yaronata sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma aman kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu set arifuni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allahi yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allahi fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci mso bolé nan ba bolé tour kun ma allahi ni ah dara jojo yombul de lolu mom du ñepp ko mana am de muni wa in lam takun bu fekke ni nak yow xam nga ni lolu nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni manoko kon fa kun ma aman kana ma allahi setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allahi mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allahi in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la xde fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam min wala yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seeti ko fenen lañ koy seeti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sante buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante wi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaronata sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam
nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërani cheikh ahmed bamba du waxe bakkar ragal na yalla ba fu dara nekut defanani misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamdu boy julli do xamdu wa lutax dal dima ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxe ko man ak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté maniko dama gis hadith bu wéré wéré wér ci saddul saddul muna maniko bu mako sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bi ma gis ci saddul moko gëna wér ci man waxu man de ma part personnel bokutum nak hadith bima gis te sotou cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ci gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina akii moko bindu defena imam al khasali waxuma hadith yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida ki ko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujj sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wote ak sunna yow yow xalaat nga lolou yow lu wutek sunna su yentu yalla muhammad dana ko def mune ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci gennawam la dan top di julli cheikh daru hasan ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégué Seyd Touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousmane ko netti wala hadith buñ ne la Abu Bakar ko netti wala Ali wala Omar bobu hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seyd Touba muy xabd Cheikh Daru Hassan Ndjay di top ci gennaw Seyd Touba gis ko muy xabd Seyd Touba joge fi ñuy seddu lu ñoom xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Hassan Ndjay dan seddulu Cheikh Issa Diène di julli di seddulu Cheikh mom lam jom adaga ni di julli di seddulu ci Seyd Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddulu cheikh moudou moustapha mbake di julli di seddulu cheikh abdou khadir mbake di julli di seddulu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di daq xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len daq di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy digle njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man Seyd Touba muy seddul mo gëna wër ci man

mukk mukk mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selalal fuñu toll légui nak nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la pour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu représenter ci kaw suuf ala inni a'lamu ma la ta wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni a'lamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamut yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dak leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dak leena jaamu gën leen ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaaka ndax malaaka natira moy ba mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fen takalu la fen kon ya ap mérite malaka su ya ko ap mérite ya ko mérite kon hadith bi ko netti ab sahabi la muawiya ibn abi sufyan kon yonentou fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr mala kay defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nasqurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa man bihi alayna li rek mo nu taxato fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci taw suf lepp l'islam la ci reconnaitre wa man yabtaghi khayra al-islam dilan falan yaqbal minhu ni ci kaw suf l'islam rek la reconnaitre l'islam djodju yalla reconnaitre yalla defal la tawfiqi orienter la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci soow ah jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullah wa na'madu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no taxa dajje fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajje wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajje wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtané barça ma barsaq xam nga luñ ci tax dajé muné nashkurullah wa na'maduhu sinu dajé li do nga ko sabab muawiya ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi la dé ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ya sahabi la yonent bi ali salatu wassalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurunil abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu في رفيق الأحلى أو كما قال ألي

gis nga way mandu ña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way mandu ña waxuma na ñinga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu mandu ña bis buñu wax ci sa tarikh muna amuni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku mandu won la don ci tek nañ ci deram bi lu ne nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sor seen bammel mu arixone yi historien bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuuma lool kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom degg ay nit yu menacer won seen intérêt dong ñoko tuumal ci lu deug su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la israël non lañ koy waxe lolu la ibn duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi baye boko fi baye momatoko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la ma qaddamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur geural len sen alal ni ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jinde ak alali ken ni aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ko nab nabe ka denc ci banki mu na momu len ci dara bu ngeen dese ni bok koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsanu amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi ma la bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi ma la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mu lolo tax ma bindu dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul ghafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jek jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al ghafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adam kon yekeuti item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliku mu tane ngir yalla en gi mudde sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu mal umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk
seen

di xam ni ci internet bi lañ xamante waxuma ci ay WhatsApp dajale seen wërsëg ñëw ni lii noo ko def ci gàmm gi jasaakallahu xeyri jasaay yi loola it defal naa leen ko ca mbaarum daara ja nga xam ni ci la jigéen ñi war a jànge insha allahu taala jasaakumullahu xeyri jasaay yi. Di nuyu sama jarbaat sëñ Moodu Kebe moom tamit xam ngeen ko taxawaayam ci sunu jëmm rek ak béréb bi naka noonu soxna Mama Diongu Mohamed Cissé Mohamed Cissé de man damaa xam ndax Cissé la sant wala waaye sëñ Mohamed rek ku baax la koo xam ne léeg-léeg day toog ba yàgg rek mu yónnee ma ci Orange bi wala kii bi ni ma ëddee jàngoom rek loolu lay wax rek yem ci man la Mohamed man la Mohamed rek ba tey sax jàpp gu ma aw santam dëgg-dëgg waaye ñu ngi koy wax rek ni ko yàlla gis na ko jasaakallahu xeyri jasaay yi jërëjëf jasaakallahu xeyri jasaay yi. Sëriñ Ngañ sëriñ Ngañ Ndeng di rakk ci sëñ Mor Mbeng boobu nekk Italie moom tamit kasaalika moom ak magam sëñ Mor moomu seen participation ci gàmm gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaay yi yàlla na yàlla fay leen. Baat la boo xam ni wax naa ba tay ni baat bu woyof la ci làmmiñ waaye bu riifa suñ borom la ndax sëñ Touba nee na bokk na ci li ko tax a ñëw jamono mooy bëgg a dégg jasaakallahu xeyri jasaay yi kon nag maa ngi leen di wax ni jasaakallahu xeyri jasaay yi jërë ngeen jëf di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara yëpp ak wëllër yi ñoom ku ci mel ni ñoom sëñ Cheikhouna Mele ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax sëñ Kosofaal ñoom ñëpp di wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci seen taxawaay ak mboolem ñi nga xam ni seeni njaboot dañoo ni fii ci daara ji te mel ni ñoom sëñ Cheikh Diom ñoom ak ñun ñëpp ñun daal gërëm nañ leen sant leen di leen wax jërë ngeen jëf ci seen taxawaay di sant Serigne Moodu Mbaye Thiam mi nga xam ni moo yore rajo bi ba yàlla dogal ngeen mën di jot émission bi di ko ndokkeel ci taxawaayam moom tamit di nuyu ay rakam ku ci mel ni sëñ Moustapha Thiam. Sëñ Moodu loolu day fàtte woon naa la ko wax sëñ Moodu Moustapha Thiam daal moo fi ànd ak waa juróom wu tedd wa wuuf waa juróom wu jigéen wa soxna sa pen wallaay ndeysaan ñu ñëw indi fi beñe bu bari la fi soxna si ni yàlla mitim xam na ni tey la ci ñeenti fan dong yaa ngi ci ndékkite jeexagul yàlla xam na ba léegi nii mi ngi fi jeexagul waaw te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanteeg sa rakk moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man amuk cofeel ak mbëggeel moom sëñ Moustapha Thiam ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko yàlla aar ko waaw di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit wallaay ndeysaan keroog daal moom damaa yéemu sax damaa yéemu koo xam ni ndax soxna si fi mu toll ci ay at waaye teew rek mu ni day ñëw rek wallaay alxasib waaw teew mu ni day ñëw rek te nag yal na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam ci kanamu njabootam insha allahu taala njëri ngeen jëf daal jëf yi rëy na ci ñun xëy na mënuñu wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi waaye buñ sañoon tudd ñëpp donte sax nag yéen jubluwu leen ci loolu soxlawu leen ko ci xëy na waaye wa amma bi nihmat rabbika fa haddis rek moo ko waral salallahu alehi wa sallam la yàlla wax ni ko bu la suñ borom defalatee tiraanga na nga ko waxtaane kon nag te daanaa dégg sañ Mansour si bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiraanga yoori lexte naan daa ko yeyoo di jëm duful la kon jëri ngeen jëf jëri ngeen jëf donte li ngeen ma jox day jaar ci sama loxo bi jàll ci loxol yàlla it lu tee sant war na ci gërëm war na ci ndax yonente salallahu alehi wa sallama moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yàlla te santoo ko ba noppi doo ko sant yàlla yàlla amu soxla ci cant ga loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant donte yéen bëggu leen ko ci waaye daal ñu ngi leen di wax jëri ngeen jëf di nuyu tamit soxna njuuba cuun ak borom këram moom tamit kasaalika weer wi daa teru rek moom bu wóotee gu ma gàmm gi sax weer wi daa teru rek moom soxna njuuba cuun mu ni ma sama addiye gàmmo ngi noonu kon jëre jëf jasaakallahu xeyri jasaay yi moom it tusu mu di ko jaarale ci rakam ju nekk fi mbuur moom daal mu ngoog rek moom daal yàlla rek leen mën a fay daal foofu daal laa ci mën a yem jërë ngeen jëf.

ay bir mi ngi koy laay bir képp ku am xel ak ku amul xel la yamale kul sakin wa balit la wax ku am xel ak ku amul xel neena man seigne touba mang lay laay bir muni na ngeen xamni képp ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax ngani kep ci souf dañ lay bamax ngani kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax ngani kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu la nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn kulul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn kulul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn kulul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn kulul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaarak wa ta'ala rafaatale ko kun dem joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lekh bi mom waji nito diku jojé wali bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moromum wali bi muy siara ci muy jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jall muniko dedet legi lañ tassé ci sa bunti bi bam dormam talata legi lañ tassé ci sa bunti bi bam dormam talata gëjuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci bunti bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ko nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi sitwa jalla muni ci tawhid ngay tambalé moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayin sudur xamatuma mu nawi sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw day janako ray muni tuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garab ak tawhid seigne touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plaasam bañ ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci loolu mom tawhid bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebeenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutu zakat salik dil qayma muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yebeenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numi julle numi jappe numi woré numi aja makka numi sango farata numi ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la cene mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf
li tax yalla

0: ndax bo meuna julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo meuna wor ba melni cunkoruk fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin la mukhlisin digeluma len nudul ngien jamuma te selal ko al ikhlas al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbolam xeti jeuf yi jeuf ji ci gën moy ji tege ci al kitab wa sunna ji tege ci al kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jeuf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jeuf yep jeuf ji ci gën moy gi nga tek ci al kitab wa sunna ginnaw al kitab wa sunna moy ji nga jeuf ngir yalla ginnaw ji nga jeuf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jeuf sax boko jeffe ngir yalla te selutit amul njariñ wa taxone ci ahmadou kabir mbay abdullah taxone daan wax nan wa kun arisan ala al ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan nga maytu ndiko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa wa man tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf ni koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni waras nako jubbanti yar ko bu fekkon ni yarul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala saman mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di ca jaarale mune koku mo mata top kamis li seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mune koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñu ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida ma nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sutu yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa kok moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajje ak walil mursid mukk ci adina duñ dajje mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak walil mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek walil mursid dama la fay indi ngir nga nek walil mursid dama la yoni ngir nga nek walil mursid wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim lolu tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabi yu masna ñew dikoy wax yalla yoni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hala rasul sallallahu alayhi wasallam قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني مان داما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل مونتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي صلى الله عليه وسلم نيكو اه لولو كاي نيك امنا في خا مان يالا داما يوني ماي ولي المرشد خمغا لولوم دونا منا مونيكو نيل گمنا يالا تيموي دغ تيغا جوب ñal gëmna yalla tamuy deug te nga jup ñal gëmna yalla tamuy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci dessati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow koy am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbaik ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam bakagn ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbi su jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom kër bu momé kërëm di jaxase kërëm lu ci way man yalla ci bopam nit mom adina bi danaka mën nga xani mo jaxass adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñi ba gis deug ga moy ko te bañati ko ba dafa bëgg doom adamay am mérite yowmal khiyam buñu xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibem la won abdou wahab sahrani dafa massa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas ma ngi lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy té mairi junni ak ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ayn bi yahuy wal mursalun ñu ni mu ni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas ni ko ndax lim bi yalla sak ci an bi yahuy ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci waliw yi mu ni ko waw mu ni ko ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf mu ni ko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal soof ci ne ko lol du manam mu ne ko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni walu yoy ken dut len meuna xamé danaka walu yoy muneko ken dut len meuna xamé ndax yakuta jamono muneko ndax dañuy def sa mbokh ci bir mbir ya sa mbokh lo gaay waye nak ñinga garder sen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñep ñagay jëfé bida ñom ñep ñagay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñep li ñuy def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yilif wo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo no pe garder say bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ñi ci sen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci sen sahir non rek motax suñu borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran suñu borom ni yelut jaduut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna ñu waye difuko xana nek fanan leen kuno ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serigne so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kuno ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamu fi le rek da xaw nu rok sa way dong ba kuko gis defé ni sa way sun borom ni koko joti wu ma ak mom dara du sa way de sun borom ni sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi ni len kay li len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jamu yalla sun borom ni ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga seytane non la mel dafa pank fu yalla inde mbiram mu indi lo xawa xellemi ko ak mom waxon nako ci ben television defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geejgi ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gañ ni wex tal muni mom dédu ko wax ndax la ko ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani da nan man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacc geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu manewon ma joxe won ci misal ci Cheikh Abdou Wahab Sahrani dedet Cheikh Ibrahim Ibn Adham defena Cheikh Abdou Wahab Sahrani wala Cheikh Ibrahim Ibn Adham kan la ci waaw Cheikh Abdou Wahab Sahrani la yakarna ma djumul Abdou Wahab Sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax muniko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji muniko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena ma ni ko xol ba yag mëna sun borom li day suma doxul ci geejgi nim doxé ci geejgi day l'islam dana am gatcha abdou xam né bi may jog di dox ci geejgi xawma won ndax damay lab xawma won lumay don waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek nit ca mbax ci geejgi néna may waxu ci geejgi li nga xam non la yahud bi don doxé ci geejgi né mu né ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu né ko lu dess mu né ko ma ak yow lañ and dem ci ndand foy foy kenn duñu indil lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diiné ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndand fay fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahud bi dal di añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni cipp dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu bu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahud bi acca bismillah kaynu añ yahud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu na ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi dal di may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ñoo sante ñuy partager sun diine daf ñoo sante ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day def duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu té le sen karama di fegna té le sen karama di fegna lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja diñ ko waxal amnako yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ni jaar ci yoni seigne tu waxnako ci khasidam nga cheikh mun bamane na wala shimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda aw khaida seigne touba neena da ngay wutup serigne muni waw muni du man mala waxon ci masalikul jinan nila fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutup serigne set ko muni waw muni kay mo wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yena ñu fu ne neena mala waxon nila boy wutup serigne nang ko set jam tambar ko muni waw muni kay mo wax la nak ab serigne numuy mel muni ko numuy mel muni wallahi simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sa beut yi rek lañ jibar de waye sangara do nga lay nan sangara mom sangara rek la sangara mom mën ta doon sangara ba yag mu doon mew sa beut yi lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sant mom sharia bañ nako way xam nga ni du serigne ma serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekke ci yono bu nuppi di jaamu yalla guddek beccak day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibey nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiya man na tuddi nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw jappalé ni joxna sëriñ bi adiya rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de señ daru assane ndjay de mo la dakkona joxe adiya waye señ touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa jenn mo la dakkona joxe adiya de waye señ touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni mam cheikh ibrahim fatim mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakkona joxe adiya de waye señ touba mënu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub señ touba nak kon mbiri du lolou de sama bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajje ak seddatay ndaji xolam muni xefeyat batub yermaneen bi xol lako neena ci la say daraaje ji yekati ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yi dul jeex ay misal yi dul jeex abu yusuf bustani radiyallahu anhu abu yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko koy garal bi mu ko ko garale ba nuppi daldi koy joxat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya aboy ci daldi continue dem keureum lolou ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñu kirek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana aboy ci dil bistami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len aboy ci mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo aboy ci yalla dindi kiray li dox digam ak abou yusuf daldi tew ci bammel bi abou yusuf tewé ci kanamu malaakai niko ki dey dañ ko laaj koy sa borom muni yow yaay boromam abou yusuf daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom muni ko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor abou yusuf ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muni ah wax na deug nak ci yor yor rom nako sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiya sun borom niko awway yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis niki tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeel la ci ngërem li ma la gërem ci loolay lay sukkandiku ba liggeel bim la liggeel ma duggal ko ci sa biir ngërmaane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fablen yobbu aljana fablen yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula hiya al masaya wal hula bu fekente ni serigne bi dabo nga banexam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woy bopam ni dañ ko xexal te dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal batu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou té lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamut luy l'islam dégut luy l'islam wayé dama ni wéxal batu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax adina té kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax légui nenañ teyer bobu lé bi mu dundo bi mu faato musufé defal yalla dara defena ni dengen beles ma daan rotal seigne touba xandem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale fawda jariñu kon nak limata xamé moy nunu ko Serigne Touba waxé moy xam Serigne Mat Serigne Ban la ndax ko xamné ni taqawul ak jaamu yalla bu nupi leg leg muy def ak moy yalla gu fess ba nupi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wër ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekké nak Serigne bobu la yasalu abida li rabbih ba nupi nak ilahu da khai khaida bu boba ah Serigne Mat Serigne ngok bu wa Serigne Mat Serigne ngok Serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku te ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tiranga dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi it waye yow niko xesni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal digal yalla yi dila tere tere yalla yi lolu obligatoire la ndax luddul lolu bu yowmal xiyamé da ngay japp tere batam laaj ko ko motax Serigne Touba ni bo xese ñew na ci Serigne Bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudia bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu Serigne Bob waratu la tanal sa bop dara Serigne Bela war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolu kuko bañ al qur'an wax nako al qur'an neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أنه فانتهوا وتقول الله إن الأسد الإقاب رسول تعصر سنبرم نينا يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له كيف كنيو دفع مم مبايعة لملا ديجل ننكو دف لملا ترى ننكو با أنا لول دي ليرنا ناني لول ليرنا ناني دي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له يونت لبو يالله يوني فرما أريانت لين tag len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen balen legi yow nga gis Serigne Touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron bu nuppi ngani ndigali Serigne Touba yi dal yow fasoko yene jeffe luñ wax rek ngani Serigne Touba mul morom wax nga deug de wax nga deug de waye amna lu sayyidina ali waxone de sayyidina ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deg way mu wax wax jo xamni wax ju deug la mu na amul way ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga Serigne Touba wul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne Serigne Touba wul morom wax nga deug way yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi Serigne Touba wul morom wax nga deug way yang ci chay chay Serigne Touba wul morom mom deug la way yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhadim ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar وهذا مربي الجسم وهو له صدف ساير بي داني من داي بيس ني تاي جيلنا سما حق سيرين تك كو سي سما كو اخ نياار واجور مانام سما سيرين لا غنا جوخ حقام كو سما نياار واجور سما اخ وايور جال جيلنا سما اخ سيرين تك سين كو يا يو خنا جانغو القران وخدا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا mune aha kay jang na alquran de xamna lolit waye bo gisee man la sama haqi serign bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am jariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bamél bala ñoo mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ru mom nga xamne moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mat serigne bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba ma xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla muni sama ñaari wajur yi nak sama yaram yi nga xam ni bala yeb mitit ruuda delu ci mom sama yaram wo lañ daan yar pettuma lagiwuma suma xife ñox malek suma mare ñox ma naan naka noné timit su fekenteni febar nañu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba roo gi nga xamni mom moy wara dundal yaram woowule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël roo gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramulen motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur
1: أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف
0: موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep ko la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mëna ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di ko yi da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nang ko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukkat japp 40 ans nenañu reccu liñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé suko def ñi xalé wolé suko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñi naan man sama doom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayna fatma radiyallahu ta'ala huma jami'a cheikh ahmadou gayna fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni neko jëlal yobbu bu féké man nga yar loma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax ñuna man nga ko kay loma ci do andil may nak loolu taxon yalla yoon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin manga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yunni sama yonntu bi wax mustafa ali salatu wa salam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankati kat muni liko taxono dikku dara lol bu dikke wax len kim tan yalla yi yatlu alaihim ayatihi mu wax len kim tan yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tayere su ko ko tal ni lolou lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné té buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yëru leen nak ken yëru leen du ñëpp nak ba légui am nañu yar waye du ñëpp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñëpp fess nañ dal ak xam xam di polam bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñ mag ñi ak suñ mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won sénégal ba tay ñu mëna jël ñoo sénégal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dama lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alaihim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni nga yaralu sa njabot bu nopp ya nga ci Allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir dara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi mi wax ni goné gi bala mako yal don ta dañuy togg añ ci dara ji yep waye kep ku jexal téré souf bi ku ko jexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jexal téré souf bi biñ fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi la ci res ma jël ko mo wama telephone dama bëggoon gañi bañi yalwani mané bañi yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xais kay la du nangu mom wa yalwani añ naawani ko gëni dañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alcorane watu na alcorane bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayi fi gone yi jang mi baxna de muni mukk mom dal da yërem ay gonem day ñu yob mom dal doom du yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat mu yeb ko doomi serignam waye amu ñu fa wër mo bëgg ma leena delo serigne mané ko mukk mayit mukk way sakihim mën ta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang ko yar dang ko yar dang ko yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiyé rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo waye da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy raisonné ni muy raisonné ni muy raisonné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañ ñu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañ ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiyé leen xamal leen Seigne Touba day radiyallahu ta'ala bu ma sa andi joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci Seigne Touba la ko jele mune bu massaan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar mune bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaar yi munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci bi yar ab yar mo ko am kay xam nga ni ñeekato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biiru yar la nek xam xam ci biiru yar la nek motax Seigne Touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal Touba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yewu waran nañu yewu de waye sa buñ koy gënd dina law ndax du Touba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day Touba bi day katch waxu deug muni waye nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba Touba bi mom liko itel moy koom adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin yi liggey goor ñi tay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey yi ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala nu koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigen ñi dem di liggey waye gis nga biñ démé ba liggey ay robot yo xamné man nañ ni liggey ci isin yi liggey ay matériel yu mëna liggey ci isin man fa wootu dom adama yi ñu xey ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone Touba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax ba luppi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ñoo jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu Touba bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaqo ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xamne ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqo ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaqo na woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xamne dañ ñu won baxut tay ñu xiyat ni ñu baxna ñu xiyat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xamne bu gone gi féré sax doto gis mew wien wowo nga ni biberon ko gëna xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top leen ci te do dara lu sénégalais yi nga xamne ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñam ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ñoo warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccep téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu ñu diko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bop dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu bok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñing ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga xamni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digum ak def ab safan ah lol nak xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sante bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi len koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhimis ji besu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga ne ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na len ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe mustafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla lolu ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu seigne touba la daara yi seigne touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ak ni seigne touba fi dikon xammi wu mako ak ni mam tiarambe fatim bakke fi dikon nek mu re la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoy day bis rek ndax beug rek xejmu joju fi mu tollu ci yalla te ko xam mam tiarun ak nam deggo mun la sa baram ni dama la beug ngir seigne touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañun ñepp beugale ma la ngir seigne touba lol day wax deug man buma jaayon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé té man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu faylako wala buma lako mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji muma lebal xam ngeen ni mënuma ko fay dé yalla namako yalla fayal jéegom yi mu joggé kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal

sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka nga mi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecté sababaka ñak jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñi don sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñi bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnante bi taxutone intérêt yonnante bi taxutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minu may jam tay ji l'islam mom nu may jam tay sababaka qabla harramik wa shi'ataka qabla shuhmik yonentine yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko basardé bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrimosen mi bayyi tahsir ci sa yaram dila fébar lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonentine bu ko def wa sihataka qabla suhmik bul basar de sa wiru yaram bo demé ci manifestation bo xamni banexu jambour rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fébar yonentini dédé nako jar bala nga dem prison nako jar wa khinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursak sa tiranga yow ya nga bayyi sa ndey ak sa bayyi te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga bayyi say parents ñew ci ben village lo fay def dan sa dole ngir lo len terale ji dan sa dole ngir lo len terale ji ñu di ko tuddé ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom mom sa moyen bobu sa energie bobu yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar da lol lankal wa farax nga xamla soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalat lolou legi nga bayyi ben way ak say xalat mu dila conditionner tout temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawon doto ko gis wajoju jaral la sa xalat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi da warana xalat lu lay may développement warana xalat luy tax nga réussir sa adina warana xalat noy def ba nek leader comme wajoju waye di xalatu lolou da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong

bakagn ñu di len ping pong bakagn digënté spirituel ak temporel ci la xalé sénégal yi nek ñu di len ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ñanga exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé doko jox loxo dula xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daire ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamni xamul fu penku fete mu ñew nan serigne bi néna doko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma len bo démé lool la wax dañuy len boxun ma len so démé sax lool la len wax dé su boxun ma len la len wax yeen ngeen di say ak kaddi ak dé seeni bakkan ngir wa joju té ben politicien dongala bu bëgg dundu té nangou té liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunnah muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy top topal ku top sunnah muhammad alayhi salatu wassalam ñoo nga xamni ñoy seeni gidd spirituel tabbi ci geewuk politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobul len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolou mayimalako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayumala nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoñe ña donon seeni kilifa moy kan moy lata ak ousa ak manata ay xirem ño donon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xirem yi ñom ñu jelle fi yonante bi saga yalla yalla niko nak bi doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يا محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامبور يي غاي ساغا داخ سا بولين ساغا تي مان لا ني فايو ديريكتومان يا غاي ساغا كليفاك جامبور تاني كين دو ساغا سا كليفا با تاخ nga jef jef ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci ci yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifam du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari fayusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamoko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi len di laaj ana mamadou job ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom
leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni loola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dia ci ngani bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou djob legui ana bokki mamadou djob ana sen alal diñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko basardé bu lako kenn jaral nga diko basardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni kep ku len ni bu ngeen touré seen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suux suxat maneko sof sénégal maneko bam dé sénégal sénégal dé li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na mako loolu la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té Sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer Sénégal pacifiquement kenn ko ni xam na ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la meuna def ba éliminer la lolou da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonante bek wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax Safwan ibn Murtal Safwan Sayyiduna Aisha bokon na ci convoi bi demone ci xare bi jeex ñibbi suñu ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detaay yi Safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko ko buru bi ye Sayyiduna Aisha mu xol ndekata Aisha la mu ne xamone na Aisha avant ay muray di wacci mawani wal bit won ko gannaaw nangotum ko xol ndax soxna yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mu yeesal geleem mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatu munawwara Safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dekk ba te kenn ci nonu yonnante bi gis lolu ñu dekk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci lolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alaihi wasallam daldi wo press bi
ni len gis ngeen lima gis ñu ni lolan la ñu ni aïssa ak safwan dañu déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci moram ja subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mun ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi neewul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam neewul dañ ma complot dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba ngi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënté safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxé newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax Usama ibn Sayyid Usama ibn Sayyid wa Usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam Usama ne ko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khairan yow ki yalla yoni mu na mëne ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma day wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul lu bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul lu bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karramallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meena den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mu jëlñ xaré ñom ñaar mu jëlñ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deggo batu complot deggo ko ba legi deggo muni dañ ma complot mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindan mi ci kër gi waye mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mo do ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw bi lolou amé yonent bi continue enquêteam ba yag mu yabal sayyidatuna aisha ni ko demal sa keur nday man nga ñibi sa keur bay ah sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak fièvre bi mu jëlé won ci voyage bobu ndax bi mu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre bu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolel ko ci ah bi lolou amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara guddi ba guddi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bi mu fexé muy genn guddi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax Ummu Salama mu and ak mom ok astaghfirullah Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñuy dox ba yag Ummu Mista fakastalu ci malfam
bima fakkastalo ci mul fa am muné tahasa mista yalna mista de yeen sénégalais yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab sénégalais ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tecc ca dara umu mista non la def yalla na mista de tahasa mista bimu waxé lolu sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax umu mista neena umu mista ni ma ah ya nga defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tecc sa derbi muniko loy wax ni muniko mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tecc sa derbi muniko lum tecc sama derbi muniko dekk bepp siw nak neena ñak safwan da nga deson di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidna aisha ne ko ngani lan muni wa waw siw ne de media yep bindi nañ ci ni yak aïssatu yak safwan da ngeen nekkone jouvet bouté la xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkone fañ doon massacé yak safwan siwna surna yep ko bind neena yak safwan da ngeen nekkone ca salo massas ba bi lolu amé sayyidina aïssa neena ma tambalé joy deret ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal mak safwan muniko yegg nako kay muniko nga yegg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yegg nako muné a yeen ngeen yegg ko ba nopi dal te dara waxu len mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aisha buy nuyu aisha du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquête am demone na ba douté ni xeyna bo muytuul aïssa def damay joxe misal rek ndax agna ci buy wote aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna aïssa neena ma nek ci guddi yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena mo mujj rek feral say rang koñ rek daldi wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu tolni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna man day mangi muñ gu rafet ndax yalla nga and ak way muñ ni inna la ma sabirin yalla nga and ak way muñ ni kon nak muñ na muñ gu rafet tuma jinu gal ci sawlos ah mang koy muñ gu rafet wa dama len di laaj worom xam xam yi wax naan bu fekkon tane rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënni gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki dembu ci ensemble taxaw ni diiw sangam bu fekke ëmb na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé
moy ko xamni da tuumal soxnam te mën ta am ñent xéde yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la ju ci xéde dina ko wax de ken la ju ci xéde xam nga luñ ci laaj enquête bu lèr ki tuuma laté na indil ay lay yu lèr yu tégué ni tuuma ji dëgg la kiñ tuumal na indi ay wedd yu lèr yu wané ni tuuma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais laajul ñent xéde waju ta laaj ñent xéde du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayidina yusufa alayhi salatu wasalam sayidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkon mo nekkon mbindanam mu goor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflanté ak mom mu bëgg jëflanté ak mom yusuf riposté yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy génn ci porte bi tombé ak président jogé conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko dé bo ci téggul won sa bëtt ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru président bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof ben cousin moko ne eh li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko am bir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté kiñ tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter mu ne ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mu mim solon buñu gisé mbum mi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di reposter buñu xolé mbum mi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di reposter alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froisser ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violer ko yusufa lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñent cédé lutax yalla neewul indi len ñent cédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xamne soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna in kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi lere xam nga 6 bi lum wax 6 bi lan la até bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni taxam jigen dal jaaxal nama taxam jigen dal jaaxal nama loolu la 6 bi jëk wax wallahi taxam jigen jaaxal nama ak ñoo mëna fexé ay way seeni fexé ke reuy waye yusufa yusufa ma ngi lay ñaan mu na mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom
togn nga asgor de wastaghfir lisan bik demal nga balu ji sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaw ndax da nga yak derasu gor yusuf ali sallatu wasalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndawsi bu continuer dess ci palais bi ndawsi dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw ci di fexel nañ ma yobu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw ci di fexel wayla bu fekké ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kaydunna bu fekkenta ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da baye yon def ligéyam deug feñ mu xamni dalé wu ca taqé wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xamni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñepp xamni du yusufa waye teriwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tudde mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jangé ji bitum rew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libye rew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci rew mi di rewum sénégal amna ci ñom ño xamni rew yeen demone jangi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca lenen biñu ñëwé ci rew mi fiñu jëkka jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi rew mi ndax wa rew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa rew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jeriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debuté neena mom salafiste la ñu ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do massa yor rew mi mu daldi de masqué wu dal légui wax ni donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni xalaat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré waajo ju ngir bëgg fe jëlé kaddu sëriñ ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu
ndax man woteluma ci kenn ci ñom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma len wotel li fi ak rew ma ngi dox ci ñi muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak ba tay te fayagut te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fay joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën rew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ca man tous té ñoo fa indi révolution boba ñoo ko fa indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay sia lañ xamnañ li ma wax si ay yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joge diko kafara ji fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi yu adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu mi dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defa liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def way xana xamuñu ni rew mi Seigne Touba dako moñalé ak lèr Seydi Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane muy wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane nako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyidatuna aisha bi sun bi yonentou defay enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complo ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complo la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki hasbatan minkum mbir mi bu fekke ni complo yit kat ci tumay aisha ji muna muni hasbatan minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural ëlëk xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñemé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grensel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakara fi di la xaar yen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar le kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yen ñi nga xamni yena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar
lawla istamihtumuhu sanna al mu'minina wal mu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasif kun mubin luté bi ngeen déggé ben way buñu tumal mune dañ ma kompalo kompalo la oudu kompalo lan mo téwon yeen ngeen téy ci sen grain de sel dañ né ah ñun day wax dëgg yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am té bay yon def ligéyam nak té bay yon def ligéyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop dañ ne ah man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñett fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédem lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñu wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun af say say la ñene ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni man ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moy ci ndiko par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop ngay ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ginaa ginaaw yaay borom keureum de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop sa borom keur perte nga dooto seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomi ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekke doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kérok ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi
ak séré jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu féké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tout moy direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykhul islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko netti sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fi mu tok mu ni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan mu niko sa dooma ko jur mu niko sama doom num ko juré sama dom jan muni diw damay baña tuddu turwi comme sahabi la muni ko diw sangam muni ko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñing ci lolu test ADN buñ da jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkonta ni ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankum nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom jang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana neexul ba neexul waye mana boba nit ñi rusuna ñoo fen jom nañu jëfëndiko taqi muniko bay muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayyidina omar wa ab kurel ci julli ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témeral bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atap 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après
baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko sayyidna Omar sayyidna Omar dumaluko ala kulli hal tarikh la al muarikhuni netti nañu ko netti nañ ko kon nak du tiagnu ni événement bu am bu ni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédét day am yo xamni mom enquête la laaj enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalata yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalata deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geewu politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alquran kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni ana mamadou diop mi deewon pertna njabotam pertnañu ak liñu dacc ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gemuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci len bakkanam dess ca bañ tok ci tele waxal ko sen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka takka dit ak toja ka lak wallahi xamone nañ ni nak amunu deug waji am deug waaw lolu bakagn li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu len ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde len carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu ne fi garde len carte wo rek ki ngeen bëgg mu ne fi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu ne fi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna napaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu sellal té sellal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu suñu ma ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug maneku ni boko beugé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran aku krus muro sa morso jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tassaw boy ñibi niko may ma pass lolu moy tassaw do dem liggéey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërseuk mu fekk ci la wa man taqillaa yaj'aluhu makhrajan wa yarsuq min ay suyla la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak ndiro fofu marakis yu rapak yuro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon ye ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man dama faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam
ngir yalla genn len réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la len réseaux sociaux yi di fay ah non de japp na ni liggéey ko gën japp na ni liggéey ko gën de réew mi nak képp ku len wax ni bu ngeen mako joxé dina len wutal emploi dina len nangam na len nangam waxu deug de waxu deug de réew mi de ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xeyul li soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk li jënt ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolu moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis donte lay leg mu am ay inconvénients waye quand même monu tané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wén togu mén mbam wén togu mén mbam mom té da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñëwon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëkkal lank julit ñu bari ñoy jëkkal lank julit ñu bari ñoy jëkkal lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji leen yar leen xamal leen ndariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal leen ñam nit ki man na dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer dom adama loolu lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugé ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku lako wax nax na la Sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax nax na la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kero ngay doga xam magi Senegal kero ngay doga xam magi Senegal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla dama wax ni xew xew bi xew Sénégal mi digënté ñaar ñi ak ci senté ah yéena lu bari ci doom adamay yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la waxat da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo parparlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo parparlo parce que dañoo parparlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxnako waxatiko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu lako yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni
lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnabi sallallahu alayhi wasallam mo nu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu togné ak buñ ko togné nga ne ko numa koy dimbalé mu ni téel ci loxom wét ak mom niko sa waya togn baxut bayil togn yam fa lolou la yonnabi sant ñetti li nañu mané ñu cheikh abdullah han barké dafa amon kuñ ko tuddé mu def

ba keur waaja ta ki bagasam ba nopi ñew ni ko li nga man day samba sugum nga yi mu ni man nako li mu na mu ni bu fekke ni ko bon nga dak ko bon nga genné mu ni lolu ko ne ko man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la la koy bal dem cheikh abdullah haddad ni ko wallahi ya ri togn te mana lay acca togal lolu lañ ni doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko telephone ba mu wo la telephone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'dukum ba'd sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko arrestéré mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pir def safan ba tani kilifa nga tay ni kenn du ko wax wala tajassusu bula nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum nga yi mi jangul l'islam te diko def koku sa xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni yalla xam na ni waaji don installer sama téléphone bi mané yow dal muna mu ni da nga bari non ta gañi dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrestere ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arrestere ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir sal bi lolu lay wax ci mbedd bi moy lima gëm jeexna ko arrestere ya xam bu yowmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo ci seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñeen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu hey way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana dakk ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digënté ak aljana moy seen bakkan bu wad kéro khaswatu badrin néna fekk ma nga yoré tandarma diko lek mune tandarmay adina limuy neex neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak néna mané xër li won ci sama loxo daldi satax lu ci biir xex bi lolu taarixa ñu ko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayatu ad-dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé kor lolu man yalla teguma len ko teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wurtu doyalal daray diine rawati na koor mané ko xamni yow ki sa reference ci diine muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droit am exilé ko and ak lol lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñi askana la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñi askana la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mourid buñi askana la ci Seigne Touba wul buñi askana la ci Seigne Touba wéré suta deg ci yow luy doyé del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxaw taxawayu kala fa yabal
yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay représenter mourid bo gis Seigne Touba lay représenter wa naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci saw lamine naka nga mëna nek représenter wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci saw lamine yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax aduna jarna li ndax aduna jarna li aduna jëruko aduna jëruko képp ko xamné ni dégg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jëlé ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha naka non man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronte sallallahu alayhi wasallam néna ku fi fent lu doye di ku fi fent lu doye di ku fi créé lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alayhi wasallam moko wax ku fi fent lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mum yene bok bakkar ba cheikh mohamed bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bimu len ko wax sax lolou la len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal xiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal xiyam kenn du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al muridu sadiq du top ruksa yi du top ruksa yi comme sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexe ko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal bu koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayf at-tabil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci procès sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tirangaay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew te indale ñu ko sa bo ñewé rek indalel nga ñu seri ceb tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ceb ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indalel nga ñu seri ceb lakki bakkar ya khayra dayfi atta bil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko procès sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'id minkum sahra falyasum muné ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muné ko bi khiratahati
lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da reuy fi ñom ba duñ joxe fatwa naan buñu agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu mel ni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam mëna amuni koor dafa reuy fi ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gem ko amna ño xamni luñ deg jëm ko ray ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanela ci ron képaru ci ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara ludul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisee man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu mette ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngereer jaar fa fekk ko mu ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courage iman courage ngëm kan ci yeen mo am courage as-sabr muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage babu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala ta rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku njeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yunus sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom waxe ñun borom ni kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lami ñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné muni bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la muni xana jëfi koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ni ko lutax muni parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaire du koor man yalla makoy fayal sama bop mais amé may tok ci gisé bi fay ko mais amé may tok ci banque bi fay ko mais amé koor man yalla may ñew tok ci gisé bi fay ko mais amé duma yebal kenn lenen dudul koor nak waji ñew di tire kontam dem ay koor mo man yalla makoy fay mais amé wana aju sibi Allah sallallahu alaihi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la
koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belene non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum belene di ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar lolu kenn war nako doyé dalal nit lolu kenn war nako doyé est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak koy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lokay tontu da ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni to solal sa mbum belende te dem ginaaw mëno ñaka baña dem solal sa mbum belende te dem sannil waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeumam dafa manki sallallahu alayhi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'an lil abdi yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam koor ñew nek awoka nek awoka lu ko taxasal mbubu awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay awoka ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jangi won té ñom ngay dem fay leen ay million ñu ñew dila défendre ñu dila défendre muni koorit non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahan lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné luñu def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kër ak mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila plaidel dila plaidel koor momu ñi ngi ko faratal ci bisu altine yaru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wéru yi ñu nekk te muy waja jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekku nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم گين يالا لولو ميغي ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban القرآن ñew ni محمد صلى الله عليه وسلم waxal way گم ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor ni mako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xamni ñoo fi jitu won xéet yoy yépp par ñetti fan lañ daan wor wër wu nekk
mu ni non la farata ala ci yeen koor mu ni nax koor kat djublu way bi du len ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni nax koor kat wiris la bo xamni kum dugg te dugantuula buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun kor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne mula duggé te dugantuula na muni kenn meunta te mu baye lak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye lak effet muñ xam nga effet bim lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantuula ñoñu moy rabani yina yi ramadani yina yi nak mom ramadani yina yi koor du len dug ramadani yina yi koor du len dug motax buñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wéñu daanu ñu soor rek ñu sét pisan ni mborom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan la rek yegut fan yoy yi nga xamni yegut te fan bu ci raw mënato ko amaat nga di ko leb ngir ben procès bi ñaari gaay ngir ben procès bi ñaari gaay wal iyasu billah bul fatani altini koor ji nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëk jang ci aya bi sun borom ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa ala lisina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge da magge ba ag ci lompañ ba meunatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xole fi yalla di jexale ay bi ci ngay xamni ak lu meuna xew ku meuna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku meuna def effort ba koor nak wax deug mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lol la sun borom wax

nit ko xamni foko fekke rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bu nek koku lolu wote nak honoru doom adama wote nak honoru doom adama nga yar xalal bi ci xamal ko niko bu nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bu nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a nafsik al adabu ma'al walidayni lu ci dama koy teunk rek ca gi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam anam bu ko ko wan lo bari bari alal bu uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax donte neexul yi nit ca lol lañuy and dedet wërta démé nonu wërta démé nonu wërta démé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor tawu yor di demit warula yilif warula yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom gi teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecté bokk na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waji sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom bu deg becc ak bayyi fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga génn dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa ndaye faatu l'islam néna na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muyut waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci da ñu netali ab xissa yaronte sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gëdd kër gi dem ay kër chamiñam ñu ni sahabi bobu bi mu fébaré ba war

lolu ci di sukuraat ñu yëgal ko Mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal Abu Bakar ak ñom Omar ni dem leen ngeen sako baati seede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanku mujj sa baat adina ngay dekke ji salam mi biñu ñëwé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa Allah heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu ñëw ko yenen sallallahu alayhi wasallam comme yenen yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañ wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamiñam min nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñëw awa yow sa doom gi lu dox sa digg ak mom muné ko sama doom gi dal man bu ma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yalla ni ko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko muné jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal dé yalla man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawara ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawara ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tass bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay bal nako bam ne bal nako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñu naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy neena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa legi lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seen kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone éducation ba nga fa éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñ fekké ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum dégg rek fekké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nek nit ko xamni éducation dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légui nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alcorane waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina sallamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy tindi ku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundi ku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess delle internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jëcë kasso ba lu len fa yobbu lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay lu ko fa dal moko yobbe bopam lu ko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim doon def dara lepp diine la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis wa jo xamni
talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bim ñewé seigne touba comme jangane melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yoré melaw ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko deg ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu deg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni beug nga dund lu fitna a dede tour nga sara ngoñi nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma'al walidayn al adabu ma'al walidayn teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xala bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana nga wax ko ko xalé yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop kenn yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seeni parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat keneen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences yi adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences yi adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolou mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asari al walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am darajay ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune waaw suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa doom ji ci adina mo la ko defal
sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation biko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mudilu surat al walad tarbiyatul awlad sallallahu alaihi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arité ay jëfum bam dess ñett jëf ak li yo xamni yalla duko arité dakoy bayyi mu nekk ben ci wo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci jëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dongay dekke yallantena sax wëru de nga joxe jinni ci daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi maniko da am ci yeen ño xamni légui am nga lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na man dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn duni mas na ma telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alquran yi jang du khaside yi du do téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak alli way ma ko dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni ubusle waqfu ba ubusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaba motax xaaliss bu yi nga xamni leg leg nit yokati ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaba leg legi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax batima ca daara ja ni lako dong yi dekke fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo muni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya muni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yéna ko bok yalla da lay yonne sa tuyaba khasida gum jang bu ko tege yéna ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma leen publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu joomul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 seconde ma jot ci
non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu nit yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawale wul numéro bi rek da cey dal di jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxé ni fekk men mbokk da ñew fi ndax kilifa yi diiné yi parfois dama len di défal li ñi tuddé fidaaw kulusi bari lay jënd sédd liko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diiné amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñoo tuddé seen bop ibad rahman sun wolere la sour bimu fi ñew da tomber ak sust sour bobu bay sa mo ay ñu diko defal señ sa mo ay won ñu diko defal ñu ñew munima li bidala waxte yu bari ma genn ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin neena man dama bokkon ci ñi nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye teewut nak ma defalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci am rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman asuyuti moy netti de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safar abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi dawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bi mu noppé mu ni ma saway mu ni ma ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daawu pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako baye jotté fa sasa yalla joxal ma yaay jotté fa sasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an moni al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la fayé lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet aw mom lenen luma la maye mana fayé lu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xam yi len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bok wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jë def ñu taxañ dëndi bi wa aqarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna
sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul waye lutax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yool amna yool bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teyel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna dom lu ko gën di fitna ko xani bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ca la nga wara def yalla ni ay ca yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ca bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga fi di la xaar tiyaba ju magga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg wax saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis joy ni buñ fexewon ba seen doom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyé goné gën yoy joyé mak gis na ci wajur wo xani mom néna ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom néna lolu fierté la ci mom tampi mom néna fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar édiquer ko orienter ko tek ko ci alal kitabu sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitabu sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum wala tusa'ib al arda fa tarda ma raddi muni mom seigne touba mi nga lay digal isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñafa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fa sa'id qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñi gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kuntum fi khawmin fa sa'id qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané acca ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jub nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jub ngeen def ko xarit buma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ca gëna jub gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom mune wala tu sa'ibil arda bul andak ko alku boko andek mom neena fa tarda ma aradi dana la alak andak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ibil arda ne fa tarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyara khiyaruhum boy kay ñu and dem jangay lay deg boy kay ñu and dem waccam kamil ma bu fekke so sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to jog rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yefeur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko da aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak leen fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yakku muna xam nga lu ko yak muna ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko mo te yaroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yaroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkë jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkë def li nga wara jëkë def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu ñewul ci yow xam nga bu li ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti téméri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddi ibn arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñ ci ko bimu ne num ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha mu juñ ñaar sidi yoy mu sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi mu ni mom señ touba wala tous sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni mangi lay denk batay man señ touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nax ju lañ ñu mata jangal nax ju xaraay laaj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la señ touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa señ touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus señ touba neena bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako señ touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan señ touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yannabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moyti ndiko lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko dom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërsek ci loxal yalla la ne jamm ko so mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan señ touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy aw za raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amul limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu set num ko amé tous les moyens sont bons seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yonnante sallallahu alaihi wasallam ni tey len mina muni khalim ak sedele ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko messiré seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko messiré dang koy gis ci gaay wayan degissement bobu wayan degisi waaw wayan degisi sa raqaba rek moko waral wayan degisi sa raqaba rek la mais ambition demisire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nek say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando ngani ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenter muni kep ko xamni sa boko fréquenter bo fa joge do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter ba joge fa nemi ku sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jom digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fréquenter mouk wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fa akhbaro bi annama al mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kumu andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kumu andal wal la jikko arabiy de ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenter wali bo mutul ak mu walla wilayam gi waye bo def fréquenter sang bo mutul ak mu sang la ba nga sebi wicc boy fréquenter wali legi mu walla wilayatum gi waye bo def fréquenter ab sangit leg mu sang la ko wedd nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd lacc mam tierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Daru Hassan Ndiaye Cheikh Issa Dien ñom baynahum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa barra bi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respecte leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewanti leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xamnako luko jar est ce que yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bihima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni ndakaru gi do nga lay taggu ay wajurum ndakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangan mun la yaay fam na dematuma waaw kay ndakaru gu jégué gi rek la xode ndakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematuma fam na fam na muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gaawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gaawal def ko wanha an jumlati muné wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gaawal bako luñ la téré gaawal bako ah da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi serigne daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reugul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nekk ak yow waye bo moytu sax bo dootu leen bokk ben resso yeen ñaar resso sax dootu leen ko bokk waaw kuñ yëro gu kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg laku rew mom ci alcorane boko xasse mokal lang wo jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk noppuñ ci mom te dara ja fo jëm ak mom resso sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yaw yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say taxé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon donc ay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am teul bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit mam wala sa xarit nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rewmi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytul tombe bi mo doon waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq ji bontil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe borom xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinka lañuy doon daay man ñuno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki badina mu gog dal majalis bi ak ya ci aju yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakk ci yeen ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni masitati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

waykatu arab da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika neena mangi lay denk e yow chamsi yow patriote bi mangi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyal sa rew fa rahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni nak wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dina yekeuti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewam dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewam dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ño fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé ba tay nga yobbu len semence technique ndax patriote dana def lolu kalla wallahi jamono bu yagg ño ngi liyar ak artu di leep ak luppen xalel yi pour ñu delu seen xel wax leen ci lu Seigne Touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu négatif muna mu ne may ko batma rek légui tay mu jeex dawlatul batil sa'a programme bu négatif neena foko fekk rek may ko temps légui mu jeex may ko temps rek légui mu jeex ci ni mba ci ne waye dawlatul batil mom sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a programme bu positif muni bispen ci la jëm dara munu ko fank muni ko lutax muni al haqq sabit programme bu positif muna muni dara munu ko te jall al haqq sabit way wa amal batil wa in ala fasayiq wa safil programme bu negatif ak lumu kumbu kumbu muna muni xam nga ci fu mi mujjé assalamu alaykum neena fofu lay mujjé lolou la Seigne Touba wax radiyallahu ta'ala anhu ah lolou la yonent bi waxone wa makk ci sen programme bu negatif bobu bu ñewé fekk fa lambi golo ku juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahaq al batil fa innal batil kana sawqa programme bu positif ñewna dana fi jele bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jele bu negatif bi mani kon xalel yi li waral musiba mi dal ci Senegal man gisewumako ni ñom xalel yi dañoo ñak yaakar ci rew mi batay yaakar giñ yaakaron mi ngi fi dara mi ju ci waye dama gis ni natub yalla la yalla mo leen déclaré won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw lu ko waral moy man adli waliyan faqad hasantuhu bil ard ku nonu sama waliw rek man yalla ma ngi ci sa kaw ñu wa yalla sa waliw mom nuñ koy nan lañ ko mëna définir kan moy sa waliw muni delul ci addi suqut suba wama taqarraba ilayya addi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarf alayhi aw kama khala ba ba ngay ag ci wama yasalu addi yataqarrabu ilayya bin nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allazi yasma'u bi wa basaruhu allazi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama khala alayhi salatu wa salam fi hadith al-qudsi bi khawlillahi tabaarak wa ta'ala muni sama waliw yom na xam ñu kan moy sa waliw ñu sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom def nako ba mat seuk yemu ci ñu day toftal ay nawafil nawafil yi bari na jang alquran ci nawafil yi la bok japp sa njaamur ci luddul su yonekul ci nawafil yi la bok jang khasida ci nawafil yi la bok sun borom ni sama jam nak du deñ di nek ci xéeti nawafil yoy ba mujj ma wayo ko sopu ko yalla kum sopu soppi la ndem dom adama ne yow rek bu la soppé légui ci am alal légui mu soppi la dom adama ju la sopu ci am alal légui mu soppi la sérétu mbam nga amone mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dëkk mu tabaxal la air plus 4 ndem dom adama moy sopu moromum dom adamam ba soppi ko waxuma sun borom ni sama jam buma sopu dina la soppi mi ne ko way noy soppé sa jam bo sopu mu ne xana dama yegg ak mom ci luma deggati deggal ko ko ci nga yam muni dedet luma gisseti wan ko ko ci nga yam dedet luma

lamb ba daj ko ni ko kay lamb may mujj nek ab tankam may mujj nek ay loxom nek ay beutum duma ci yam nak wa in sahalani la ataituhu sa buma ne yalla jox ma mané ko am sun borom neena sama soppé damay mujj sama compte bank samay magasin légui dama koy defal procuration nga xamni légui dama koy déléguer sama signature lay yoré lum signé mako signé man yalla rabbi sitwa jalla man nak ñu passé ben last temps bu passé bo xamni wali wi sénégal yépp saga nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni lama tasuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom neena ki lama tasuf neenañ martaba du balé bo yusitil bustani masna andak ben xarit wali wum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum eboyisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bal bim la dor muni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu agge fofu rijalul khaybi la len yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji diko yek sax ñu saga suñu wali wi tuddi senegal yep min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser len ba jeeratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu serigne sepp ni len wëratuñ leena top yeen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena qala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnent ali salatu salam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahim alayhi salam ni yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu wi ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doom wara top bay loolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma laye le bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman mu najjiyan min ad-dalal
tariqan mustaqiman mu najjen mina dal bay bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu bi nga xani mo mussel yonanti fi jitu won dina sirat al mustaqim yoon wo mo mussel mo lay mussel ci ak reer ba do sank mukk sayyidina musa ali salam lan la doon sakku ci sayyidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa moy haqiqa ndax musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci musa ci khadir du sharia xam xamu sharia musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi musa amnako ba mom la doon doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina khadir lum xamalul musa te musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yep ay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yep spirituel ak temporel ñaari xam xam yep lay juddouale kon musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yep waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lemu lo xamni sayidina musa xamuko khadir lako yalla xamal mu ne ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won musa di top khadir ali salatu wassalam sun borom ni ayu lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi wassalam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wala amiluna yi ñoo fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara lin wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu lin wara diglu ñu bal ma re dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu len jitto ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadra allah wala sama asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mu ne daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bindu lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam mané ko bam dess daara yi musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiye bu noppé ci daray terbiye ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi du ko gëna jup du ko gëna manu waxuma la tuk cigarette waye tuk kat kas bu mnan koko dutu ci nan ñi defaru la wax de ñi defaru ca dara ja te pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yonnati bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum terema ba yonnati diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy nattu bu yalla la bu yalla nattu ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun sunuy loi saga
nekk fi kirim ak astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi itam nekk sénégal amna ko nekk bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bu la balu danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wa la tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni dede we sun borom waxon ni wattaqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serign du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu an-na'ima la anallahu man ayqasaha fitna ngi nelaw yalla na yalla rebb ko ye alquran neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay sen liggey mafia lay don bo xamni len do ngay sen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi mala wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ard wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñuy wax goné yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban gidd lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xamni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier goné ya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def boudé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour tahyir la nekkon ci réewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gënal ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen
sama yoonu daara jee yéen a koy noote. Yéen ndaw ñi awma ko dul yéen, yéen a ëpp lu ngeen may woo ci ay conférence. Waaye nag ak lu ma nekk nekk seen soppe ak lu ma nekk nekk seen xarit, dëgg rek laa leen di wax ngir yàlla. Dëgg rek laa leen di wax ngir yàlla. Faruma fii, faruma faa. Politiquuma, politique lu wuma, xawma nu ñuy politique, xawma sax ab politicien buy dox ci kaw suuf. Waaye dëgg rek laa leen di wax ngir yàlla nag. Am réew ku ko bëgg a soppi ngir système ba nga fa fekk dalaa neexul, sacrifier sa bopp. Bu yàlla dogalee nga am ndam, alhamdulilahi rabbil alamina. Bu yàlla dogalul nga am ndam, yàlla fay la ndax def nga sa waru gar. Waaye bul sacrifier ndaw ñi nag, bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre sa objectif. Gis nga Sayidina Yunus alayhi salatu wasalaam bi mu jegee pouvoir bi bëgg a sacrifier ndaw ñi, yàlla dani ko arrêté Yunus alayhi salaam, parce que dafa ñëw jege pouvoir bi ni leen da ngeen may topp for force ma dindi li fi ne. Ndaw ñi lànk mu tëkku leen ni leen sub après demee dinaa taal réew mi, après demee dara xewul, mu mer gedd. Bi mu demee ba àgg ci géej gi, géej gi fekk ko, mu dugg gaal, ñu dem ba ci biir bato baa ngi folote ci kaw. Léegi am na benn borom xam-xam boo xam ni labbe la, yàlla may na ko expérience ci lu mel nii bu xewee lu ko sabab. Ñu jël ko badd ko ci géej gi. Heureusement mu reconnaître ay defetam moom Sayidina Yunus alayhi salaam ni laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina salimin. Yàlla baal ma damaa juum, damaa bëggoon a sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force. Yàlla ni ko loolu mënta nekk. Waaye ba mu jégaloo yàlla jégal ko ne ko acca dellul, boo delloo waa réew ma gëm la. Mu door a del si waa dara waa réew mi gëm ko. Non seulement de là loolu la def, dafa sacrifier boppam 25 ans dellu si waa réew mi gëm ko. Kon sacrifier sa bopp ci lépp loo xam ne yaakaar nga ni lii du yoon nga bëgg koo revendiquer, sacrifier sa bopp. Mais bul sacrifier ndaw ñi, bul sacrifier ndaw ñi. Suñ borom ni kuréel réew moo dem, kuréel yi ma la wax nga fa mooy yi ngay dégg ci suñu réew mii, ay droit de l'homistique, ay association de fulaan ak tis un raati wala tis tu raati waaw tis atu raati wa kaana fi lmadinati tis atu raati yufsiduuna fi l ard. Suratu Naml. Sallallahu alayhi wa sallam nee noo isa kaana fi axiri samaani yarfau ilmu charia wa aksara fiixa xaraj xaalo mal xaraj a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xaala alqatlu. Sallallahu alayhi wa sallam dafa toog saxaaba yi ba yàgg mu ne isa kaana fi axiri samaani yarfau ilmu charia wa aksara fiixa xaraj xaalo mal xaraj a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xaala alayhi salatu wa sallam alqatlu. Nee na bu ngeen demee ba yegg ci catal mujj jamono mu naa mu ni xam-xam la fi yàlla di jëlee. Pourtant tey la xam-xam gën a bari de, waaye est ce que xam-xam a ngi fi? Dama bëgg wax ne tey la njàng gën a bari, waaye est ce que xam-xam a ngi fi? Wax naa ko barki démb ci benn waxtaan, dama mas a seetaan ca weer yële ci gannaaw ministre de l' intérieur dem seeti benn kilifa diine. Kilifa diine boobu am lu mu koy jàmbat ci ndaw ñi. Ministre de l' intérieur daal di koy posé question ni ko waaw lii nga ma wax nii loolu fu mu am. Mu ne ko xaaral ma woo sama taalib bi ko jàng, moom giddi bi de, moom spirituel bi de, moom sëriñ bi de. Daal di woo kenn ci ay taalibam moom mi jàng matière boobu ni ko kaay wax ak ministre bi. Ministre bi posé question ndax waa ji étudiant bi mënta tontu naan damaa yaakaar damaa foog ni defee naa ana xam-xam ba, ana xam-xam ba. Patriote dana taal bérébu sàkkukaayu xam-xamam en tant que patriote ku xam lan mooy xam-xam. Loolu yeneen lu mel ni feder bu ak ñim àndaloon xam ngeen nii bi ñu ñëwee Sénégal université bi gën a mag ngir ñu mën a manipuler waa réew mi, ngir ñu mën a am seen victoire ci waa réew mi, ngir ñu mën a yàq boppi ndaw ñi. Xam nga nu ñu def
dañoo dem taal université bu pire. Waaye fekk na booba mag ñi fi newoon ñoom xamoon nañ lan mooy xam-xam. Bañ xamee ni danañu ñëw taal université bu pire, xam nga nuñ defa gas am yeer ba mu xóot ñu suul ca téere xam-xam ya. Ñu ñëw taal daara kese ji ñu sulliwaat seen i téere delluwaat ca lañ ñëwoon. Bi bu ñuy sàkkoo xam-xam nga taal ko. Yow mi ko taaloon nag yaa mujj wàññiku daan ni nag damaa bëgg a jàng daan ni damaa bëgg a jàng. Yow lu tax nga taal ko mooy en benn waay. Gis nga waaji nga en ba tax nga taal université. Doomam ma nga Lisbonne di jàng doomam, wala ma nga Amérique, wala ma nga Angleterre doomam. Waa léegi yow, yow doomi baat wala nga mënoo génn réew mi, mënoo jàngi fenn fudul ci réew mi, fi nga war a jàngee nga taal ko. Ki tax nga taal ko doomam moom ma ngay jàng njàng ma gën a mucc ayib. Nañ dellu ci njàngaleem Sëñ Touba lu mu waxoon. Sëñ Touba daa waxoon ndaw ñi ni leen ak ku dul ndaw ñi, daf ni wa aqluka ij al qa'id al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla. Sëñ Touba nee na radiallahu taala anhu, yow ndaw li maa ngi lay dénk na nga jiital sa intelligent que sa ambition. Sa intelligent na jiitu sa ambition, sa intellectuel na jiitu sa ambition, mais ndaw ñi ambition rek lañ jiital. Fàtte fële seen intelligent. Ndaw lu intelligent dana fekk béréb bu ñuy jànge xam-xam nga taal ko, xam nga ni ambition tax, waaye intelligent nikku fa. Sëñ Touba ni wa aqluka ij al qa'id al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla. Nee na saa boo jiitalee sa ambition bàyyi intelligent gannaaw, nee na yàlla dana denc yow, suñ borom day denc yow qadab al mawla. Mu ne Touba li man yaquduhu ijaahu duuna hawaahu lilidaa mawlaahu. Mu ne texe ñeel na, réussir ñeel na, barke ñeel na, teranga ñeel na waa joo xam ni intelligent la jiital ci ambition. Sa intelligent moom nga jiital ci sa ambition. Sëñ Touba ne na ko texe ñeel na ko, texe ñeel na ko. Ñàkk jiital sa intelligent tax na nga ni dangaa ñàkk espoir, amatuloo espoir ci réew mi, yaa ñàkk xam-xam. Waaw nooy def tilka ayaamu tilkal ayaamu nu daawilu xaa bay na naas. Europe figal na Afrique aye, loolu foo koy teg. Te loolu yàlla ko wax, yàlla nee na Europe figal na Afrique aye wa tilkal ayaamu nu daawilu xaa bay na naas. Yéen ndaw ñi, maa ngi leen di waar ci seenum réew. Léegi ci li gaa yi wax, man waxuma ko de gaa yi ko wax. Gaa yi nee nañ yéen ndaw ñi yéen a taal réew mi. Waaw léegi yéen yéen taal ngeen réew bu nupp nag, wàññi ko wan gannaaw réew mi, dugg ci ay bato, wàññi ko rayaat seen bopp, léegi kuy tabax réew mi. Dellu si leen ngeen toog ngeen tabax seen réew. Bu ngeen mayoon tuuti batman ci kanam tuuti Europe, Europe ñaare am Afrique, Africain yi ñoo koy dëkkee moom ko wala ay gola dëkkee ko. Waaye Europe moom ña fa nekk màggat nañ, amatuñuy doom, te ña ngay dee ci jeex lañ jëm. Loolu lañ xam ñoom waa Europe ba xalal yi saa boo xamante ni ñi ngi mbëkk fii di dem dañ leen di ubbil frontières yi ba ñu teer si, ñu tànn ca ñañ bëgg sacrifier ñi ci des. Parce que xam nañ ni mënuñoo ñàkk ku leen liggéeyal, te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal. Su ko defee gaal gu teer si ñoom waa Europe ñoo gën a tey xam ni bu fekkonte ni tey li ñuy tuddee ay jihadiste ndem am na, li ñuy tuddee ay jihadiste ñoo leen doon song si, xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg Europe de. Kon lu tax ndaw ñi mën a taal bato wala ñu taal gaal ba dugg Europe, ñu éverser leen ci seen camp yooyu le di leen sandis tànn ci ñoom ñiñ bëgg ñu ci des ñu sacrifier leen. Loolu du ngeen ci yeewu yéen ndaw ñi, du ngeen delloo seen xel, ngeen xam ni Europe dañ leen a bëgg a sacrifier. Léegi kon yéen a ngi diggante safara ak mboob mooy Afrique
bu fekke moy safara si reub di mbop mi bu ngeen duggé ci digënté bi da ngeen di tak kon dello ci len seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natu la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man téméri jinni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokk na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dund subhanallah te ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneen yi borom yi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñooñu dañoo fekk seen papa préparé leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawbah mun fa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-maut al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñu mëna am yuhibuna ad-dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wa yansawna al-akhirah ñu fatte bis penc te al-quran dañ won bal tusiruna al-ayat ad-dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah ci la ñam dedet yuhibuna al-mal wa yansawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mune way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen réglé ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna mujuk jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo len di gënal seen bammel ya ci baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel bé cheikh murtada radiyallahu ta'ala néna won ba mu démé séti ji waja mu diko présenté kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi di teuna safara mu ne waaw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo lay gënal sa al-akhirah moy sa bammel té r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom légui tay nga genn ko légui wala ñu genné lako boko genné wul sa bop ñu genné lako r plus 4 bi yonentu ñene mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba
dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy faté tout ambition ci moy yalla légui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu né moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen aggé fi nak mu ni lenn rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mautul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp fatu nañ wa mautul faja deew mbettel mu ni bu ngeen yegge fi yalla dana leen natto febar bo xamni ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona mu ni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni len du ngeen ko fi dundé xatal len sallallahu alaihi wasallam ni len kay len ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa mba barsak kok ngay tekkele ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokuna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokunu to sallallahu alaihi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolam jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deego wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekenteni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lu mu dundé la njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsakku koku bu ca faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu seen bop yi ndax far rek diwel ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nagn baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wursak wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wursak wu len lew dem len fa waye nak na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alqawf walju' wa nakhsin min alamwali wal anfusi wasamarat wa basir sabirin allazina isa'a asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un